0: maintenance, high blood, cholesterol, all of this we have in our city pharmacy. We are also proud that through our effort, we have managed to put up a Pagadian City Dialysis Center. We have 3 dialysis machines operating now in the City Health Office for free also. It's a gusto mo sulay, you can go there and try. And beyond healthcare, we have strengthened program that provides care, protection, and hope to vulnerable sector of our community. So that we have established Bahay Pag-asa for children in conflict with the law in Barangay Linyansa, the Bahay Silangan for drug-related surrenderies in Barangay Bulatok, and soon we are going to establish Balay Silungan for children rescued from the street. Silangan, this one is Silungan. This reflects our commitment for rehabilitation, recovery, and giving individuals a second chance to become productive member of our society. We also localized our social pension for senior citizens. We're targeting 2,000 indigent senior citizens who are not covered by the national social pension. So we started giving this year. We also allocated food subsidies to indigent persons with disability amounting to 2,000 pesos per year starting last year. We also provided educational assistance to persons with disability, full scholarship to all persons with disability. Hello, Iman, mga disabled. So, free na to.
1: So, namati naman na to itong pirmiro nga part, ato nang ibahin kay gamay ram gud ang oras, 30 minutos ra. So, at least nabati po ninyo ang kanang ikaduha nga part.
2: Niya, kami pa ninyo, na part 3. So, laliman ka ha, atong gihimo mga higala, katong gisgutan ni Pagadian City Mayor sa Mico, mga programa to sa gobyerno. So, lagtod pagkasulti, doon ay nahimo. Okay, mabot tiga tag-part 3, o guway nahimo?
1: Tanawa lang godaan ng kanang unsa to wala kurti sa ato mga kaigsoonang Muslim. Gwapo na kayo kurti. Oy, Sharia court. Nindot kayo, bildo ircon. Susunod ni mo.
2: Donis po hon, part 3 na po da. So, but pasabot, doon ay nahimo. Kaya kung, way nahimo, mga higala, buta, 10 minutes. 10 minutes ray kon, kaya wa may nahimo. 10 minutes ray may istorya, kaya wa may nahimo. Wa pa kayo ilabot ang acknowledgement. Usahay mga higala, kinabitang speech sa mga local civic executive.
1: O, ang ngayon, magina ni mo nga, i-acknowledge ni mo ng mga regional director, kanang lain-lain ng mga bisita, kay maggarbom po na nilang
2: usahay?
1: Gihinganlan man ko sa mayor, nindot kayo na.
2: Usahay, ang taas nga istorya sa speech sa local civic executive, kanari yung pag-acknowledge.
1: O nindot sa mga naan niya. Okay. Katubit ang mga tao nga nakahimog anindot nga ngalan sa pagadian, nakatabang, labi na si kuano, kato si Roger Mercado, former congressman man na siya. Sa una, wala na siya. Din negosyante na sa pagadian. Pero, nakatabang siya kay pagbalhin niya sa ilaha sa liti, nahimo man siyang congressman. Unya, nahimo pa na siyang nasa DPWH, na siya yung mga project nga nahatag po
2: pero,
1: sa pagadian.
2: Sa part 1, mga higala, ikuha na gali na to ang acknowledgement, pero mabot pa tag part 3. Subot pa sabot, doon ay nahimo.
1: So, ato lang ni Paminaon kay normal man ang mga isyo-isyo, pero tanawan po na to, makita mas itong mga mata.
2: Nayuban nga, natulog mong guro ni sa gesturya.
1: Ay, mga kusyal, nga wani mo nakita sa una, nga na, diha ni Apil sa kaning sa harap.
2: Hangtod lang sa mga samantak na huwag sa mga isyo. Kanya niyo igalas ka hangin.
1: Selmer, bagits maghanay.
2: Ang subscribe sa mga dagang salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na itong tanay.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang

0: Pamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
1: Radio Magbating. Sunfold Plus Gold.
2: Si Shira, taga Bohol. Gahupong nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfold Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Sunfold Plus Gold.
1: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfold Plus Gold.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday.
5: O Tatay?
4: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sana ko, eh bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
5: Oo.
4: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
5: Wow! Apat na kahon ng ating...
4: Rice coffee ko.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
1: Radio Magbating.
6: We're gonna do a song that you never heard before.

0: Mga kabagting o kabalkada, ato sa putlon gamay ang programa sa kahinginan karong mga orasa. Gumikan kay atong pasudlon ang flash report gikan sa field pinagi ni Bagting 17 Florence Ofima. Inigumikan na sa nahitabong kondein na dunay usa ka lalaki nga gipusil dito sa may Sibukaw, Dumalinaw, mga kabagting og kabalkada. So itong pabuton karon, okay na din ha. Sige, atong pasudlon karon on air si Bagting 17 Florence Ofima may kalabutan sa usa ka lalaking napalgan nga gingong gipusil dito sa may Sibukaw, Dumalinaw.
1: Flash report.
2: Padayon karon ang gipahigayon nga imbestigasyon sa tuang mga kapulisan sa Dumalinaw Municipal Police Station mahitungod sa kamatayon sa usa ka security guard nga din kini ang gituhang gipusil patay kagabi dere sa Purok Opo, Barangay Sibukaw, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Ang nasangpit sa nga biktima kini ang giila sa pangalan nga mao si Junji Aklo Kahayag nga residente kini sa Purok ko na residente kini sa may Panaon Misamis Occidental sa Purok Uno, Barangay Baga Panaon. Ang maong individual nga si Junji Aklo Kahayag giingon nga kini ang gilabay lamang diri sa lugar nga di siya gabuyod apan naa sa 20 ngadto na sa 30 kilometros ang gilayon kon na diin kini gipatay ang nasangpit sa nga biktima base na usab sa na recover nga kini nga kabhang sa bala sa tuang mga kapulisan og ingon man sa dugo kon na diin na naggikan ang krimen. Ning mga orasa, wala pa'y mga tagtungod nga ning claim sa patay nga lawas sa biktima nga mao si Junji Aklo Kahayag nga residente sa may Purok Uno, Barangay Baga Panaon na Misamis Occidental o nagpaabot na lamang usab ang atong mga personahe sa kapulisan sa mga muabot ang SOCO personnel aron nga magpahigayon pa og dugang nga investigasyon mahitungod sa nagunang hinungdan sa kamatayon at na nasangpit nga biktima nga mao si Junji. Gani, dali sa area na nausab ang atuang doktor sa Arecio Dumalinaw, si Dr. Kian Toledo, nga mao kiniusab karon na magpahigayon o post-mortem examination na itungod sa kamatayon sa nasangpit nga biktima. O makita usab sa kining dali sa lugar ang mga IDs, lakip na usab ang pitaka o ang ispat no, nga ginaag panagiyahan sa biktima. Lakip na usab ni ini ang dunay baso nga makita magbugbone ang katingalahan sa mga otoridad kay nganong adunay baso og matud pa sa tuang pagpakinabi kag diri na sa tuang kapulisan of the record nga daw sa dunay lang gituhan nga ihagbong unta ni nga maong biktima diri sa tulay gumikan kay ang kining lugar manggod na nga nasa area is boundary kini sa Tikwas og Sibukaw. Apan na gumikan kay wala na o na hadhatod o kininahagbog sa tulay, hinungdan nga diri na lamang kinigibilin na daplin na sa highway. Gani, karon usab mga orasa, low in town kining patayang lawas sa biktima, tungod kay gitabunan lamang kini o gadahon sa saging. Apan na nahumod ng patayang lawas sa biktima, gumikan kay dunay mga pagulan-ulan, diri sa lugar karon na nga diin nahitabo ang kining insidente. O gatong usbon, blanco pa usab ato mga otoridad kung unsa ang nagunang motibo sa pagpamusil ng kamatay sa usa ka giingon nga security guard. Wala pa usab ikabot siya kung unsa kini nga agency ang nga under ang nasangpit nga biktima. Ang kini nga biktima nga si Junji Aklo Kahayag nagsuot kini og color blue nga short pan og ingon man ang iyahang sinina niini or t-shirt adunay color combination nga blue og itom. Masawta lamang ang atuang permasayran lamang nato kini kung unsa ang nagunang motibo sa kamatayon na niining biktima o ang nagunang motibo sa pagpungusil sa higayon nga makabato na usab o makapahigay na usab o konkreto nga investigasyon ang atuang mga kapulisan diri sa Dumalinaw Municipal Police Station. So far, malamang ka na ito ikahatag ang update mahitungod sa patayng lawas nga napalgan diri sa may Purok Opo, Barangay Sibukaw, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Ako si Bagting, 17 Flores, sa FEMA, sa Balat M, Magsaraj, sa Bagting.
1: Flash Report! Flash Report!
0: So mao ka to mga kabagting o kabalkada ang Flash Report gikan ni Bagting 17 Florence of Ima gikan dito sa Maya Sibukaw Dumalinaw Zamboanga del Sur may kalabutan sa giingon ang lalaking gipusil apan gipaklaro mga kabagting o kabalkada nga igo lamang gilabay ang maong patayng lawas sa maong lugar padayon pa karon ang imbestigasyon sa mga kapulisan og gipabagtingan ang pamilya ni ini pamilya ni John G. Aklo Kahayag nga taga Panaon Misamis Occidental basin dunay mga naminaw nato dinha karon sa kahanginan sa Misamis Occidental kung doon namoy kailang or pamilya nining inyong nailhan palihog usab sa pagpahibalo nga ang nasangpit nga biktima napakaroon sa may Sibukaw Dumalinaw Daplin sa kalsada nakasuot kinig blue nga t-shirt o nakamaong og short blue lang yapon. Mao kana ang pinakaulahing update mga kabagting og kabukada og atangi usab unyang alas 5 sa buntag silanog sa bagtingan ang kumpletong detalye niini. Ako si Bagting 19 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat og maayong buntag kaninyong tanan.
1: Radio Bagting.
3: Si Nanay Sean Alpuerto 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
4: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pati nila hari ang gawa. Magrapag yung ko mga gulo yun.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Ani ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran 09380028888. Tawag na!
6: June 26 is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating kalusugan at kinabukasan sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng ilegal na droga. Ang droga ay maaaring magdulot ng pinsala sa katawan, isip at maging sa kapakanan ng pamilya at komunidad. Ngayong International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na maging responsable, palawakin ang kaalaman tungkol sa mga panganib ng droga at suportahan ang mga hakbang tungo sa isang ligtas at malusog na pamayanan, makiisa para sa isang komunidad na malaya sa druga. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Radio Magbating.
7: Hiya, Bobby.
8: Hi, Ken.
7: You wanna go for a ride?
8: Sure, Ken.
7: Jump in.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating Ting.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Ani ana ang gamhanan o kaybulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
4: 4th week of June is National Organ and Blood Donation Awareness Week. Alam mo ba na ang pag-donate ng dugo at organ ay maaaring makapagligtas at makapagpabuti ng maraming buhay? Ang isang donasyon ay maaaring magbigay ng pag-asa sa mga pasyente na nangangailangan ng agarang gamutan o transplant. Ngayong National Organ and Blood Donation Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mas mulat sa kahalagahan ng donasyon at suportahan ang mga programang nagliligtas ng buhay. Maging bahagi ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ng pag-asa sa kapwa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating Ting. Radio Magbating Ting.

Namnamin ang sarap ng kape sa Ed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabalkada ang maayong buntag, ganin yung tanan na diyan ng BBC Daklit Balita alas 9. Samdan ang upat ka mga biktima human mabangga ang Toyota Hilux sa Osaka Street Light sa Zone 1, Barangay Mercedes, Zamboanga City kagahapon sa buntaga. Nakip sa mga naangol ang Osaka Inahan na iyang anak pag umangko nag-usap pa kakauban. Ginilaglayon ang mga biktima sa ospital alang sa inanali nga medikasyon. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting Bainin Webe Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: 99.9 Set Health
1: Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
2: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo kong tiil, maghigda rin yung gumirme kayo. Gitulog na ko, mahuhupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Southon Plus Gold.
7: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Southon Plus Gold. Barato kang epektibo.
6: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
8: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkod o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
8: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asa-asa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, ano, na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya, ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
7: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
10: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako dahi si Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong hibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe kapektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Are you planning to
3: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
4: Hardware. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Doro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Maayong adlaw mga higala ug welcome na usab sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sikreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Hilig ka ba mukaon og mga tambok, pinirito og uban pang mantikaon nga mga pagkaon? Pag-amping higala kay kini makahatag og problema sa imong abdo.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am, mao ang pagsakit sa iyang kilid tungod kay aduna siya gallstone o bato sa abdo. Apan sa dihang nasulayan niya ang pag-inom o Santon Plus Gold, sa hinay-hinay nawala ang kasakit nga gibati niya sa iyang kilid. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga nakatabang man sa iyang balatian? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay bioactive compound nga alin. Ang alin o sa kasulfuric compound gamoy mo paubos sa cholesterol level sa atong lawas. Og tungod kay ang dakong bahin sa komposisyon sa gallstone, mao ang cholesterol, dako kaayo og tabang ang kada adlaw nga pagtumar sa Santon Plus Gold aron matangtang ang gallstone sa abdo og mutabang kini aron makalikay sa bag-o na usab nga pagporma sa mga bato sa abdo. Mao nga kung ikaw hilig sa mga pagkaon nga taas og kolesterol, bata sana ang pagtumar sa Santon Plus Gold kada adlaw.
1: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
4: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigulang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
1: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3 mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. The secret of health.
2: Alang sa mga coffee lover, mahigugma gyud mo sa atong friendly healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, dili kini basta-basta nga kape. Kini ang kape nga puno kaayo sa benepisyo. Lahi kini kay kini adunay taas nga konsentrasyon sa isoflavones. Ang isoflavones may usa ka klase sa estrogen sa tanom nga phytoestrogen nga sama sa function sa estrogen sa tao nga adunay mas hinay og epekto. Ang mga isoflavones may mukupot sa receptor sa estrogen sa lawas nga mao'y hinungdan sa hinay nga anti-estrogenic activity. Kini nga pamaagi matabangan nga mabalanse ang hormonal imbalance sa tao. Maong kung ikaw nangita og kape nga adunay daghan og benepisyo, diri na sa Santon Plus Coffee Mix. O good news, kay available na usab ang atong Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, adunay santon o adunay vitamin D3. Ang kape nga adunay vitamin D3, adunay mangustin extract o gipatam isa stevia. Makadugang o kusog para sa atong tibuok na adlaw-adlaw nga pagtrabaho.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Kung mata na ang nagkaproblema, hasol kayo sa atong paglihok-lihok o pagpanarbaho. Mong ayaw pasagdi nga madaot o muhanap ang atong pananaw sa mata. Tumar kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel. Aduna kini nga mga sagol nga dili lang kay wag tangon ang pagkahanap sa panan-aw sa atong mga mata. Sulbaron usab niini ang kasamtangan nga sakit sa glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration ug uban pang problema sa mata. Ayaw og paabuta nga mo grabe pa ang sakit sa inyong mga mata. Tumarna og Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
1: Check the check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
0: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Akong uspon mga higala aron malikayan ang pagporma og bato sa abdo. Inom na kada adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. O ang atong healthy nga kape, para aduna kita'y mas healthy level nga hormones sa atong lawas, inom na og Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. O ang Visionix Plus alang sa hassle-free nga paglihok o pagpanarbaho sa tibuok adlaw. O wala naman tayo igong oras mga higala, kininausab ang inyong tigbantay sa maayong panlawas. Dr. Rimili Tooy, hangtod sa sunod natong pagsibya sa atong programa, The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, daklit, balita.
2: Kabagdag-balkada, anya na BBC, daklit balita, alas 10. Walang puson nga nadakpan sa mga otoridad ang usa kwarte uno anyos ng individual na doon na kinitulok o ihap sa kasong paglapas sa batas pambansa bilang 22 ng bouncing checks law. Nadakpan kini kagahapon sa barangay Makugihon mula sa Wanga del Sur. Alasagpid nga rinakpan na pag-ausag warrant of arrest pinagi sa presiding judge sa Municipal Trial Court in City Sub 10 na Branch 1 Cagayan de Oro City nga pilitsahan og June 23, 2026 nga doon ay bail ban girekomendara nga mubalor sa 6,000 pesos sa matag kasong itubang niini sa kasamtangan kinaanana sa kustudiya sa Mulawi Municipal Police Station. BBC Daklit Balita, alas 10. Ako si Bagting 17 Flores sa FEMA. Maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
4: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Nang ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Sample Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sample Plus Gold kinaayo ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, ng antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, mag-aangko na ka o duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig na pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 o dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. O ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
5: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako kuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radio Magbating!

0: Oras, alas 10 y media.
1: Radio.
0: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
3: PCC, taking the lead in providing quality education.
1: Radio Bagbag.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapasagaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938-002-8888. Akong balikon, aron makuha wagin sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 0938-002-8888. Tawag na!
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Oras, alas 11.
3: Radyo Bagting.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagdig kabalkada, anya na BBC Daklit Balita alas 11. Upat ang samdan na human nga nagkabanggaay ang Mazda Bongo wing van o ga single motor alas 2:25 ang tak na kagahapon sa Purok 2 Barangay Subay 2 Pitugo sa Mabanga del Sur. Sa investigasyon na sayran nga ang Mazda Bongo wing van gimaniho sa usa ka negosyante nga nagpangidaron og 40 anyos nga residente sa Pitugo kini ang naglatas ikan sa poblasyon Pitugo paingon ngadto sa Barangay Kagawasan di Mataling. Apan pag-abot sa lugar na hitabuan, adunay usa ka XRM-125 na gimaniho sa kamag-uumang nagpangidaron og 19 anyos ang naglatas sa managlahing direksyon. Apan galit matupakinig nga nagkabanggaay, isa pa resulta ang pasahero na ini nga 10 anyos nga estudyante, 52 anyos og 51 anyos ang managsama nga nakabaton og mga sama sa kalawasan na hinungdan dali kini gidala sa Rural Health Unit sa Pitugo alang sa nilang pagtambal. Sa kasamtangan, ang mga behikulong nalambigit sa disgrasya ang nasa kustodiya sa Pitugo Municipal Police Station. BBC Daklit Balita alas 11. Ako si Bagting, si Sheriff Lawrence Afima. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
3: Radyo Bagting.
5: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-11192025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023 o bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaog tambang ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatawan. Makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
11: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Radyo Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na magkatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
5: Yes! Aniya na usap si Lady Antonia, mga kaudya ka. Ay, welcome na usap sa itong programa, ang Hudya ka sa kahanginan, mga hakahangin nun. Kumusta naman mo dira? Okay ra ba? Oh, sa tuwang mga naadya karon sa tagsatag sa mga panimalay. Oh, sa tuwang mga naadya karon sa tagsatag sa mga trabahuan. Oh, kamulo og sugod pa silang pagtrabaho. Ang uban po papauli pa silang tagsatag sa mga Pinoyana, ang uban kay papalakaw pasad. Shout out diha kaninyo. Ubani ko ninyo mga kaudyaka. Oh, hudyakas kahanginan. Shout out po. Oh, sa tuang mga kaigsuunang mga Muslim at mga Kristiyanong naminaw diha karon. Aga syempre po di ay. Ah, shout out sa tuang mga users sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Dako kani siyang tabang mga kaudyaka para sa inyo ha. Labi na tong gusto makasinati o gayuhan sa ilang panlawa. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka, ha? Na yung mga joke, mga ka-udyaka, nga to yun, nakudili, basahon, tungod kayo na, lagi mga bastos ng mga words. Yan na rin ba yung mga bata na minaw sa itong programa, abi pa lang, di ta good example. Oh, abi pa lang, bad record. Charot, bad record. Ah, aga, ingon man, shout out di ay. Ah, sa ato ang mga first timer. Oh, sa mga bago pa lang naminaw sa itong programa, unya, wa na mi otro pagkaugma. Mayroon sila kalas-kalas naman tagkalingog-ngog ba? Bitaw, shout out diyan kaninyo sa mga naanda na. Oh, sa mga naanda na mga kaudyaka nga madungog atong tingog. Wa na sila labot mga kaudyaka, galingog-ngog ba o dele. Basta kay naanda na silang dalunggan. Na-immune na. Bitaw, shoutout dyan kaninyo ha. Pwede kaninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. O, naman tayo numero mga kaudyaka ha. Natay numero. O, ang inyong gusto nga ipadangat dyan sa inyong pa-joke time o pa-udyaka. Pwede kaninyo ipadangat. O, sa 0997-765. O, 9923. Mao na itong numero. Katapitang bahalag delayed ang iyahang pagkatawa sa itong mga joke. Uyo kay delayed mga kodang.
6: Hot sa tong ingon ito niya.
7: O manaman ganina, lula.
6: Ala daw be, wapa man ni sonob sa ako ang mga dalunggan. Dugay man na-absorb.
5: Tunga-tunga na sa ako ang kwan mga kodang. Ikaduhang joke, ayaw pa siya nakatawa. Uyaw sa mga kodang. Aga ingon man maayong paminaw sa ato ang mga first time di ay nga nas nasod unya kita sa tong FB Live. Oh, naka FB Live ta karon sa RSV Broadcasting Network Incorporated. Pwede kanyo ipadangat inyong pa-joke tay paudyaka ha. Baliko na ako natay numero ang 0997 765-9923. Ano nang huyab man ko nga sayo pa man. Naunsa man eh. Basta kay okay ra mo diha kay mag-okay ra po ko dere pasayawon ta sa mobe kay murag pasayawon ta sa mo mga kaudyaka kay murag kuan man pangkapoy mamo diha labaw po ko kay kapoy mo balik ra po Lady Antonia.

0: Ah, shout out diay sa tuang mga naa diha karon, labi na gitong mga nagamit sa tuang Nature's Gift Marketing Corporation. Kabalo ba mo mga kadyaka kato nangita sa Verticure capsule? Kato bang pangwa sa lipong-lipong?
1: Kaloka.
0: O ang lipong-lipong magud mga kadyaka, delikado ka ini, labi na naa ka sa imuhang trabaho. Ang kanibitong vertigo mga kaudyaka, delikado ka ini mga kaudyaka kung kanibitong naa ka sa panahon mga kaudyaka sa dilubyo. Sa mga panahon sa emergensiya, unya galipong-lipong ka, unsaon na lang. Muna siya nga paggamit mo sa kitawag nga Verticure capsule. Magpakatabang kinis pagpakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos balanse, ingon man makatabang sa pagpakunod sintomas vertigo. Katong mga nanay, mga tatay, common gid ni sa ato ang mga idaran nga muagi kalipong, muagi og kahangak. Ba? Tinawad bitaw, katawanan unaw-naon mga kadyaka, kalitag kalipong, hadlok man unaw-naon, di mo na katawanan. Delikado pag yun naon, way mo salo sa imo, dawig mabundak na imong ulo. Delikado gigay sa mga kaudyaka. Mauna siya nga gamit mo sa gitawang nga Verticure capsule. Ay, shout out ikan imo, Lady Antonia, diris taga Carmen, North Cotabato, ingo man ni Jennifer Samosa, Gorgonia family, Eliedo family. Shout out ikan imo, Susan Caballero Perez, Barangay Bibilik, Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Shout out, request ko og song muling binuhay mo. Unsa day kang patay niya nga no? Ako ko siguro ni, bro. Nadala ra gid siguro ni og scrub. Nganong muling binuhay mo mangya? Pero speaking of muling binuhay mo, natay Nerveflex capsule. Kabalo ba mo mga kaudyaka nga kaning Nerveflex capsule? Ang kaning Nerveflex capsules mga nangamatay diyang mga kaugatan. Mamatay po din ng mga ugat, mga kaudyaka. Kanang mga namatay ni mo mga kaugatan, mga kaudyaka. Unya, feeling ni mo mga kaudyaka, wa na yung nag-function ni mo mga kumagko. Ang tumoy sa imuhang mga kumingking. Konektado ba na sa ugat, mga kaudyaka, di ba? Tanan, masiguro parte sa tulawas na ugat, mga kaudyaka, no? Ba? Namay ugat? Di, gikan sa ulo. Namagin na ugat, sure magin ko. Paingon sa liog, kaklaro ana, maklaro mga magyaw-yaw ko, perting ugata. Dapit sa imuhang abaga, paingon sa kamot, kaklaro anang ugaton. Gikan sa imuhang liog, padulong sa imong hawak, kaklaro anang daghang ugat. Di ba ni mo matagag pagtagad na kung tumar kang Nerveflex capsule? Ha? Makatabang pagpalig-on sa nerves ug ugat sa atong lawas. Lindot kaayo ni mga kaudyaka. Labi na gyud kay ang ugat sa lawas nato mamo ginagkontrol sa atong mga lihok. Reaction paminaw o pamati sa atong kamot ug tiil. Munag paniguro mo mga kaudyaka, proteksyon ninyo mga kaugatan kay kung dili taga kanabitang magpasagad lang ta sa tuang panlawas. Sayang kayo, lumoy ka na diha. Sa ato ba kabantay mo mga kaudyaka kung mangusog mo kuan biyang ugat. Soko, magay ka, mangugat, magay ka. Kana pa bang... bisan magay mo smile ka mga kaudyaka nga mo. Stretching magay ng mga kaugatan. Munang pang Nerveflex capsule, takpila! 18 pesos per capsule. Adunay vitamin B1, B6, ug B12. Oy, dako, gikisag tabang para sa inyo ha mga kaudyaka. Labi na tong mga... Sigig lokdo, sigig doko. Unsa may trabaho nga sigig doko, mga kaudyaka? Ha, unsa nga trabaho? Ay, kanang katong its, sige nagdoko. Apil nang gachisme, sige nagdoko kay... Pag makita niya iyang gilibak, mga kaudyaka? Pag makita niya gilibak, doko-doko, ramandain siya. sa mga nangutan na ha, mapalit sa mga farmasya nga nasin yung lugar atong mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation. Kung naa mo dyan sa Surigao City, na dyan sa CAF, Clavernon Pharmacy, New Family Drug, Falma Drug, Aquarian Mangagoy, Aquarian Pharma, Duff's Pharmacy, Regal Pharmacy, Kabadbaran DS, DS Kabadbaran, Agusan del Norte. Oh, naapo dias Alanas Pharmacy, Buena Vista, Kunamos Butuan. Oh, na dias Yani Pharmacy, Freeman Pharmacy ug Health Savers Butuan. Oh, inana mga parmasya, mga kaudyaka kung asa available ato mga produkto. Oh. Aga syempre po di ay, oy, shout out di ay sa tuang mga oh, sa tuang mga chikiting mga kaudyaka nga kamulog sulat-sulat pero naminas no programa gahulat sa sunatag ipatukar ni Antonia kay Muki ay gud ko no sila. Aga syempre po ay napo tay gitawag nga memo sa memo smart syrup ha. Oh, sa atong mga kaubanan diya mga kaudyaka nga mga kabataang barangay. Kamu ang susi ng tagumpay sa ating nasyid ng Pilipinas sa darating na mga panahon. Pagdating ng panahon, kamu na ang uupo sa Senado. Munang sa ato mga chikiting. O dapat gyud mga kaudyaka nga inyuhag yung isulod sa inyong nahuna ang maayong mga buhat mientras bata pa. Di ba? O isulod ninyo sa inyong una-una mga chikiting. O nga panaminan ninyo mga nahitabo karon. O di ba naka kuan biang chikiting nakakita man sa ang uban mga kaudyaka nga mga kuan? Kana bitang unsay tawag ana mga bata? O murag makita nila karon ba nga hala, di gud maayo ang pundasyon sa mga eskwelahan. Sunod na engineer ko kay mo nag-eskwela ko. Tarungon yun na akong mga materyales. Di ba? Oh, abi ninyo yung mga chikiting nay uban mga bata mga kaudyaka. O nga, ang ilahang una-una matured na. Bitaw mga kaudyaka ba? O nay mga anak ba nga bata pa lang kay ambot ba yung anong nay mga bata nga matured na kay utok sa mga pagkaon na karon mga kaudyaka nga parehar mga pagkaon siguro karon og sa una. Mas lami pa kayong pagkaon sa una mga kaudyaka, grabe kay healthy karon baya kay mga instant na baya. Unang instant po na itong mga sakit ba? Muna ipamimo smart syrup na inyong mga anak. Tagpila, good now. Tag 200 per butilya. Para sa mga nagidad 1 to 12 years old. O nindot ni siya mga kaudyaka. Basin kulang o gustong suporta sa pag-develop sa utok na inyong mga anak mga kaudyaka. Na mga bata mga kaudyaka ka gusto i-advance sa ilang mga maestra pero magsige na manog balik-balik grado. Tanos pa ba na mo grade 2 na akong anak? Sige na lang mag-grade 1. Shout out toy paspas kang FB Live munang di kin ako madritsog basa na inyong mga comment mga kaudyaka ha kay paspas kay mga comment Crochet Rodriguez shout out manin Diginjel shout out jekan ninyo pertig yung paspasa sa kuan mga kaudyaka o dagan sa tung ninyo live pero mobalik lapos Lady Antonia baliko na ako ang Memo Smart Syrup ha para sa Abtik o bright nga future produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation makatabang aron dali makasabot makahinomdom og dili gyud in town magkalimot-limot ng inyong mga anak. Kiay na!

0: Wow, ako kabantay mga kodyaka. On, manday akong microphone, bam. Yan ako. Nabuhing mo na yun. Hadlo, kanabi itong DJ ka mga kodyaka. Unya na, kay gilibak bitaw. Aday, naka-off imong microphone. Dongog yun sa... Na! Muli hadlok mga kaudyaka, may mo kag DJ ba unya? Wani mo na-off ang microphone unya, nakay gilibak bitaw na nakoy gistoryan sa technician. Technician ka to si Kuan ba unya? Naglanog-lanog ay hadlok! Kung munang kailangan gina ko Kuan ba? Kailangan gina ko Memo Smart Capsule. Na mag-Memo Smart Capsule yung ko'y kimakalimot taanin kayong tangan ni oy na madunggog ang atong pagpanlibak anig wana ka off mandi ay kamulog sound sa tong microphone. Ay mga nanay mga tatay pangao na mo diha ha o pangao na mo diha na kukunin yung pansin na dire paminaw lang mo pero ay nakunin yung pansin na pansin na akong comment Antonia agoy na na Wendell May unsa may problema ni mo diha Wendell May ha. Shoutout sa kong mamang ug papang Antonia. Cebu, una na wa man. Paspasa ning ipilay boy. Si Bulata ug Jinjen pang barangay Kanaan. Sigig. Sigig, may gay kadaghan ka comment nga mga wala man ning comment. Eh paspas mo kay ning ipilay. Ah, sigig, ana man to. Nawa man. Ana rabe. Sa kong mamang papang Antonia sa Bulata ug Jinjen pang barangay Kanaan. Sigig pamati. Ah, sige pamati sa pamati. Ah, sige pamati sa pamatiot. Ana tay Memo Smart Capsule mga kaigalaan, mo kini ganan gyud kay kuguan ani mga kordyaka kana bitaw indurso. Labi na ning Memo Smart Capsule kay usahay manggod ginat ginawala na nato og warag iwada na nato ginungdan ba ang kana bitong oh, kanang pag-feed sa tuwang pangutok. Kay nagtuo manggod nga makakaon lang ta okay na. Ah, diba? Mo bina, makasustain na tas panginanon sa itong mga anak, okay na. Pero atong kaugalingon, ato pong atimanon, kaya di man taka unaw nagtarong po mga kaudyaka, di man taka hatag sa itong mga anak o ganabitang o suporta kung kita po ga, sige lang yung tawag, libog o ahata pa dolong, watay saktong direksyon, watay decision making at tarong, isip ginikanan. Unang kailangan ato mga ginikanan, mga idaran, mga musakang edad, mga bisis trabaho, mga way trabaho. O, apilo na to. Mga grabe kaayo ka boards kinabuhi. Mga daghag lingaw kinabuhi. Mga daghag kwarta, mga way kwarta, mga daghag utang o way utang. As long as na kay utok, paggamit og Memo Smart Capsule. Tagaan na itong bili niya itong pangutok mga kaudyaka. Uy, kay di man ingon nga purkit wana tanang eskwila, di na lang po din ito tagaan o sustansya niya itong utok. Uy, na, nabi mga panahon mga kaudyaka nga, oh, kanabitong, oh, kanabitong usakadla, wadam ha mga kaudyaka nga, nade kay natabangan di itong gumikan lang sa imong kahibalo. Oh, sino diyan na? Oh, oh, naay mga tao nga natagaan nimo og hustisya, gumikan ana imong kahibalo. Hustisya sa iyahang gikawat nga balunan. Mene ka, sa akong pangagpas nakita maginako nimong balunan dito, maginadapit to, pero nagtuog ko nga imo to kay mo magina imong hilubag, hilubag, hilukite. Oh, di ba nakatimaan ka? Di na kay na mga bugat nga mga problema mga kodyaka, pero ginagbay ba? Abi ninyo mga kaudyaka? Ang kanang ginagbay nga kalimot? Di ba na-term ana mga kaudyaka? Why? Ang sakit ito katong kalimot ba? Why? Ang sakit ito mga kaudyaka? Naman isultihan sa mga idaran ba? Why? Kumong ang... Ang sakit ito? Why? Ang sakit ito mga idaran? Ay, mga idaran. Sorry. Why? Kuha ng kalimot. Kaya namdam ka na teknisyal sa nag-iingon bitaw sa tuong mga idaran. Why? Why blank ang kalimot? Unsa gyud na mga kaudyaka? Tubaga ron ninyo be kay nakalimot ko. Why Delilah? Yeah. Na nay kuana na oy na why blank sa pagkalimot. Ito ang the best kaning gitawag nga Memo Smart Capsule. O para pagpaayos sa inyong konsentrasyon. Muhanat din ka Antonia. Nag-promote kag Memo Smart Capsule nya nakalimot ka unsa tong giingon sa mga katigulangan magudto. Ang ka ah, tama ang kalimot way gahom. Butan jud kini amo kinsa may ang kalimot way gahom. O moday na siya kay ingon magula sa kung lula ingon din ko nga lula nganong moingon kag ang kalimot way gahom. Ngano? Nganong wa siya gahom luya niya oy. Dakog tabang. Labi na gyud sa mga inahan ang Memo Smart Capsule. Kay kita bayagati man sa tong mga anak, di ba? O unay mga bana mga kaudyaka nga may kay matiman sa mga anak pero kasagaran hands-on mga kaudyaka. Di ba? Kabantay mo kasagaran hands-on ang mga babae baya. O ang bana iguro ba namo?
1: O manamo diya. Okay na, when you na.
0: Ang mga anak po, yay, mga liga. Kinsa ka relate ana mga kaudyaka? Kabalo ko. Oh, kabalo ko ka relate ang mga mama ana. Wag yoy gahom ang kalimot mo nang mag-Memo Smart Capsule ta mga kaudyaka. Di ba maglago ta kana natay nalimtan nga butang ba? O kasagaran malimtan mo bitaw ako dili ko gadala og kuan mga payong mga kaudyaka una ginala ko kakalimtan. Tinood. Unsa may cellphone mo nay pinakadlock cellphone malimtan, pitaka malimtan. Di ba kana mga simple nga mga butang nga pirmi nimo dalon unya malimtan imo ba? Na pag Memo Smart Capsule mo oy. Oh, pag Memo Smart Capsule gyud mo mga kodyaka mo gyud kay 20 pesos per capsule na siya. Di gyud na makapobre ni mo mga kodyaka. Basin makadato pa na kay mahinumduman imong number sir. Ay sorry. Aga syempre ay mo kalimot gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee ha. Katong mahiligon og kape, ilisi na inyong kape mga kaudyaka. Katong kape ba nga makapahimuot sa imong kasing-kasing? Dili kay makapalpitate na noon. Makanindot o makapahimuot sa imong kasing-kasing? Katong kape ba nga lami ang lasa, healthy? Katong kape bitaw mga kaudyaka nga nindot sa imong atay, sa imong kidney, sa imong nerves? Agoy pag inumog Nature's Gay Purple Corn Coffee. Kunya pwede pag ini ma-convert sa pamahaw mga kaudyaka. Ang nakanindot ani, di na mo mangitag sugar. O diba, usay maglago ta kay labi tong medyo ganahan o kuan mga kaudyaka. O ganahan, ginamis, gamay. Na, mangitay patag sugar, labig way sugar. Nindot man eh, kay pagtimpla ni mo sa Nature's Gay ma purple corn coffee, dritsura, igura ni mo na, bisan na imong todlo, pwede ni mo na ikuan, itimpla. Kung dili kayo init na yung ha? Puslan man ang api mo. Puslan ang api mo mga kaudyaka. Ngayon di man mo magamit o kuan. Ngayon di man mo magamit o kape mga kaudyaka nga maka kanabitaw na asya'y natural fiber fiber nga makaayo para sa atong tiyan. Sabi na di ka kabawas mga kaudyaka. Sige kagkaon di ka blo mo bawas. Anong di man tamo gamit, ana? Uslan man nga. Kanang kung kanang bitong daily habit na nato mga kodyaka? Di ba, pag mata ni mo, mangape. Pag uli ni mo sa gikan sa trabawan, mangape. Uslan man nga daily na ni mo nga routine nga mangape. O, pamay musli, katong kape nga na ay dako kay nga benepisyo sa imong panlawas. Dili kay taga kape nga katong taga-tod-tod, kukulbaan ka. Oh, di ba? Dakog diferensya mga kaudyaka kung gamiton niyo ang Nature's Gay Purple Corn Coffee nga produkto sa Nature's Gay Marketing Corporation nga mapalit sa inyong mga butika. Inana kanindot, grabe gyud akong panginambog ani mga kaudyaka kay sa una, bubito tong atong niaging kuan mga kaudyaka pag uman akong programa ba din. Nadungog na ko akong tingog bitaw nga nag-advertise. Ipayan ako oy. Eh. Inana na akong partner. Hoy, sa
2: mas dinot man ang tangkatulkan dinhi sa payag ni Renan.
0: Lugar na advertise pa, hilas ka ayo. Kalipay na biya punta, mo bitaw nang pasalamat jud ko nga nailisan po niya tong programa o program title Lugod Yaka sa Kahanginan. Literal mapun nga hanginon ko. Ay, syempre po mga kaudyaka ha. Agoy, wag kita'y mahimo kay muma na imong gibana ante, wala kita'y mahimo di ante, padayon na lang God. Labon bitaw atong niage nga mag-uyab pa mo. Wag yung kagakakita nga laing mas pa niya kay sharing yun sa imong tibuok kinabuhi. Kaya kung kabalo palang kote nga nagmahay, nakasay mong ba nakaronte? Sa una, tapakagiingnan nga paggamit o gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kanang Nature's Gift Vision Pro Capsule? Oh, nagkahanap imong pananaw, lisod sa pagbasa, murag di na kay kakaklaro sa mga letra. Oh, usahay po, sige, gamit o gadget. Oh, ang imong trabaho, gatubang sa screen. Kasagaran, mabati ni mong kakapoy sa imong mga mata, paggamit o Nature's Gift Vision Pro Capsule. Tagpila man eh. Sus, tag 18 pesos per capsule ra. Shoutout dyan ganinyong tanan, mga kaudyaka. Grabe, giko katabian. Kay wa na gina ako na shoutout ang uban. Apikin na po itong oras, sama sa kong nawong. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre, kini nga oras, kini nga programa. Giyatod ka natin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, MemoSmart Capsule, lingon manatuwang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerflex Capsule.
3: Kini si Lady Antonia! Manamilit kaninyo, ganton na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. O ako mo ingon, kung sahod yaka kakanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw! Hush, hush, hush!

0: Radio Magbating Ding.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pod mo ani.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said Kogon, Herbal Capsule, Basta Kogon, Lawas Bas Kogon.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
9: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radio Magbating Ding.

0: oras, alas 12:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radyo Magbating.
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktor, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapuy kayo sir, bago akong trabaho niya, kapuy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapuy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Karang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka kapuy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabagting ug kabalkada, maayong hapon ganinyong tanan aniya ng BBC Daklit Balita alauna. Angol ang 22 anyos nga payong-payong driver nga naigo sa shrapnel, mangitsahan o granada sa wala mailhing mga suspect sa barangay Kurahab, Malabang, Lanao del Sur, alas 2 sa hapon kag hapong adlawa. Sumalas kapulisan, naglatas lamang ang biktima sa lugar sa dihang nahitabo ang insidente. Dayon pa, ang investigasyon sa Malabang PNP aron mailan ang mga responsable o masuta ang motibo sa maong panghitabo. Inyo nabati ang Daklit Balita Launa. Ako si Bagting Baintin Webe Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat og maayong hapon ganinyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.
6: Si Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
7: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
8: Paragis bila-bila?
7: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad din mo ron, ma'am?
7: Ako, 55 na.
6: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
6: paragis bila-bila,
9: paragis bila-bila.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
10: Ano oh.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Radio Magbating.
10: This is the moment. This is the day.

0: Radio Magbating. Ting.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuho dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold kay mao may ingon nila. Morgi nakaay sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos day ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Ngayong Hunyo, atong ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine o gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center o healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
5: Dagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
0: Radio Magbating.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: oras a la una y media.
1: Radio Balbín.
2: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya!

0: kinahanginan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw, og welcome sa itong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guapo pero usok. Tutoki lang, di ba dagaton ka? Naot pa untang ang tanan, okay lang? Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usap sa inyong tasatagsa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka pareha, si Piktibo kaayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamins, tambal, purgag, vitamina sa mga kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galisod pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bugon-bugon sa matres. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops, bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas, apil si Lulo, si Lula, si tatay, si nanay. Na Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal, di mo taas imong sugar, di ka kulbaan, di po maghapdos ang imong kutokoto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid, mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C Plus, protection para dili daling hilantan, subawan, ubhon o guban pa. Wonder C Plus na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. Ato na yung balakan, mga pinalanggang tigpaminaw. Samtang ako naglingkod din akong bato sa ibabaw ng bungtod, nakita ko sa kalangitan, naglumbaog panagan ang bagang duot sa pangano. Nisantop sa pangisip ang pangutana samtang sa langit nagsudong, mga panganod bakaha, kahibaw kung asa sila padong. Akong nabatiagan daw, sama ako sa usa ka panganod. Kung asa ipadpad ning kapalaran, wala ako masayod. Di ko malantaw kung unsa man ang nagpaabot kong kaugmaon. Sama sa nagbaklay sa dalan, sa mangitngit nga kagabion. Aga kong kagahapon daw naglagitom nga panganod sa iyang gibundakan. Di ko sukuson ang kinabuhi sa dakong unos sa kapalaran. Pakiya sa gugma og tumang kalisod akong nahiaguman. Nawad agana og paglaom nga magpadayon sa unahan. Kano sa pagkaha mapapas ang bugat o managumon kong mga kasinatian. Kano sa pagkaha busidlak sa haring adlaw, aron ang akong kalibutan mahayagan. Kanus ako pakaha makita pag-usab ang maanindot nga bangaw, aron akong maangkon ang bulawang hinungdan sa akong paglatakaw. Subli ko pa bang itikang kining mga tiil o magpuyo na lang? Subli ko pa bang bukharon ning mga kamot o kumkumo na lang? Si Bathala na lang masayod kung asa ako padungon, kung asa ipadpad sa hangin ning kinabuhing sama sa panganod. Pinabuhing sama sa panganod sa Tudling sa Mga Garay.

0: Malilimot mo siya. Tutulungan kita. Tutulungan kita. Mangitag isa. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Kopya-kopya niya imong kumpiyansa, pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa, o, niya ay kuhan, ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ma'am, unsa kay pangalan nato, ma'am?
2: Tiki, ma'am. Puentes.
1: Puentes. Taga-asa ka, ma'am?
2: Taga-Pagadian.
1: Unsa na imong gibati nga nigamit man kag Wonder Herbal Oil?
2: Kuan ma'am ka lang, kung kuan ka lang akong ginahaplas ang Wonder Herbal Oil, dahil magkabuyon ko, kanang mukuan ako gini tubig gamay, din tangan ako tulo itakapatak, dahil imnon ako, maulihan jug ko rin. Ako pungugangan, moro pa giniinom na mo rin, ihaplas na ako rin, mga masamad ma'am, dali ra kayo mapilot.
1: Mm-hmm.
2: Oh, dahil, epektibo jugayo siya, moro gigamit na mo, Wonder Herbal Oil, sa kumbana pang, haplas, dayan ka ng kabuyon.
1: So, ma'am, unsay mo ikasulti para sa atong mga listeners karon, ma'am? Pagbasin na ka ikauhag nila nga gamiton atong product?
2: Akong kuan, ako lang yung kuan, ma'am, nga sa mga kauban ako, sama sa parihan ako, nga gamit. Epektibo kayo ang Wonder Herbal Oil o okay jugayo, ma'am.
1: Okay. So, dagan kayong salamat, ma'am.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil, ha? Epektibo ba ginaka ng Wonder Animal Vita? Epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban, pagamitag, Wonder Animal Vita. Ha? Uy, nagpalistindan, pangitaan ng naay manufacture for RSB Life Care Marketing Incorporated. Wonder Animal Vita. Paminawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ikaw tong nakagamit og Animal Vita?
4: Oh, nagamit ni Kuya, nagamit. Okay. Among baboy po nagi bogan, among sagulag, Animal Vita lagi na.
3: Oo.
4: Dagko na ba karon?
3: Dagko na. Kapila na ka nakagamit og Animal Vita, sir?
4: Kuan pa, Kuya, mga tulog kasimana. Tulog kasimana pa ako naggamit ani.
3: Tulog kasimana, sugod karon?
4: Oo, sugod karon. Atong pagkwanatik sa ko sa imo.
3: Daghan mo dahil gagamit og Animal Vita, sir?
4: Oo.
3: Oh, igna imong mga silingan diya nga maggamit og Animal Vita.
4: Oh, ako lang hindi ko sila nga mugamit po sila. Gikan po na ako ba nga ipatanaw po nila. Ipatanaw po na ako kung baktin sa ila ba.
3: Anya, nakita gid nila ang resulta.
4: Oh. Nakita gid ang resulta nga gid mukaon nang mga baktin.
3: Imong gisagol sa ilahang pagkaon ang Animal Vita.
4: Oh, gisagol ako sir, gisagol.
3: Sige, Sir Ilmar Lahoy-Lahoy.
4: Oo.
3: Taga-Upol, Misamis Oriental.
5: Atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang ruha.
0: Plus, may punis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris, Wonder Banaba Plus, para sa galisod og ihi, galisod og bawas. Magamit ni. Wonder Banaba ang plus, ani kay Mangustin ba yan? Paminawa, o, testimonya, nagamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
3: Pangalan og address.
6: Adelir Maahito Inretoso. Tagakarangan Usami City.
3: Ah, ma'am, unsa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Banaba Plus?
6: Pagkanindot yun, sir. Ako namang guling nasurit. Murong tumayo niya na yun. Mayog yun kayo ang resulta. Kasi hindi ako, kung ginati sa ako ang pangyayas na hindi ko kasabot. Eh. Ang diagnos ng gulani is kuwan. Kahit pilyong.
3: Heart failure, oh, dayon. Mo na nga nigamit ka ning Wonder Banaba Plus.
6: Eh, nigamit ko rin eh. Kay nalugog magin ako niya. Sa tanan akong nagamit, ay magin akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Mayo na kahit ang mukaon. Anak siya. Sakit kayo akong kilid o sakit kayo ang puson.
3: Sakit ang imong kilid, sakit ang imong puson. Maunin nga, nagamit ka og Wonder Banaba Plus.
6: Oo, maunin siya.
3: Kumusta ang imong pagtumar?
6: Kaluon sa Diyos, sir. Dayon, kuwan na, kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puson, di na sakit akong kilid. Naayon ang Diyos ko, ano yung produkto.
0: Ana mga pinalanggang tigpaminaw, no, kanang Wonder Banaba Plus. Kuya, i-greet akong anak, yini iyang amahan si Mangayaw, nagpagaray si Rose. Kans pagaray ko diya sa Isla Nua Magsaysay, ilang mama gagang Junjun Bantoy, adong Bibi Aya. Yan, Phoebe, greetings coming from Secret Boy. Oh yeah, pa-shout out kami sa mga among balay nga kapaminaw sa imo from Bautista family. Barangay New Leon, Alyosa, North Cotabato. Kung mga igagaw diya sa Gimputlan, Dapitan City, silang Julita Siglos. Yang anak si Inday, siyang anak nga si Kiray, akong agaw si Lutlut Bindilio. Pagaray ilang agaw si Nilpa Nasala. Pagaray mi mga taga Davao de Oro nakapaminaw sa Tagum Station. Pagaray sa kong anak diya sa Pantukan Davao de Oro from Ingaling Family sa Tugaya, Valencia. Pagaray tanang taga Maramag sa mga Limukon Family, labi na kay Isikwila Limukon. Sayang bana anak og mga apo. Salamat kanimo Kuya Carlos from Edith of Naawan. Vitron drops para sa mga bata nga bagong natao, no? Mga bata nga bagong natao kanang taman sa 1-year-old. Vitron drops ang atong gamiton ana. Para nga maing tulog unya dili siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. Luoy pod, no? Paimnay mo nga anak og Vitron drops para ligo nang immune system maing matulog unya may pung mututoy.
1: Ma'am, unsa man day mo experience ani atong Vitron drops na kay gamayng bata nga sa home ani?
7: Oh, naa, ma'am.
1: Pilay edad, ma'am?
7: 4 months.
1: 4 months. Oh, unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
7: Mahalit ay siya, ma'am. Nang pamiro pa lang ng inong, mami naman di ang katulog. Ngayon, sa iyan pagtutoy. Yun, na ako po siyang nakuanan sa iyang sakit nga, katulog kang kalibanga.
1: So, nagkalibanga po dahil nag-appeal ni imo hang 4 months old, ma'am?
7: Yes, ma'am. Na-admit niya siya at wapa siya 1 month.
1: Then, Vitron drops imo hang gipainom sa iya, ha?
7: Oo, ma'am. No, hantod ka rin, ma'am. Maawad din akong gimintin.
1: Okay. So, daghan kaing salamat, ma'am. Unsa kayo imong pangalan?
7: Regina Kagaanan.
1: Taga-asa?
7: North Mapang, 44.
1: Okay. Daghang salamat, ma'am. O God bless you.
0: Unana kanindot ang Vitron drops. Vitron syrup, lindot po ni para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Kung anak, di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka kay tulog, ganang tulog, ganang kaon, basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
3: Kaysa kanini, ma'am?
8: Si Kuan, Luni Salaber.
3: Taga-asa.
8: Taga-asa Sano, Titay. Tambuanga, Sibugay.
3: Unsa may atong na-experience aning paggamit sa diya sa inyong mga bata sa Vitron na syrup?
8: Oh, sa akong apo na siya, sir. Mm-hmm. Kanang dili kayo matulog ba kung magkaon, kanang dili kayo hangkong pamukaon ba? Mm-hmm. Then nakadungog mo sa radyo, among gitistingan. Mm-hmm. Sus na kay kusog mo na ili mo kaon ang bata, then tawag, maluoy na lang ta kay magduka agin taon siya, sir.
3: Pila edad sa imong apo?
8: 2 ka tuig, sir. Then hantod ang iyang 5 ka tuig, yapang di pa inom. Mm-hmm. Na, dili man kayo ito hingatulugon, sir. Magduka jud siya, dayon kusog na mga on. Magkaon to, tagagmayra, dayon di pa jud mahurot. Na, karon sir, magpadugang na jud siya. Okay, moto na. Nga, naka-observer ko, ngayon na nanindot jud. Nagpasalamat po ko sa inyong tulumanon nga nakabati mi tungod sa ako ang nadungog, among gitistingan sa kong apo. Okay na kayo siya karon sir.
0: Sige na na, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, nindot po. Para mo nis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon, unya kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanaan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininiang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. Ko kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati paita, bigina. Kung nang kinanglan, magamit yung ganing produkto nga Vitron tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dili-daling magbalitian. Vitron tablet.
1: Unsa gani imong pangalan?
9: Kiki. Puentes.
1: Puentes. Taga-asa ka, ma'am?
9: Taga-pagadian. Kuan, ma'am, kanang sa Vitron tablet, kanang ulang magugugwan ba kanang tingnan ng dugo nga pula din mura akong ginainom kay namanggoy idayo hindi naulitan akong kuan din ganagana na akong katulog din kanang kaon.
1: Unsa day atong bation kung kulang atong dugo nga pula, ma'am?
9: Naglipong ko, naglipong.
1: Sige kag kalipong sa so, human lugar nimo ginom sa Vitron tablet.
9: Kuan manggod, imo ko makauyan o ka ng mga piros mo nang akong ginagamit kay Vitron manggod. Ibasa na ko na widayo niya. Nakahurot ko kuan ka ng pwede ka tablet na normal na dito akong akong kuan, kaya dugo nga pula. Okay na gayo ko, then normal na din. Mora po yung kanang kuan ba, ba't yun buko, tulugo, nana, then pag-anak ka, daghan kayo kuan ba, hindi din siya, effective din ang Vitron tablet.
0: Ingunana ka dindot ang produkto nga Vitron tablet, na? Shout out Kuya Card sa akong papa, si Isabel di ni Kuya para muka salog sa Buanga del Norte. Garay Kuya Card siya sa Kabuluan, Kabanglasan Bukidnon, Richard Delante o Piralta family nagpagaray si Nancy Delante, Bawang Buog sa Buanga Sibugay. Sir Cardo pa shout out daw sa Sawiling family na adres sa Mako Kalabgab babahay nga naminaw sa mong programa nindot gyud kang paminahon ang mga balak. Garay Kuya Cards kang Dimbong kapaminaw sa mong programa nagpagaray si Firmin Doy taga Lake Cebu South Cotabato, salamat sa pagbasa. Idol Kuya Cardo pagaray dai ko nilang Jinjin and Jackie. Pagaray si Linlin over at Purok 5 na bunturan sa Pagita. Kibawi Bukidnon, salamat sa pagbasa Kuya Cardo. Kuya kanunay giminaminaw sa mong mga tudling sa mga garay kay makawa man ka og mga problema. Lami kaayong balik-balikon ang mga balak sa kagahapon naminaw mi sa Compostela Husay family. Salamat kay ninyong tanan sa inyong pagpaminaw. Wonder Cardioke. Labi na kay problema sa imong blood pressure. O gina atong ikinahanglan kaayo kanang Wonder Cardioke mga pinalanggan digpaminaw ha. Oo, kay karong panahon na kung masakiton ka, mahal pang palalito na unsaon naman lang nanimo, na? O niya, labi na og high blood ka, kay kana mo kung blood pressure, problema na. Problema gina. Kay may pagka-traidor ginang mao nga sakit ka ng high blood. Mao na, kung naa kay problema sa imong blood pressure, ako kang hangyoon nga mag-inom ka kanunay og Wonder Cardiocare, kay makatabang na para mo lower ang imong blood pressure. Ba? Wonder Cardiocare. Indot na. Oh, kanang mga tag-as kayo diya og blood pressure, dali kayong saputon, dali kayong masuko, akana mo'y gamiton. Wonder Cardiocare. Wonder Himoid, o katong na ay mga colon problem o almoranas. No? Kanang bitong almoranason ka, o niya, nakay problema sa imong colon, ba? Kanang ato ang Wonder Himoid. O niya, ato imnon, no? Available na sa mga pharmacy at butika, available po na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Available na. Ang panahon dili masabdan, muinit, muulan, ya muinom kag bugnaong tubig usay mataligsikan, ang resulta subaw, ikaw masubawan, ba? O nang naagid mi gi create nga products para nga dipinsahan kagikan ng subaw, ubo ug hilanat. Naagid kanang Wonder C+. Gituyo ginagbuhat ng Wonder C+ para mag-inom ta. Apil ko kay gainom ko og Wonder C+ adlaw-adlaw dib, no? Mao na ako ang vitamin C kanang Wonder C+. Kamo ganahan pud mo nga ako di pa po kay ko dali nga masubawan dib. Ah, di gyud po ingon nga di gyud masubawan pero dili kay ko maigo ba, dili kay ko mapuruhan tungod sa pag-inom na ko kanunay og Wonder C+. Nindot man gud siya nga vitamin C. Dayon kana karon tulo ka variant na. Wonder C+ nga drops, available na, mapalit na siya. Napod ay Wonder C+ nga syrup, available na pod, mapalit na pod, no? Napod ay Wonder C+ nga capsule, available na pod, mapalit na pod. Kanang Wonder C+ nga capsule, muna ang ginainom na ko. Eh, tinuod lang. Wan magyod, kanang, wan magyod ay, atong lawas, walay capacity ba? No? Ang atong kaugalingon, walay capacity nga mag-produce o vitamin C. Muna ang ginanglan, mag-outsource, gita, basta vitamin C. Unta, kung ang atong mga pagkaon, gikaon dalaw-adlaw, rich in vitamin C lang unta, okay lang. Kay aron nga makakuha gyud og vitamin C ang atong lawas. Problema kay susiha ron ninyong gipangaon diha, kana inyong gipamahaw, susiha daw nyo na. Kana inyong gipaniod to, check to na ninyo. No, kana inyuhang gikuan, kana inyuhang gipanihapon, og naabanay vitamin C, di ba wa? So unsa pagkakuha og vitamin C sa imong lawas? O nang gamayang taligsik, subawan, dahin ka. Magsakit, dahin ka. So, kinanglan, mag-maintain kag inom og Wonder C+. Apil lang inyong anak, kanang bago na tao ba, Wonder C+, nga drops. Pag 2 to 12 years old, Wonder C+, nga syrup. No? 13 anyos pataas, Wonder C+, nga kapsul. Oh. Una'y pinaka-importante diha, mga pinalanggang tigpaminaw. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi, gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, hindi nagpangapi. Kaya muna hinungdan, mitaas na imong sugar. Ingnan ka na. Di ba? Muna yung mga kwan. Inang kayo nagpangapi. Kaya ka nang imong kapi, muna hinungdan na imong hyper acidity. Muna ang aslom ka manugab. Kaya nang hyper ka, na hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutokuto. Ingnan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-ilis og kapi. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili mo taas imong sugar nga naman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay di ka kulbaan nga naman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili ka magka hyper acidity nga naman. Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kapi. Si mga tinira na nga mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee. Shout out to Angel Donaire from Barangay Santa Rosa. Matag-ob Leyte. Hello Kuya Cards, pag-aray na ako sa akong mama Lolita og Shine og Bihon. Kanara salamat og sa Rikintusa family, Barikwatro family. Kanara salamat. Pag-aray lang ako ang akong Papa Milchor og Ate Chiki Kuya Sami. Binagyod sa akong bana. Si Ipid og sa akong mga anak, si Anna Pearl, Iljan og Kulot. Salamat Kuya Cards. Aray ko na lang Papa Juni, Mama Joy og sa mga igsuon ako, Jo Robert, Romel Rogen Arman og Romel Ingutan from Takalan, Sabahan, Bay City, Negros Oriental, Philippines. Si Almera Sangadan eh, from Purok Tres, Barangay Malungon, Tungawan, Sambuanga, Sibugay. Greet ko sa akong mama nga si Alice Sangadan. Salamat kay nimo Kuya Carls. Thank you so much. Atong hatagag pagtagading entry. Sa balak nga pinadani Nelfa Imbahadora. Tagalurugan, Valencia City, Bukidnon. Pangandoy ang title siyang balak ato ning hatagan og kinabuhi. Sa pagkamatngon kog buot ning kalibutan, naggilaid kami sa tumang kalisdanan. Nangandoy sa mga lamian nga sudan, na panhalo sa bugas kami makulangan. Akong papa tapasiro og si mama na asa uma. Nagtrabaho sila ang akong inspirasyon sa pangandoy nga gusto kong kabuton. Kung kanako may mangutana nga kung mudako ako magunsa, saway pagduha-duha ang akong tubag mao ang mamahimong maestra. Sa senior high, graduar na, apan wa ko dama nga sa kolehiyo ako madidma. Sa gustong kurso dili pasado, sa kaugalingon dismayado. Nanrabaho giputol ang imahinasyon kay sa pangandoy ako mapakyason. Sa dakong tindahan na imong sulugoon, tibok adlaw nagbarog mga tuhod ng oro. Sa kaugalingon nakapangutana, mao ba kining dalana ang gisubay o sa garbo o gahadlok ako midinay. Sa hinahinay nga tugkad sa kaugalingon, kining dalana dilimaw ang gusto kong subayon. Kalisod ba di ay sa kinabuhi kung ikaw way mahuman? Sa kadaghanan ikaw pag-aira. Mga oras akong gimahayan at mga panahong nangandoy gusto kong hikalimtan. Sa karon nagaplano nga pangandoy ipadayon e diploma sa kolehiyo ang gusto kong maangkon. Oning pangandoy ni Nilfa Imbahadura, Lurugan, Valencia City, Bukidnon, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: lang to kanina yung tanan.
1: Ando na koy? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagserbisyo siyang mga katawhan.
0: Maing pagpaminaw! Visayas ug Mindanao! Radio Magbating!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
4: Mayong hapon ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas dos. Gihatod nga doon sa kabalayan ang libreng medical assistance alang sa mga bedridden ng mga pasyente o senior citizens sa Barangay Buena Vista atol sa libreng serbisyo alang sa masa kon ELSAM. Nagipangunahan ni First Lady Ilang Ilang Fernandez ko. Gawas sa medical nga konsultasyon og tambal, gihatagan usab ang mga benepisyaryo og bugas og assistive devices sama sa wheelchair, walker og sungkod isip kabahin sa programa sa lokal nga panggamhanan sa pagpadul sa serbisyo ngadto sa mga katawhan. Inyo nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagding 29 Cheryl Onyot Lirazan. Daghang salamat o mayong hapon ganinyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita. Radyo Bagbagting.
5: Messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
6: Welcome, Philippines. We are back to give you your daily dose of cash prizes. Welcome to the 2 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw this Friday, the 26th of June, 2026. Join us for 15 minutes dahil ihahatid namin ang papremyo ng 2D Lotto at 3D Lotto sa inyo. Kaya naman, tune in lang dito sa IBC 13, DATV at sa aming mga social media accounts sa Facebook and YouTube. At sabay-sabay natin alamin ang winning numbers this afternoon. Pero guys, laging tandaan, ang pwede lamang makasali sa lahat ng laro ng PCSO ay ang mga 18 years of age and above. Kaya naman, wag na ninyo iutos sa mga bata ang pagbili ng lotto tickets. At dagdag paalala na din na maglaro ng naayon lang sa inyong kakayanan. Always play smart, play safe, and most importantly, play responsibly. Good luck, lotto players! All right, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges who will witness and certify our live Lotto Draw. Welcome po sa PCSO. At makakasama din natin ngayong 2 p.m. ang mga representatives from the Commission on Audit at PCSO. Good afternoon po. At syempre, hindi pwedeng mawala ang ating PCSO Draw Coordinator. Isang magandang hapon po, sir. Lotto players, to ensure fairness, transparency, and equal chances of winning ng lahat ng players, every morning we conduct pre-draw procedures. Para sa highlights, narito po.
7: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: Lotto players, ramdam na ba ninyo ang swerte? Huwag na natin patagalin pa. Lucky 2 at 3 numbers, narito na. Tara, let's play Lotto!

0: 2D Lotto players, hawakan na ang lucky tickets ninyo. 4,000 pesos ang pwede nyong maiuwi basta mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You can also try the Rambolito System Play where you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. And there you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 1. And the second number is 12. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 1 and 12 in exact order. All right, 2D Lotto done. Isusunod naman natin ang lucky combination ng 3D Lotto game sa aming pagbabalik.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay, iho. Sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po. Hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo, nasa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po. Salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at DHTV.
4: Makahawak mo na ang swerte mo with your Lottomatic ticket. Isa pang pagkakataon para manalo. Win exciting prizes monthly. Go to Lottomatic's official website. Click the Lottomatic Rewards banner and sign up. Isa pa! Abangan!
0: Lotto players, here's another chance to win thousands of pesos. In this game, 4,500 pesos ang panalo pag nagmatch ang three numbers ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nag-Rambolito System Play, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. 3 times daily ang papremyo, kaya kung ako sa inyo, hindi ko papalampasin ang pagkakataon manalo ng libo-libong papremyo. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number is 4. The second number is 1. And the third number is 8. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 4. 1 and 8 in exact order.
5: Radio Magbating.
6: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lindon Rosauro.
7: Lindon Rosauro, taga Barangay Danao, Pati City, Taba Oriental.
8: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
7: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
8: Sa may ibati mo, sakit mong hawak
7: na? Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon, epektibo gito sa akong lawas. Ito
8: pa, murag magpangita na ka.
7: Magpangita, gito akong

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Sana all.
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
5: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Set Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
5: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take na tong seed panyawan capsule. Di karon, dili na kay kong magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Adni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o gapiki sa kinabuhi karon nga panahuna. Ayaw paglangay maghigala, tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
9: Mm-hmm.
8: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutog. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radyo Magbating Ting!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radio Bad Bunny.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takoy gipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom na bisag unsa, pagparagis na ka. Sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw po, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-bila herbal coffee ug paragis pila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon naging alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lemon Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o gapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron kuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Live na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.
0: 4th week of June is National Poison Prevention Week. Mga kaibigan, maraming kaso ng pagkalason ang maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat sa tahanan. Siguraduhin hindi naabot ng mga bata ang mga gamot, panlinis at iba pang nakalalasong kimikal. Ngayong National Poison Prevention Week, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na maging mapagmatsyag at panatilihing ligtas ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang aksidenteng pagkalason. Kung mahinalang pagkalason, agad na humingi ng tulong medikal o magtungo sa pinakamalapit na health facility. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan. Banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
3: Kabagting o kabukada mayong hapon, ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas 3. Napalgang wala na ikinabuhi ang usa ka 37 anyos nga security guard human gingong gipusil sa wala mailhing mga suspect sa Purok Upo 1 Barangay Sibukaw Dumalinaw Zamboanga del Sur kaganiyang buntag Hunyo 26. Ilang biktima nga si John G. Aklo Kahayag, residente sa Panaon na Misamis sa Occidental. Padayon pa ang investigasyon aron mailhan ang motibo ug mga responsable sa maong nga krimen. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting Bayndin Webe Chiril Unyo at Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Yado mga hanas, antigo mga batan ong manahi ay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City. Og ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Ni ana ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron mag kuha gid sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
2: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
2: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bunny. Ping.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Abot na bigmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kape na lang yun nga, Paragis Bila-Bila. Maiman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kape yun ko nga, Paragis Bila-Bila.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
4: Mabuhay Hardware.
3: Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaprodus na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
6: PCC, taking the lead in providing quality education.
0: Radio Bad Bunny.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daglit Balita.
2: Kabag ni Gibalkada, anyan ang BBC Daglit Balita, alas 4. Nakabot sa probinsya sa Zamboanga del Sur ang 97.94% nga compliance rate sa 2025 Barangay Peace and Order Committee Functionality Audit nga gipangunahan sa Department of the Interior and Local Government ubos sa pre-program 2026 sa SGLGB. Kini nga resulta nagpakita sa ligon nga dedikasyon sa mga kabarangayan sa paligon sa kalinaw ug hapsay kaluwasan sa komunidad ug epektibong pagdumala sa lokal nga level sa mga compliance rate. Sa 167 ka mga barangay ang malampuso na kapasara nga nagpakita sa niusang paningkamot sa mga barangay officials, BPOC members o sa tanang partner stakeholders sa tibuok Zamboanga del Sur. BBC Daklit Balita, alas 4, kasibagting 17 Florence Ofima. Maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Samsung Nexia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Unya, napatsik ako, deto, naapod ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbagim.
1: Set health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito simudlan na kasi natin o kidney problems. Nisandig sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. One week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung batin. Nakahantot ka rin. Nagmimitin ako. Antot ka rin. Ayaw na ko. Humikan sa kogon o panyawan. Pablito simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bista.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matag balit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron kuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!
0: Radio Bagbagim.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko yung TI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. Are you planning to
5: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
6: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ng glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoono na may... Basta kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag- kuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radio Bad Bad Ping!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Time check Pilipinas! It's 5 p.m. and we are back to give you another round of fun and exciting digit prizes this happy Friday, June 26, 2026. Handa na ba kayong maglaro at humakot ng panalo? Siyempre, dapat yes ang sagot ninyo dahil dito sa PCSO Lottery Draw, only ang papremyo. Kaya make sure na kasama sa inyong daily routine ang pagbili ng tickets for our 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. draws. Shoutout naman muna sa mga kalaro natin na nakatutok ngayon sa IBC 13, DATV at sa ating social media accounts. Sit back, relax, and enjoy lang po kayo dyan at samahan nyo ang buong Lotto Barkada na alamin ang lucky combinations ng 2D Lotto and 3D Lotto games. And just a quick reminder to everyone, 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. At sa ating game players, maglaro po tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. That is responsible gaming. And now, to begin our 5 p.m. draw, let us welcome some of our Lotto players who will witness our live draw proceedings. Present din ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Bago ang karambola ng mga numero, silipin muna natin ang highlights ng paghahanda para sa ating live Lotto Draws.
2: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Ready na kaming magpapremyo, kaya dapat ready na kayong manalo! Hawakan na ang lucky tickets at tara na! And let's play Lotto!

0: Sa first game ngayong 5 PM draw, ang 10 pesos na ticket mo maaaring maging 4,000 pesos. Yan ay kung mag-match ang two numbers ninyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You may also try the Rambolito system play kung saan 2,000 pesos ang naghihintay na panalo. At sa lahat ng Lotto winners within 1 year, pwedeng mag-claim ng inyong premyo. At nakapili na ng 2D Lotto winning numbers. Our first number is 31. Second number is 25. Recapping the 2D Lotto winning numbers for the 5 PM draw, we have 31 and 25 in exact order. Bago ang exciting prizes from your lucky 3 numbers, narito po muna ang ilang paalala mula sa PCSO.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iyo, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iyo. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po, hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo, nasa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po, salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO, at D8TV.
4: Makahawak mo na ang swerte mo with your Lottomatic ticket. Isa pang pagkakataon para manalo. Win exciting prizes monthly. Go to Lottomatic's official website. Click the Lottomatic Rewards banner and sign up. Isa pa! Abangan!
0: Lotto fans, 10 balls number 0 to 9 ang nasa loob ng bawat digit machine. 3 numbers ang hihintay nating piliin. 4,500 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers mo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Sa Rambolito system play naman, 750 pesos or 1,500 pesos ang take-home prize. Good luck, 3D Lotto players! And here's our 3D Lotto winning combination. Our first number is 8. Second number is 4. Third number is 8. Again, our 3D Lotto winning combination for the 5 PM draw is 8, 4, and 8 in exact order.
5: Radyo Magbating King Southall Plus Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Radyo Magbating.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Sana all.
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sa blimong iparash, sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City, o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Ni anak, ang gamhanan o gaybulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupag yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong nga maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
9: Radio Magbating!

gihimo gayon sa said marketing ang tighimo og tigapod-apod sa paghimo ng mga produktong herbal nga makatabang. Ang ato ang said panyawan plus, said panyawan with garlic, ang ato ang said kogon herbal capsule. Mao kani ang tulo ka mga kapsula nga angayan natong pagkapilion kung aduna kita yung mga lahi-lahing mga problema nato sa lawas. Kay kitang tanan mga igalag isuna naman tay mga tagsa-tagsa ka mga problema sa lawas, no. Kung panalitan ang atong problema hypertension, aduna kita yung pagtaas sa ato ang bad cholesterol, aduna kita yung mga uban pang mga problema, nindot kaayo ang said panyawan with garlic. Mao kani siya ang adunay gahom sa garlic or kun ahos, adunay adunay pagtabang sa banaba o usab sa panyawan. And of course, kung aduna pud kitay mga problema, susama pa nindot sa pagtaas sa ato ang sugar level, no. Aduna kitay problema sa ato ang mga bugon-bugon, no. Aduna kitay mga cyst. Aduna kitay said panyawan plus mangosteen. Ang mangosteen na pamatud-an nga taas sa antioxidant level, makatabang pud kini siya as isip anti-aging. And of course, makatabang pud ni siya sa atong mga skin. Ang ato ang said panyawan plus, mga igalag isuna, dunay mangosteen, luyang dilaw ug panyawan. And of course, kung ikaw pod aduna kay problema susama sa urinary tract infection, adunay problema sa kidney, adunay problema sa liver, sa lungs, ug usab mga problema nato sa ato ang pagpagawas sa atong mga hugaw, no, kaning atong gastrointestinals, importante usab ang ato ang said kogon herbal capsule. Kay kaning said kogon makatabang kini siya sa ato ang mga kalawasan. Bueno, mga igalag isuon, sa mga nagkinahanglan ug panghaplas, ang ato ang said liniment oil, dili kalimtan, importante po kini nga makatabang. Ug kining atong said panyawan coffee mix, ang kape nga adunay pagtabang sa pag-alibyo sa mga problema nato sa lawas. And speaking of said panyawan said panyawan coffee, sayod ba kay galing igsuon nga kining atong said panyawan coffee mix, dili kini siya makahatag kanimo og hyperacidity. Ang hyperacidity, mga galing igsuon, resulta kana sa pagreaksyon o reaksyon sa atong tiyan kung pananglitan kita taas og acid, no. Namo gyud mga kape, mga igalag igsuon, nga imbis makatabang sa kalawasan, makahatag pahinong pagkaalaot nato. Usa na niini kaning mga coffee nga mga instant nga taas og daghan nga content sa creamer. Kaning creamer, mga igalag igsuon, pagsulod niini sa atong mga tiyan, mubukal kini siya, tendency nga mo-react. Human bitaw og kanang inom og kape, no, napoy mga uban pon mga igalag igsuon nga bisan pag ang coffee diha pa sa buntag, ang reaction niya na pagkahapon na dai mga iunana mga igalag igsuon. Kini nga tong coffee, ang said panyawan coffee mix, mga igalag igsuon, wala kini siya paghatag og reaksyon sa hyperacidity sa atong lawas. Mas makatabang pahinuon ni siya sa pag-regulate sa acid nato sa atong mga tiyan. Gumikan ka na sa gahom sa purple corn. Ang purple corn, or kaning ginatawag nato ng maistapol, na pamatudaan kini siya sa science, nga makatabang din kini siya sa pag-control sa acid sa atong mga tiyan. And of course, pinagi usab sa lamian nga klaseng kape, no, dili lamang paghatag og satisfaction sa coffee or coffee taste ang atong ma-achieve, kundili ang pagtabang pun sa ato ang mga kalawasan. Timani ka nun na igsoon, ha? Nga kaning atong set panyawan coffee mix, dili kini siya susama sa ubang mga klase sa mga kape nga tamis kaayo. Kining ato apait, gumikan kay gusto na mo nga ma-achieve ni mo ang gahom sa panyawan nga tanom. Kining panyawan mo, kani ang muhatag og alibyo kanimo. No? Dili ni siya parehasan ng uban nga mga kape nga mas makahatag ninong pagkaalaot nimo. Kaning atua mas makatabang, gumikan kay purong herbal. Why side effects, why overdose? Ang tuyog tumong sa said marketing, mao lamang ang paghatag og mas maayo nimong kalawasan pinagi sa kape, ang said panyawan coffee mix. Busa igsuon, timani kanunay, said panyawan.

0: at ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang kapeng adunay templada o kalaming insakto kaayo. Adunay kapait sa Panyawan herb nga maayo sa kahimsog sa kalawasan. Mao kini ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kunang kaiso sa Panyawan herb o ang katamis sa mangosteen. Aduna pa kini maistapol o cinnamon. Sed Panyawan Coffee Mix. Sakto sa kapait o katamis nga adunay hatod nga pag-amping sa atong kalawasan. Mao kana ang Sed Panyawan Coffee Mix.
2: Set alert! Set alert! Duming pagmatuon sa kayuhan. Hatod ka na to sa Set Marketing Health Testimonies.
3: Sa akong pagpanarbaho, di magid maligayan nga ang mga panakit sa pang

0: oras sa mga pamaol sa 12 ka oras sa pagpanarbaho kada adlaw. Makita gid nimo ang alibyo nga pagmagamit ka sa acid element kay wala man gid akong kuan mogaano gyud pamati kanang sa pagdayong katulog mao man gid akong gamiton kay ang panakit sa lawas mogaano man gyud ang lawas. Ako si Jupitero Pinta taga Diguan sa Amin City.
1: Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Panyawan Plus Capsule, SED Panyawan with Garlic Capsule, SED Kogon Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity with Glutasoap.
2: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
3: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
4: Tibos nga gugmang ako ikahatag ni mo. Akong gugma ang mangitag paagi, aron mahatag ko ni mo ang karuhay.
5: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka, wa mo'y katungod na mahigugman ako. Mahimong muhawag mo na ako, pero dili sa aping, kundili sa akong lapalapa.
6: Palayon ako. Dili ikaw ang akong kikinahanglan.
5: Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
6: Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
5: Wa mamatay si Fanny. Ni ako, ninan.
6: Wa ko ba ginahanglan ni mo? Palayo!

0: Ay, ilong dagkog
1: na! Kusog nga! Gusto na! Gusto na! Pasig kanta niya! Tabay ko may balik sa kani!
0: Dili na ka na mahimo kay patay ka na!
1: Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny!
0: Patay na si Fanny! O dili ka si Fanny! Ikaw si Panyan!

Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan? Mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati akin ang sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

0: ni Arlaing sumpay ni atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha!
1: Wala siya. Salamat. Kabisag na anak ko sa payag ni Renan. Pero magpakita pa tayo kihapon na ako ang ermitanya. Pero huwag ko makasabot sa igipanulti. Naglipog ko.
2: Sige! Oh. Sakali niyo bayag!
1: Mga tao! May mga tao sa silong!
2: Sakura ko! Tara! Tara! Tara!
1: Ang mga saot na nangita na ako! Niya sila! Sila karon si Lando! Ugbusa ka sila sa payag! Makitaan ko nila! O sa ikong buhatun!
2: Ilan! Oh. Lakas-lakas! Musa kami ha!
1: Musa kakit sila! Asam ko matago!
3: Ano? Wa may mito bago?
4: Mas may noon kunwa.
3: Sigway tao.
4: Dali mo. Sakura to.
3: Pero Lando, isa. Kwan trespassing may itong buhaton.
4: Ha?
3: Kumusta ka tadi ha? Wa ko din tagi ha? Ikiha tayo
4: yan. Ikiha god. Gamay na piyaga. Huwag mo na presyo ba? Nga ikiha ta.
3: Sagpayag na. Pero bay, magiha po na. Makiha, magiha po tayo na. Nga masuko si Renan kung musaka tayo.
4: Ako di mo, ako rin musaka. Di alam mo.
3: Musaka, musaka, gil ka?
4: Ah, paabot lang mo diha.
5: Saka nung yamos mo payag?
4: Allah. Ah.
2: Renan.
5: Lando, niya si Renan. Kusa yung tuyo din eh. Oh, Lando.
4: Ang ungo maoy among gipangita.
5: O ganun ang himong mangita din eh. Ngano? Nagtuomong ako nagtago niya?
4: Huwag nagdudamin mo. Kaya ikaw may perming mula ba na itong babae nga batig naong? Ang gusto namang sakon ka ng imong payag?
2: Na si Lando Ray kami.
5: O sige. Lando rekurso kayo. Sak ah!
4: O! Oh. Musugot kang among sakon?
5: Nagdudaman ka muna ko. Sige sak ah! Pero kung ako'y makita, ipanakupta mo.
4: Ha?
5: Huwag ako mismo ang mahangyo ni Sir Felipe. Natatakot kasi mong trabaho.
4: Rinan!
5: Lando, ayaw pagtuo. Kakiabig isugo kang sir papagita sa babae, ligon ka na. Ako paghihapon na inyong kapatas. Ako paghihapon na inyong labo sa katubhan. Nagkasabot mo? O sige, sakano niyo ang bayag? Pero manubag muna ko kung huwag mo'y makita. Mahimong pasagin lang tapon ng awat sa kumpayag.
2: Wala. Hindi may makalabot lang doon. Tanay, tanay mo lang patay.
4: Ay, asa mo, ay. Ay, kunyong biyay, ay. Sakon at doon mo ng payag.
2: Ikaw lang, biyay.
5: O, to na. Gibiyahan kasi ang mga kauban. O, sige. Sakang ang kumpayag. Kinagduda ka man ka na ako. Saka na yun.
4: Ilan ba eh? Hal-hal ka lang ba ka na eh?
2: Hoy! Matunto! Huwag ako rin niyo eh!
5: Salamat. Mituho sila na ko.

0: Rinan. Salamat. Salamat. Salamat. Oh. Nahadlokay ko nga. Makitaan ko nila. Salamat kami, aputa.
1: Oh, ayaw ko, Gagsa. Buhay ikaw.
0: Pasahilo ako. Nagagakos ko ni mo. Uwan ako to iwa.
1: Kung nakitaan ka ba nila, huwag ko mahi mo. Magig-away ko nila, no?
0: Ha? Makik-away ka tungod na ako?
1: Ako nagtago naman din sa payag. Busa, obligasyon di ka. Panalip na di ka. Bisag usay may tabo.
0: Oh, salamat. Tingalik mo balik sila.
1: Ay, kabalaka. Ani ko matuog sa payag. Bantayan di ka.

0: Dili pa lang nimo pasigaon ang lamparilya.
1: Ayaw na. Hayag ang buwan. Og, gusto ko bagtuo mga tao nga natuog na ko.
0: Uusbon ko, salamat sa imong pagsakripisyo tungod na ako. Og, pasaylo ako nga nagakusta ka kanina.
1: Ayon to, gunong na.
0: Nagkuna-una ka pa ni Caroline?
1: Huh?
0: Klaro kayo nga nakagusto siya ni mo. Mailas sa iyang lihok.
1: Ngunong nagkasulti ka na?
0: Nakakita ko. Nagpahipi ko dito sa duol sa payag sa manghihilot.
1: Oh.
0: Nakita kong nalipay kay si Caroline sa diyang imo siyang gialsa. Maupay imong giyo na hauna karon ang inyong ka-loving?
1: Wa ko magunauna niya. Wa ko'y gusto niya bisan gamay.
0: Ha? Tinuod ka?
1: Hangtod karon. Si Senyorita paghihapon ang akong giyo na una.
2: Set alert! Set alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa Set Marketing Health Testimonies.
3: Kung manakit man ako mga to, doon niya, mga batang namo, amor ang di, kuan na plus. Kaniya to, panyawan karon kayingon man ang announcer sa radyo nga kuan, seed liniment ang akong gitimanan na, seed liniment. O niya, inig pagkagabi, mga plus ko, maayog yun siya. O, nang piraminti, may nagbalik-balik og palit. Lita. Mga sidang, tagong pulupon.
2: Health Testimonies.
4: Milyon-milyon na ang nangamatay sa sakit nga hatod sa atong lifestyle. Kita ra mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab kini sa sayop nga pagkinabuhi, bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon ug ang pagpabaya sa kalawasan. Likay ang pagpangabuso sa kalawasan. Mag-Sed Panyawan Garlic Capsule. Sed Panyawan Garlic Capsule, angkon ang ahos, banaba ug panyawan herb. Sa Sed Panyawan Garlic Capsule, kalawasan ug kahimsog padayong ampingan.
5: Kahimsog, importante. Mao ka ng angayan nga ampingan. Ang Sed Marketing, ang tihimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo nining 2 minutos nga tulumanon. Sed, alam sa kahimsog.
6: Mga galagigson, timani kanunay nga ang sekreto sa mas maayong kalawasan ato makaplagan pinagi lamang sa atong kinaiyahan. Ang ato mga produktong herbal sa Sed Marketing na pamatudaan gayon nga dunay kumpleto nga makapagtabang aron mamahimo kitang himsog, luwas o usab adunay insaktong depensa. Mga igalagig, suon ania karon kining atong testator for the day nga magpamatuod sa kaayuhan nga iyang natagamtam pinagi lamang sa mga produktong herbal sa Sed Marketing. Atong paminahon ang atong testator for the day.
7: Dugay na kagagamit sa mga produkto, ma'am?
8: Dugay na. Maris, nang masakit ba siya, walo ka ng katuig. Namoy kong sobo makagpalit. Sakit sa ulo, dahil lawas ka na, kinama sa trabaho.
9: Ah, kanang higing trabaho kapoy, ano, mga itong mga pabaho.
8: Masahi, kasi ako bisigin gamit, wala ko na po atlahin.
9: Amo?
8: Wala man siya kauyon sa uban.
9: Ah, so, hindi ka rin siya nakauyon sa itong segment ni Ben?
8: Ako po, kung napalay ko trabaho, nangitan ko na akong tutoy, matipan ba ka na, katulukat ko sa lawas. Ako, kung naprag, yung masamad ko, no?
9: Ay, tambal yung masamad. Ah, ginoon sa mga pagkuhan? Apply.
8: Ako ang maintain sa ko ang mga problema. Balik mo anak, ikaw maayo din kayo na. Safe din naman.
9: Safe pa nga ito, Nay?
8: Linda Pakatang.
9: Hello, Dad.
8: 68.
6: Si Ma'am Linda Pakatang, adunay problema sa kalawasan. Ang tanging ginasandigan mawa ang produktong herbal sa Sed Marketing, ang Sed Liniment Oil.
5: Inyo nabatian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Ang tinghimo sa mga produktong herbal na tinuod gayon nga dunay pagtabang, ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed, alam sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
10: kapeng adunay insaktong kalami o kaisog, dini na kita sa kapeng adunay panyawan. Kape nga na ay saktong timplada o kalami. Ah, adunay saktong kaisog o kapait. Ah, ang kapeng adunay paglaban. Ang said, panyawan coffee mix. Adunay kaisog sa panyawan herb o katamis sa mangosteen. Number one sa mga health benefits. Said, panyawan coffee mix. Saktong kaisog o kapait nga mulaban sa kalawasan. Said, panyawan coffee mix. Ang kapeng na ay panyawan. Hinimo sa said marketing.

0: bisagunsaon ko. Dili ko malimot niya. Bisagunsaon ko. Dili mamatay ako kung magkang senyorita. Sugad pa kanyan to. Kanamay doon sara ko. Usama ini. Hayag ang buwan. Magsige ko nauna ni Senyorita Fanny. Bisag kunta ko niya. Upirme ko niyang pasakitan. Pero okay ako. Dili ko magsapayan. Kay mo importante na ko nga magkaduol ko niya. Magkasilbi ko niya. O kang labing ninot nga dumanan para ako. Katong gihaggan ako sa senyorita. Gihaggan ko siya dito sa mong payag. Sadyang nasakit si tatay. O gihagitong. Naggan ko siya. Nindot kahit doon mo na maong hitabo. Ipakita akong nasuko kong mihawak niya. Pero ang tinuod, gugmaan ang sugo na ako. Aroon ako tumuhaton. Panyang, mihila ka. Unsa na tabo? Nga nung mahila ka?
1: Uwa, kukuhan. Naluoy ko ni mo. Nagadahay kaya ko ni mo rinan. Talagsaon kang mahikok ma. Ugbuang si Fanny nga wa makakita ana. Mayrang namatay to siya.
0: Unsa?

0: Oh, Ma'am Caroline?
1: Ay! Ayaw na lang pag ma'am na ako. Good, Caroline na lang.
0: Dili na mahimo. Usa kasi kong agawon. Busa, angin lang nga magtawag ko ni mo.
1: Pwes, ayaw ko isipan nga imong agawon. Isipa kong imong uyap. Lahit ko sa upang babae, Renan. Prangka ko. O nagkagusta ko ni mo. Busa, dili na kinahanglan nga panguyapan pa ko ni mo. Sugod ka ron. Uyab na ta. Paminaw mo, mga saop! Sugod ka ron! Uyab na mi ni Renan! May relasyon na mi ni Renan!
0: Ma'am! Ma'am!
1: Nakadungog mo? Uyab na mi ni Renan!
0: Ma'am, tingilig buto ko ng mga saop!
1: Oo! Oh, ngano man daig buto o? Pwes, ato tinudon!
0: Mota baho pa ko, ma'am. Di agaw na.
1: Renan, ay ko biya, eh, oy! Wapabiya ka!

0: Kaya ba na lang na rinan? Mao may mag-una-una. Birahe, bugha.
1: Dili naman. Dili ko magkahimo na. Dili ko mapahimo sa lanong pagkatao.
0: Ay, aron mo tagam? Lahi na kayo sila si aning senyorita pa ni eh. Kato si senyorita, kontra kayo ang mga lalaki. Dili maduol. Pero kanas Caroline, rin siya, may mag-una-una. Lahi, kaayang bayhana.
1: Igagaw pagi silang tinood?
0: Oo, uy. Anak siya sa egsoo ni Sir Felipe. Ay, pero ang batasan lagi, lahi kaayo nila ni Sir. Kay taga-Amerika lagi. Mabitaw nga dili kumuadtoan ng Amerika. Kay mga igat kaayo dito mga babae, maigat on niya ko.
2: Igagaw sa lubong ni Agaw Fanny Rinan. Kuyugi ko!
0: Oh. Kuyugi ka. Rinan, dadun nasad ka ay. Muduaw ko niya slubong nyurita pa ni. Muduaw siya, mag-date nasad mo.

0: Sed Panyawan Plus Capsule, mabibili sa mga suking butika.
1: Radyo Magbating.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagyo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kasi ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabi. Dahil pag mag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang naila na ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radio Magbating Ting!

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Adni ana ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupagyod ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahuna. Ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cellphone number 0938008888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 0938008888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938008888. Tawag na.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasays imedia.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: 4th week of June is National Poison Prevention Week. Mga kaibigan, maraming kaso ng pagkalason ang maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat sa tahanan. Siguraduhin hindi naabot ng mga bata ang mga gamot, panlinis at iba pang nakalalasong kimikal. Ngayong National Poison Prevention Week, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na maging mapagmatsyag at panatilihing ligtas ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang aksidenteng pagkalason. Kung mahinalang pagkalason, agad na humingi ng tulong medikal o magtungo sa pinakamalapit na health facility. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahona. Ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09380028888. Tawag na.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting. Mga impormasyong panggalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E.
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Siyempre, napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook page, Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na at kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Sa ating po namang paladudunan, natin dyan sa atin ang ating po namang mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Sana man dako po kayo ng Pilipinas na

0: Bukas na ang ating po naman ngayon, numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balado doon. Ito na, ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Si ano po ako, si Master Matubas po.
0: Ano pong pangalan?
1: Ma'am Jamalia Obas po, isa pong Muslim.
0: Ma'am Jamalia? Opo.
1: Opo, itatanong ko po sana kung maganda po yung rice coffee.
0: Taga saan po kayo, ma'am? Taga saan po kayo?
1: Mindanao po.
0: Saan po sa Mindanao?
1: Marawi City po.
0: Marawi City. Okay, Mindanao. Okay po. Ilang taon na po, ma'am?
1: 51 po.
0: 51. Okay po. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Yung pong rice coffee.
0: Opo. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Ay, kasi po lagi ko pong naririnig sa radyo ay.
0: Opo, maraming salamat din po. At kayo po ay nakikinig sa ating programa. Hindi pa po ba kayo nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Ha, hindi pa. Opo, pero gusto niyo pong makapagsimula na rin na uminom ng ating rice coffee po, nanay.
1: Opo.
0: Sige po. Diyan po sa inyong lugar sa Mindanao, makabibili po tayo ng ating rice coffee diyan po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores diyan po sa inyong lugar. Itanong-tanong po natin, yung ating po namang rice coffee diyan po naman sa inyo po namang lugar, dahil available na po yan diyan, yung ating po namang rice coffee, nanay.
1: Sige po.
0: Opo. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Alam niyo na po yung itsura ng ating rice coffee?
1: Yung pong may dilaw.
0: Kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo. Gintong dilaw.
0: Kulay gintong dilaw na karton. At ang spelling po, R-I-S-E.
1: Sige po.
0: Okay po. Yung po yung ano, yung po yung tawag dito, yung po yung hanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Sa paghanap po ng ating rice coffee, dapat po tama po yung produktong makuha po ninyo. Nang sa ganun ay tawag dito ay hindi po kayo magkamali. Hindi po masayang yung pera po ninyo, nanay. Ano po?
1: Opo. Marami pong salamat.
0: Salamat po. Tapos kapag kayo po ay nakabili na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyo po namang kalusugan, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
1: Opo.
0: Okay po. Salamat po sa inyo, nanay. Thank you.
1: Thank you rin po.
0: God bless po, nanay. Maraming salamat po. At simulan na po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Meron po itong halal seal, so wala pong problema sa inyo.
1: Opo.
0: Opo, opo. Maraming salamat po. God bless po.
1: Opo, God bless din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po. Bye-bye.

Tawag po mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Tawag po ninyo sa ating mo namang programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating paladunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Apo, sino po sila?
1: Esther po.
0: Nanay Esther, taga saan po kayo, nanay?
1: Taga Alaminos po.
0: Alaminos, Pangasinan?
1: Opo.
0: Okay, ilang taon na po?
1: 60 po.
0: 60, okay. Umiinom na po ng rice coffee, nanay Esther?
1: Hindi pa po. Yun po ang gusto ko pong itanong kung meron po kasi akong karamdaman.
0: Ano po yung iniindang karamdaman ni nanay Esther?
1: Ano po, tawag nito, yung may sakit po kasi akong ano, yung ubo ko po, hindi po nawala-wala yung ubo ko po. Yung klima ko po, hindi po siya natatanggal. Kung ano pong, kung na, pwede po akong ubo.
0: Apo, napatingin niyo na po sa doktor?
1: Napatingin na po.
0: Ano po yung sabi ng doktor? Ano po yung gamot?
1: Hindi po ako gumaling sa kanya. May binigat sa aking gamot pero hindi po ako gumaling.
0: Ah, okay po, nanay. Pero hanggang ngayon po ba umiinom kayo ng gamot na galing sa doktor?
1: Hindi na po. Matagal na po.
0: Hindi. Nahihirapan po ba kayo niyan sa inyo po namang problema sa ano po sa inyong kalusugan?
1: Ay, hindi naman po. Mula nung uminom ko sa kanya ng ano, yung nireseta po sa aking gamot. Mm. Okay na po. Kaya lang po, ang gusto ko, ang ibig mo sabihin po, yung ano, yung klima ko po, hindi po siya nawawala.
0: Ah, okay po, nanay. Nanay, makakatulong po yung ating rice coffee po sa inyo. Kapag araw-araw po ninyong iinumin yung ating po namang rice coffee, malaki po yung maitutulong nito sa inyo po namang problema sa kalusugan. Kasi, makakatulong po ito para matanggal po yung sinasabi po ninyo. Basta po araw-araw lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Opo. Narinig ko po kasi yung programa niyo po. Kaya itawagan ko po kayo para kung pwede ko pong itanong sa inyo. Kung pwede po akong uminom sa ano niyo, yung gamot niyo po.
0: Yung ating rice coffee po, tama. Makakatulong po sa inyo. Yung araw-araw po na pag-inom ng ating rice coffee, malaki po yung maitutulong ito. Basta po araw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-araw po, dalawa hanggang tatlong sachet po ng ating rice coffee, makakatulong po yan sa inyo.
1: Okay po.
0: Okay po.
1: Meron po kong itatanong tungkol din po sa anak ko.
0: Mm-hmm.
1: Yung anak po,

0: Yeah, kukuha tayo ng isang sachet ng ating rice coffee. Bubuhos natin doon lahat ng laman po noon nung isang sachet. Okay. Tapos habang inahalo-halo po natin, dahil mainit 'yon, umuusok 'yon. Lalanghap-langhapin po ninyo 'yon. Habang pinapalamig-lamig po ninyo ng konti bago nyo po iinumin. Gawin po ninyo 'yon bawat timpla po ninyo ng ating rice coffee, Nanay. 2 hanggang 3 sachet ng ating rice coffee ang dapat po nauubos po natin sa isang araw para po ay makatulong po sa atin kaagad-agad yung pong atin po namang rice coffee.
1: Okay po.
0: Nakakita na po kayo, Nanay, ng ating rice coffee?
1: Opo, nahanap na po namin sa TikTok po.
0: Okay po. Pero dyan po sa Alaminos, marami din po dyan, Nanay, na pwedeng mabilhan ng ating rice coffee.
1: Nag-order na po kami ngayon lang.
0: Sa TikTok?
1: Opo.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton po, Nanay?
1: Opo.
0: Yun, sa kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po niyan ay R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Dapat po tama po yung na-order po ninyo, Nanay.
1: Opo.
0: Okay po. Pero dyan sa Alaminos po, marami po dyan na pwede nating mabilhan ng ating rice coffee. Halos po lahat ng mga butika dyan meron. LNA Drugstore sa Nepo, LNA Pharmacy Palamis, Abril Pharmacy, MAB Drugstore, Carmiflor Drugstore, Jens Pharmacy, Damas Pharmacy, Lucky Ace Drugstore, Ofrancia Drugstore, okay. 3M's Pharmacy, Island Med Pharmacy, LND Pharmacy, PH Med Drugstore, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, and JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alaminos City, Nanay.
1: Okay po. Marami pong salamat.
0: Thank you, Nanay. Balitaan niyo po ako kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, lalo na kung meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, kayo pong dalawa ng inyo pong anak.
1: Okay po.
0: Maraming salamat po, Nanay. God bless po. Asahan ko po yung tawag po ninyo muli. Maraming salamat po. God bless.
1: Maraming salamat din po.
0: Opo. Mag-iingat po kayo. Salamat. Bye-bye.

Tuloy tayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Tawag po ngayon sa ating mga numero mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mga namang numero. Tawag na po kayo at pagkwentuhan po natin ang inyong po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Para po sa ating po namang lahat mga kaibigan, lahat ng mga nakaantabay po sa atin, lahat po ng mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, simulan nyo na po yung pag-iinom po nito mga kaibigan. Napakalaki pong tulong ang may bibigay po nito sa ating po namang kalusugan. Lalo na mga kaibigan kung ito po ay sasabayan natin ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At kung araw-arawin po natin ang pag-iinom po nito mga kaibigan, dahil po sa araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Basta po araw-araw po nating iinumin yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 mga kaibigan. Itawag nyo lang po ang inyong mga katanungan kung meron po kayo na nais po namang linawin. At kung hindi nyo po alam kung saan po ninyo mabibili yung ating rice coffee, dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan, pwede nyo pong itawag sa amin para sigurado po tayo. Mangilan-ngilan pa rin kasi mga kaibigan sa ating mga kababayan ang nagkakamali, lalong-lalo na yung mga bago pa lang. Yung mga naghahanap pa lang ng ating rice coffee sa ngayon,

0: Nagkakamali sa paghahanap po ng ating rice coffee sa kadahilanan po na hindi po nila alam yung itsura ng ating rice coffee. Eh may naglipa na po mga kaibigan ang mga gumagaya sa ating po namang produkto. Kaya dapat po naman mga kaibigan ay sigurado po tayo na alam natin yung itsura. Kaya nga po lagi po natin sinasabi dito na dapat po hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling niya po mga kaibigan ay R-I-S-E. Diyan sa karton na yan mga kaibigan, ang kumpletong pangalan po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ang spelling po ng rice natin mga kaibigan, ano po, lagi po natin itong inuulit-ulit at hindi po tayo magsasawa na ulit-ulitin po ito mga kaibigan dahil matulungan po natin, para matulungan natin yung ating mga kababayan na bago pa lang na diretso na na pupunta sa mga butika at maghahanap na po ng ating rice coffee. Kahit hindi sila sigurado sa kanila po namang bibilhin. Kaya po pinaalalahanan po natin lahat ano po na naghahanap po ng ating rice coffee. Hanapin po natin yung tamang produkto po natin. Kasi nababasa natin sa atin po namang text messages, sa mga text po ninyo, mangilan-ngilan pa rin sa ating mga kababayan ang nagkakamali. Yung isa mga kaibigan, nasa garapon daw yung nabili niya. Nagtatanong sa atin kung paano daw, ilang kutsara daw yung pagtitimpla ng rice coffee. Dahil po pala, nasa garapon daw po yung nabili niya. Hindi po yun sa atin. Ano po? Hindi po yun yung ating produkto. Kaya po, lagi po nating sinasabi, nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating po namang rice coffee mga kaibigan. At meron pong 10 sachet dyan sa loob ng ating po namang rice coffee. Meron po dyang 10 sachet na siya pong laman ng ating po namang rice coffee box. Sa paghahanap po ng ating rice coffee mga kaibigan, hanapin yung kulay gintong dilaw na karton at ang spelling po nito ay R-I-S-E. Kasi hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Hindi po ito gawa sa bigas mga kaibigan. Kaya po naman ang spelling po nito ay R-I-S-E. Yan po yung una nating tatandaan. Ano po? Yan po yung unang hahanapin po natin para hindi tayo magkamali. At hindi masayang yung pera po natin. Pangalawa mga kaibigan, hanapin po natin na dyan sa karton na yan, yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing dalawang hotdog, pero hindi po hotdog yan. Buamera po yan mga kaibigan. At meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po natin. Nang sa gayon, ay hindi po tayo magkamali. Kagaya po ng nag-text sa atin na nagtatanong kung ilang kutsara daw po ba yung pagtitimpla ng ating rice coffee. Kaya po naman, sabi natin hindi po ito yung ating po namang produkto. Dahil wala po naman sa garapon yung ating rice coffee mga kaibigan. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Tandaan ha, nasa kulay gintong dilaw na karton, R-I-S-E po yung spelling ng rice. Para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin sa pagbili po ng ating po namang rice coffee mga kaibigan. Kaya kung may mga katanungan po kayo, kung hindi kayo sigurado, itawag po ninyo yan sa amin. Pwede nga po i-text lang po ninyo sa amin at kami po yung tatawag sa inyo. Para kung halimbawa wala po kayong pantawag, kami po yung tatawag. Nang sa gayon ay hindi po kayo magkamali at gagabayan po namin kayo. Kahit nga po mga kaibigan ay umiinom na kayo ng ating rice coffee at meron pa kayong mga katanungan, masayo po kami na ibabalita po ninyo sa amin kung kumusta na po yung pagiinom po ninyo nito mga kaibigan. Dahil hindi lang po nagtatapos dun po sa pagbili po ninyo ng ating po namang produkto, ang ating po namang paggabay, kundi sa araw-araw po na pagiinom po ninyo ng ating rice coffee. Kung may mga katanungan kayo, feel free mga kaibigan na itawag po yan dito po naman sa ating programa at malugod po namin sasagutin yan mga kaibigan, yung mga katanungan po ninyo. Dahil sabi nga natin, hindi po nagtatapos doon po sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. O kaya pagbili po ninyo ng ating rice coffee, ang ating po namang ugnayan. Dahil mas maigi po sa amin na kahit po ay matagal na kayong umiinom ng ating rice coffee, nagkakabalitaan po tayo, mga kaibigan. Nagkakausap pa rin tayo at very willing po kami, mga kaibigan, nagabayan pa rin po kayo habang patuloy po kayong umiinom ng ating po namang rice coffee. Bukas po ang ating numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng tawagan po ninyo, mga kaibigan, dito po sa ating palatuntunan. Itawag lang po ninyo sa ating programa 0969-226-9623. Pwede nyo rin pong i-text kung halimbawa wala kayong pantawag, may pantext lang po kayo. Pwede nyo pong i-text yan sa amin kung may mga katanungan po kayo, mga kaibigan. O kaya even po yung mga kwento po ninyo, yung mga testimonya po ninyo patungkol po sa ating produkto, pwede po yan, mga kaibigan. Atin po namang bibigyan ng tuon lahat po ng concern po ninyo, mga kaibigan, sa atin po namang produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hi, Goya Boy. I'm Dr. Shirley Pamto and the founder of DC Foundation Academy.
0: Wow.
1: Dito sa Sablayan.
0: Sablayan? What's your name, ma'am? Ano po pangalan?
1: Dr. Shirley Pamintuan.
0: Dr. Shirley.
1: Geraldi Pamintuan.
0: Apo. Doctor of Medicine.
1: Actually po.
0: Ma'am, Doctor of Medicine?
1: Yeah, Doctor of Medicine.
0: Okay,
1: and I don't really drink coffee. Ang totoo lang. But I discover your coffee kasi I'm already 78. Umakyat ako sa ladder. Mm-mm. Nahulog ako. Akala ko natanggal ang aking left arms.
0: Oh.
1: Because nahimatay ako.
0: Mm-mm.
1: Because I was cutting the may makapunta sana makikita. Mm-mm. But then I heard your rice coffee na 14-in-1.
0: Yes.
1: Na herbal.
0: Opo.
1: Tapos sinubukan ko kasi after that na accidente ako, biglang naaano ang arm ko na minsan nakakasigaw ako, ang sakit.
0: Uh-oh.
1: So sinubukan ko, nakatatlo lang ako araw.
0: Mm-mm.
1: Nararamdaman ko pa pero wala nang sakit.
0: Wow.
1: So inisip ko, doon ako bumibili sa South Star. Naghanap
0: yes.
1: ako talaga ng rice coffee niyo.
0: Apo, thank you.
1: But then, I want to promote it kasi I don't want ng mga estudyante kasi ang aming student is from grade 7 to 12.
0: Okay.
1: I want to promote the right coffee.
0: Apo. Thank you very much.
1: Kaya gusto ko sana distribute niyo ako.
0: Pwede po doc. Pwede niyo pong tawagan. Ito po, bigay ko po sa iyo yung number kasi paubos na po yung oras natin. Doc, ibigay ko po sa iyo yung number. Meron po kayo diyang ballpen at papel. Pwede niyo pong ilista tapos tawagan niyo po para kayo na po yung mag-usap, doc.
1: Oo.
0: Okay. Meron na po ba kayong papel dyan?
1: I want to see this one kung nagano. Kasi, pati, ang nangyayari pati, Kuya Boy, dapat magpa-opera na ako ng cataract.
0: Mm-hmm.
1: Pagka ganito, silaw na silaw ako, hindi ako makaano, kaya mm-hmm. tatakbo pa ako, katulad niyan, nag-ring, tatakbo ako kung sino ano. Anyway, anong number?
0: Okay, eto po, Doc. 0920
1: 0929
0: 66 57.
1: Okay, at least na
0: ano po. Pakiulit po, Doc. Check natin kung tama.
1: Ulitin mo nga ulit kasi hindi ko.
0: 0920 929
1: 929
0: 66
1: 66
0: 57.
1: 57. Okay.
0: Apo. Another one. Another one, Doc. Para sure, may meron pang isang number. Kung sakaling hindi po ninyo makontak yung isa, ito po yung isa. 0951 623 0951. Apo.
1: 623 0455 55. Okay.
0: Apo. Yan, Doc, yung pong dalawang number na yan ang pwede nyo pong tawagan.
1: Sila ang nagde-deliver?
0: Yes. Sila po yung makakausap po ninyo kung paano po kayo magiging yung sinasabi po ninyo maging dealer. Distributor.
1: Yeah, maging dealer. Kasi isbilahan ito. Mayroon kaming sariling cafeteria na what I'm health food.
0: Correct. Dapat po, dapat po yan, ma'am, Doc. Ganyan na para sa ating mga estudyante para hindi yung mga makakasama po sa kanilang
1: three in one. I don't want to, kasi may naghawak ng kantin dito. Nakita ko, 3-in-1, ayoko.
0: Yes.
1: Kaya sabi ko, I want health food. Kaya pati ako ang nagtatanim ng pitsay, ako nagtatanim para sa health food talaga.
0: Tama po. Very good po, Doc.
1: And then ito, nakita ko yung ang ginagawa ko, MX3 pagka umaga, pagka gabi, rice coffee na nilalagyan ko ng boost ng adult ng birch tree.
0: Okay.
1: At ang ganda ng tulog ko.
0: Wow. Wow. Opo. Thank you very much po, Doc.
1: Kaya gusto ko maging distributor na hindi na ako magpupunta pa sa South Star. Kung minsan na uubusan sa South Star, minsan na uubusan sa Simbingko.
0: Yes.
1: Simbingko ba yun? Na uubusan. If I will be, distributor, kasi mas gusto ko ito, health food ito.
0: Yes po, Doc. Thank you. Thank you very much, Doc. Malaking bagay po na
1: actually Kuya Boy, I'm 37 years, 34 years medical director ng Adventist University of the Philippines sa Silang, Cavite.
0: Thank you, Doc. Nice
1: nag-retire
0: talking
1: ako,
0: to
1: nag-retire po ako nung kasagsagan ng Yolanda at saka ano ba yun, yung Hayan. Kasi nung nag-volunteer ako doon, nakita ko, nandun ako sa mas royal. So, napabayaan ko ang aking trabaho. Pinaritay na lang ako.
0: Opo.
1: So, after that, Luzon, Visayas, Mindanao, ang last ko, sa Osamis Occidental, Osamis Oriental.
0: Opo.
1: Ang last ko na 23. Kasi ayaw ko magpabakuna.
0: ilang taon na po kayo, Doc?
1: 78.
0: Wow. 78. Okay po. Sige po, Doc. Doc, ganito na lang. Kung sakali po, tawagan nyo na lang po yung dalawang number na yon. At tapos, pag-usapan natin siguro mamayang gabi kasi wala na tayong oras ngayon. Tawag kami ulit sa iyo para pag-usapan natin kung ano yung mga tulong na naidulot sa inyo ng ating rice coffee. Para kahit pa paano po,
1: malaking tulong.
0: marinig po kayo ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan natin dyan para ipatronize.
1: Kasi ang totoo talagang, Kuya Boy, hindi ako nagiinom ng coffee. Pero nung narinig ko yun na herbal plus one, ganyan, yun.
0: Apo.
1: At malaki talaga. Since then,
0: Yes. Pag-usapan natin yan mamaya, Doc, na gabi. Wala na kasi tayong oras, Doc. Tawag kami ulit, Doc, sa inyo mga 7:30 or 8 ng gabi.
1: Please.
0: Yes.
1: Thank you.
0: Thank you very much,
1: you.
0: Doc. God bless po, Doc. Thank you very much po. Thank
1: God
0: you very much.
1: Din.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Aking bigat, lagpas na tayo sa oras. Ayan, maraming salamat kay Doc Shirley. Kukunin natin yung kumpletong pangalan ni Doc mamaya. Abangan niyo yan mamaya. 7:30 ng gabi at kumpleto nating kausapin at alamin ang tulong na naidulot po sa kanya ng ating rice coffee. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Kuya Boy po naman, lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Pinakanindot o di kalidad ng printing services ang imong gipangita? pagpaprinta, printing services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Adni anak, ang gamhanan po kay mulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimit Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lighting na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upuon o Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Adirico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara.
8: Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangkon na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adrico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adrico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adrico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ni Siyudad. Adrico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
10: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Namang mo mga melasma sa face.
10: Mm-hmm.
4: Murag dark spots siya, anak.
10: Mm-hmm.
4: Tapos nag-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karon wala na kay, wala na mang putti ya.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
11: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ana oh.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
6: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938-002-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938-002-8888. Tawag na!
7: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayong nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
8: PCC, taking the lead in providing quality education.
0: Radio Bad Bad Ping Ping. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sikreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay ligon nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer ug lung problem tungod sa mga viruses ug bacteria. Ug aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
3: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: The secret of health.
2: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa daidsin. Ang daidsin, ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
9: The secret of health.
2: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa og nakasinati og color blindness? Kana usa ka simtomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran moatake kini sa mga tigulang apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasana ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
3: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
9: The Secret of Health.
2: Kaya wala naman tayo igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantayin na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.

0: 九万万定定。
1: Ani anak, ang gamhanan o kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon, aron makuha gyud sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09380028888. Tawag na.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Hello mga kaparagis! Mag-uba na sa da sa pipila ka mga gutlo aron atong hisgutan ang mga benepisyo nga nahatag sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil. Atong mapaminaw karon ang usa sa mga testimonya ni Julius Garape nga nakagamit na sa atong produkto.
3: O day si Julius Garape or coach tawag sa mga pedicab driver mga presidente po da. Nigamit ko aning Bilabila Oil kay itong niagi mga bulan doon ako'y gibati nga hubag sa akong tiil nga mura nakadako og itlog sa manok. So nauna na ko ang Paragis Bilabila Liniment Oil. Kung ginan akong asawa nga ugma na ta magpa hospital kung unsay resulta ning akong himuon karon. Paragis Bilabila Liniment Oil nga akong gihampol sa ako ang hubag sa tiil.
4: Sa imong pag-apply sa Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, kumusta man?
3: Gi-apply na ako gabi dahil akong tulog. Kaugma sa buntag, napansin na lang nako nga nagbasa ang ako ang tiil. So akong gitanaw ang katong akong gitip, nimbuto di ang ako ang hubag ug akong gitanaw na kung sa'yo nispon sa'yo sulod. Ang sulod na itong hubag, tubig o dugo ang nag-uban. Muna inigawas ako ang hubag. Kini nga interview dili ni Binaira, no?
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
5: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
6: Ni anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, 1 bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus 2 lupagid ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radyo Magbating!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Lotto Philippines, get ready for another night of big-time Lotto prizes, and it's happening this Friday night, June 26, 2026. Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw. Isang magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa mga Lotto players na kanina pa nag-aabang at excited ang malaman kung ano ang mga numerong mananalo sa ating mga draws ngayong gabi. Sabay-sabay nating aalamin ang mga mananalong numero sa inyong favorite Lotto at Digit Games. We're live on IBC 13, the ATV, and on our official live streams via Facebook and YouTube. Stay with us for the next 30 minutes and we guarantee fun, excitement, and surprises. Lahat ng iyan, handog sa inyo ng PCSO. At ang makakasama natin tonight, we have Fiona. Hello, Fiona. Good evening to you.
1: Hello, Queen. Good evening. And to all our Lotto players na naka-tune in at excited ng maglaro at manalo ngayong gabi, magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi lang kayo ang excited dahil kami rin excited na magpapremyo lalo na sa ating Mega Lotto 645 at Ultra Lotto 658 kung saan back-to-back big-time jackpot prizes ang maaaring mapanalunan. Kaya payo namin sa inyo sa mga sandaling ito, sit back and relax. Ihanda ang nabiling Lotto tickets at kami na ang bahala. Pero syempre, ang lagi naming paalala, please play responsibly. 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. Kaya huwag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets.
0: All right, at this point, batiin muna natin ang mga kasama natin dito sa studio. We have our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po sa inyo.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
0: In preparation for the live Lotto draws, we conduct the pre-draw procedures. For the highlights of this morning's activity, let's watch this.
2: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Pilipinas, join us in this high-energy moment. The excitement is real.
0: Lotto prizes are just waiting to be won. Feel the thrill of playing and winning. Mga kalaro, tara na! Let's play Lotto!

0: wala pa rin pong jackpot winner sa Mega Lotto Draw last Wednesday. Kaya naman, ang Mega Jackpot Prize ngayong gabi ay umabot na sa 83,005,546.94 pesos. Net of agents, prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto fans, nakikita natin ngayon ang 45 draw balls numbered 1 to 45 na hinahalo ng draw machine. 6 lucky balls ang hihintayin nating piliin for the official Mega Million combination this Friday night. And the first number is 9. Ingatan po ang lotto ticket, huwag babasain or paplansyahin yan. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng premyo. The second number is 41. Exciting ang consolation prizes ng Mega Lotto. 30 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers nyo sa mga mananalong numero. The third number is 22. 1.1 million pesos naman ang paghahati ang papremyo ng lahat na makakakuha ng 4 mega winning numbers. At para manalo, pwedeng rumble ang mga numero. The fourth number is 45. Sa mga makakaswerte ng 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang paghahatian equally. Mega Lotto is every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 5. Very easy lang maglaro ng Lotto. Magtanong lang ng game mechanics and schedule sa ating friendly Lotto tellers. And the sixth and final number is 10. Muli po ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 9, 41, 22, 45, 5, and 10 in any order for the jackpot prize of 83,005,546.94 pesos. Net of the agent's prize commission. Ultra Lotto players, kapit lang at huwag bibitaw dahil kayo nang susunod na may chance manalo ng bonggang papremyo. Abangan yan sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Pwede po ba akong tumaya sa Lotto?
2: Iho, bata ka pa. Di pwede.
1: Ah.
2: Edad 18 years old pataas lang ang pwedeng tumaya sa Lotto. Minors are not allowed.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.
0: Pilipinas, wala ring nanalo sa Ultra Lotto Draw last Tuesday. So, tonight's Ultra Jackpot Prize is 128 million pesos, net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Ultra Lotto fans, this time 58 draw balls numbered 1 to 58 ang hinahalo sa loob ng draw machine, and still, mag-isa lang itong pipili ng 6 winning numbers. The first number is 53. Sa jackpot bearing games ng Lotto, paghahatian equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang jackpot winners. The second number is 54. Dito sa Ultra Lotto 658, 100 pesos ang panalo pag nag-match ng 3 numbers nyo sa ating winning combination. The third number is 44. Sa mga makakaswerte ng 4 winning numbers sa Ultra Lotto, 1.4 million pesos ang premium paghahatian nyo. The fourth number is 57. Paghahatian naman ang 1.5 million pesos na makakakuha ng 5 Ultra Lotto winning numbers. The fifth number is 51. Huwag pong magpapaloko sa mga nagpapanggap na PCSO officials, employees, or Lotto hosts at nagsasabing mabibigyan kayo ng tip na mananalong numero sa Lotto. Scam po yan. The sixth and final number is 7. Recapping tonight's Ultra Lotto winning numbers, we have 53, 54, 44, 57, 51, and 7 in any order for the jackpot prize of 128 million pesos, net of the agent's prize commission. We are just halfway through, Lotto players, dahil digit prizes are coming your way.
4: Tama ka dyan, Queen. At mangyayari yan sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw, so stay tuned.
5: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 Consolation Prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers. At sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin.

0: Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay at pinakikinggan sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
5: Malarat, my love. Mungutan ako nimo, mahal ko nimo, o dili?
6: Dili.
5: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
7: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
5: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O pa kung masayod, kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Arong magtibway ni kanang.
8: Paidigo. No. Bada.
5: Bati asa ni mong naong huilak. May uy, masakang sa tagin mo.
8: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
5: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo! Dugo!
5: Silan ko!
6: Di mo nakacheck ko. Pero, bakas ni anak ko. Gato na agad ka.
5: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
6: Unsa?
5: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
9: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
5: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
9: Jeko.

0: Budbud o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Uji Kumpuk Rakasa. Budbud o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pin kanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pin kanyas, taga Matiaw.
5: Sa imo ginatik?
4: Capsule. Kay ang ako amang gi pamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang ko magbawas, niya sukad nga gi operan ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumay na ako, 3 times a day na ako. Nga sukad ato, kung nagkuan na, naghinay-hinay na, matuay sa day na kung makabawas. Ana, naana to primero niya mo tong pagkakuan na balik na sa normal.
5: Pero dili ka kainom?
4: Na, mo balik nga, dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kaya lain man kung paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya karon. Nahapit jud ko diri, kaya lain man akong paminos ko ang kilid na po din. Kung diri lagi, kay magsakit man.
5: So Paragis Bilabila Capsule, rin hindi mong pag-asa?
4: Mauro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Makatabang og dako, ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule, inampingan kaayo ang pagpili, maong ang mataglugas sa ingredients, makatabang gayud, ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pin Kanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello, mga kaila, kumusta? Mayong adlaw, mayong gabi, mayong hapon, mayong kadlaw na tuntanan. Yana sa ang inyong paboritong sugilanon, ang makalingaw nga sugilanon. No? Yan, niasab ang inyong higala kang skangina, Ray Arliano, oban ni Lloyd Gabiana. Bueno, mga kaila, sa nilipas, shoutout time. Shoutout ka to sa ni Caps, Cap Gitoy Ornopia, si Ma'am Juana Ornopia, Guyong Burbon, Guyong Burbon. Okay. Kap John John Flores, Ma'am Mayra Reformina, si Sir Adrian Reformina, diya sa Lugo Bourbon, si Mama Bibi Caballero, gika ni DGM Caballero. Okay, yan lang yung shoutout ka to diya sa Lutupan, Toledo City, si Bongkoy Baskar, Kuring Patiga, Buning, Muling Kanilyo, gika ni hapon ni Pedro Pungasi, ang taong kanunang nagpungasi ang kagwapo. Pero sa daghan na kayong salamat sa tanan nga nagpadrama sa budbud ug bibingka. Da sa Mindanao, og ingoman dinisan sa Kabisayan, niya labi na gidus Bohol, Leyte. Salamat jud kayo ninyo. Okay, niya katusang gusto pang magpadrama, tawag lang mo aning numero ha, no? Kaning 0923-535-7697. Ako usbon 0923-535-7697. Okay, umana 0991-205-5301. Akong usbon. 0991-205-5301. Niya, kuntaka ang atong founder sa BIS ay pangag sa ilong waylay na itong writer-director OJ Kumpok Rakasa. Ako tasa, kinaw sa taong kininguan paragis, bilang-bilang, herbal coffee. Okay, salamat gid mo dalang sige kung gusto mo kainom ganing paragis bila-bila herbal coffee. Karon pag kukatilawan ni pag katulunan akong inuman ni Pro, ganahan na jud ko. Wanang salamat kayo sa atong writer director nga nagdagit sa ani kay pagkalami ara ni karon pag kawalan. Okay, palayo na. Bueno, atong mainom duman nga may kusog ayong linog dito sa Northern Cebu. Nakahukom na yon si Don Arturo nga mutabang. Samtang atong bida nga si Jigo, daling kami ato sa ilang lalat kay dito man nagpuyo si Takla. Ay, yan ay gini nga, gipaingon sa mansyon. Ha? Iyang gida, sana, gida paingon sa mansyon. Niya si lalat siya, dito mi uban ni Bugart. Okay, so ingunin ni tabo niya, dahil sumpay niya itong sugilanon. Budbud, bibingka.
1: Kalibunan raman lagi ni din he.
2: Oh, yun na. Hay naman akong bay! Oh, uy! Natumpag sa banga mong bay?
1: Oh, bangag sa ilong?
2: Ah, wanay mi berog bisan usa sa mga pusti sa akong bay. Wanay yun, bangag sa ilong yun.
1: Oh, saan naman lang nato ini Bogay? Asa naman lang tapuyo ini?
2: Lalat.
1: Asa man tamatog?
2: Aw, ako, di ko maproblema kay di magiging ko magkatawag karong adlaw.
1: So, ngayon naman?
2: Ah, basta.
1: Kunya ako, asa man ko matog?
2: Ana lang una ka sa dito. Sa ilaw ang busmanga.

0: Ni anata sa mansion Baijigao.
1: Ah, Bay Nonoy.
0: Ngano Baijigao?
1: Giparidi na ba nimo ang kwarto nila ni Takla Ulijian?
0: Oh, yes, boss abo agaon Baijigao.
1: Very good, very good. Tala mga naog na tatakla diyan.
0: Hey, hey. Ayaw.
1: Bay Nonoy. Anong gipugnan man nimong mga naog nimong sila? Anong imong man gipugnan?
0: Tungod kay wapan ako mabukad ang red carpet.
1: Move, sige na!
0: Yes, sir!

0: Oh, mao na kini inyong kwarto dinhi sa mansyon takla. Jian.
1: Kanindot ko dinhi.
2: Wow, naay swimming pool.
3: Natural, dato guning akong migaw.
0: Mao na kini ang inyong mini swimming pool. Pag-enjoy yun mo, Jian, kutub sa mapulan ka.
2: Yay!
1: Grandioso kaayo ning kwarto hada. Dako og hamugaway kaayo. Og mahalon pa gid kayo ang mga butang.
0: Tungod kay special ka sa akong dughan takla.
1: Jeko.
3: Yay! Ako'y kikilig.
2: Dali, Kuya Nonoy, duwa ta.
3: Sige, nagpanay ta sa likod na. Nagpanay ta.
0: Takla, gusto kong sa labing madaling panahon makasal na kita.
1: Sorry, Diego, pero dili pa ko andam.
0: Takla!
1: Bago pa ta nagka-relasyon. O gusto kong mailhan kagyot kun kinsa og unsa ka.
0: Takla!
1: Ingon man usab ikaw, Diego. Gusto ako nga ilhon pa ko nimo pag-ayo. Aron dili ka magmahay sa umaabot. Kaya ang pagpakasal, dili usa ka pagkaon lang. Nga kung dili ka na gusto, imo lang iluwa sa ingon anak ka sayon.
0: Dili, dili og dili gyud ko magmahay takla.
1: Dili ko gusto maghuna-huna ka. Nga gisugot lang di ka tungod kay dato ka. Og ako pobre lang. Nga gipahimuslan rati ka.
0: Nalipay man kag gyud ko takla. Nga bisan ingon ini lang ko, putot og lagom. Matod sa uban apiki na kay kog naong pero sa imong kagwapa og kabuutan, imo kong gisugot, bisan dili ko gwapo.
1: Tungod kay ang gwapo alang nako, mao ang naasasod sa iyang dughan. Og ako na nakita diha ni mo, Checo.
0: Ipalumpa ko na takla, ang pingan ti kahangtod sa katapusan guto sa akong kinabuhi.
4: Unsay sunod nga mahitabo?
5: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
6: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud buspad to siya karon may nakayo
7: taas din sugar sa mga asawa sa
6: 11.7
7: karon
6: karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
7: uning baba,
6: baba na gikan mo ko diha
7: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
6: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
7: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
6: Evangeline Cañete.
7: Simong
6: bana Amado Cañete.
5: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
8: Usay mo kasi natalir.
9: Patinood lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula itong masugatan. Bahay, mati ito, tagom, pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bila-bila. Kaloy sa Dios, mawala gyud akong paminaw sa akong kalawasan.
5: Si Dudong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
9: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Nako sa Ginguna, purok sumikap dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dudong.
5: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga Sweet Lover ug Paragis Bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
11: Kay dati mangod sir, ako menstruation dili normal, din nagdate ko atong kuan mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman na ako menstruation, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito sa adlaw. Namagod yung ginatik na, kaya sa diabetes ba, marag makapuhol gani, kaya maghila ba kutukuto na, kaya mga dagko kayo, marag luwag kayo inun. Pero sa Paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko ibati na load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, maging medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga Paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan man og mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko ato, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
10: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Ingon ana ka ka-espesyal sa akong dukhan. Ug mahimong way bili kining tanang bandi nga akong naangkon kun wa kas akong kinabuhi.
1: Tinuod ba nang imong gisulti, Checo?
0: Utakla. Duna magani mo labaw pas tinuod. Mao na kining gugma ko nimo.
1: Checo.
0: Ipanumpa ko. Dili ko pul-an nga magpaabot sa panahon nga musugot ka na. Nga dadpon ko sa altar sa kami niyoon.
1: Checo.
0: Kun maabot na nang higayuna, ako na gyud ang pinakamalipayon sa tibuok kalibutan.

0: Good morning! Ah, may kayo, wala ka na maghilak. Sabi naman, balak ka yung kayo. Ah, nasayang di ko siya magibati, oy. Tiyaw mo, oy. Ah, oy. Ang lang kamay na ka. Siyaw din yung langgama. Siyaw. Patay. May balik maga si Don Arturo. Booking time.
1: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
2: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik palit sa atong Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Tanarawan ko andong, kanina yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Kanakapsul.
2: Ikapila man mo sa imnon?
3: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
2: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa atong Paragis?
3: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanawra ko nang kuan sa kong sa kuan oh, diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mo biya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon. Eh parang, way problema.
2: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
3: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
2: Taga-asa?
3: Upper lima to.
2: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka kon?
3: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian dyan ko.
1: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpok Rekasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kay sa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding at to sa diyan nag-spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala din mo, palit na po doon, ginagmay ra ba din, napulbaan ako. So ni-try ko. Karon pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kaibigtibos.
4: Yes, oh yes. Maayo jud ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras bin sa Radyo Bagting, Subel FM, alas 5:01 na sa buntag. Masalud na ang lanog sa Bagtingan.

0: kahinumanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan. Buntag na, bangon na, lanog sa bagtingan. 106.2 Radio Bagbagting.
1: Alas 5:07 na itong oras sa Kabagdig Gabalgadas. Maing buntag kaninyong tanan. Adlaw karon nga Sabado. Kadapos ang adlaw Sabado sa buwan sa Hunyo 2026. Pizza 27 na kita Kabagdig Gabalgadas. Maing buntag sa ito ang mga suking digpaminaw sa kanunay nga nagsunod ng sibiyaan sa Radyo Bagting. Okay, ngayon man sa 106.3 Bell FM alas sa programang Lanog sa Bagtingan. Matagadlaw nga Sabado, kita mag-uban alas 5 nga duna sa alas 6:30 sa buntag. Alas sa pagtunol sa mga balitag impormasyon nga diin kitang tanan ang ayan nga masayon. Pinagi usab sa ito ang mga bagting reporters, kabagting o kabalkadas. Alas sa tanan nga mga mag-uuma karong buntaga nga sa iyo nga nagmata. Aron usab nga sa iyo nga muadto sa ilang taksa-taksa kaumahan or baka manigway sa ilang mga hayupan maing buntag. Hinaot pauntang nga nakapamainit na mo, no? Nakahigop na mo o kape sa iyo sa buntag. O di ba kaha nakakaon na mo tinughong kabagtig gabulgada sa usop bang tinughong karon? Ang uban usab kay ang gikape niini kay katong luya, no? Kaya lagi alaw na aron makawag gabalkada sa layo sa panuhot or tambal sa panuhot. Sa ito mga mga mananagat usab, good morning. Sa ito mga drivers, sa kanunay mga negosyante o ingon man sa ito ang mga ginang. Bangon na. Hikay nagsayo aron usab nga sayo nga maka kaon ang iyong tagsa-tagsa kapamilya. Labi na niya itong mga asawag mag-uuma, no? Sayog hikay aron nga sayo usab nga makapamahawa ang inyohang padre di pamilya aron nga sayo usab kini nga makasugod sa ilahang trabaho. Ako nga partner karon dai diri sa studio na si Nasha samtang sa Upper Bayo Tukuran si Marianos D. Marginimon. Sa Mount Palpalan kisa may nakajote karon Kuya Maron Nabigwas or dibagha si Marian Tampugaw. Mga bagting reporters, sige, plaster na. Ingon man na ako yung kauban karon si bagting 17 Florence Afima. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan, pwede niyong ipadangat dire sa itong text line 0938-2077614. 0938-2077614. Muna ito ang text line number Kabagtig Kabalgadas. Alang na itong adunay mga reklamo, adunay gustong ipadangat ng mga pabagting o di ba ka mga katuyuan. Alas 5:10 na itong oras. Ato ang siren Kabagtig Kabalgadas. Ang uluhan sa mga balita gikan sa itong mga bagting reporters. 6.2
0: Radio Bagbagting. BDC Headlines.
1: Uluhan na sa mga balita pinagi sa mga bagting reporters. Nagiingon Kabagtig Kabalkadas nga culinary instructor dagpan sa Bybust operation sa gipahigayon na nga Bybust operation na dito sa lungsod sa Bayog. Ingon man Kabagtig Kabalkadas sa dugang pang balita. Babalay sa mga survivors sa linog sa Glan, gisugdana. Dogang panguluhan sa mga balita, sanitation o galimpyo nga tubig sa Jensen ug Sirangani. Human sa nasinatian nga linog, gagipan ni Guro sa Department of Health Region 12. Security guard, napkit ang patay ang adunay sumad pinusilan dito sa Dumalinawa. Ingon man, gabag ni Gabalgadas, 800,000 pesos. Nga gingong smuggled ng sigarilyo na sakmit sa checkpoint dito sa Osama City. Mag-uuma, gingong nagbaligya o giligan ng droga dakpan dito sa Zamboanga City. 28 sa 54, kabarangay sa Pagadian. Nakabenepisyo na sa LSM program sa lokal nga pangagamhanan. Kapin sa 4 million pesos ng smuggled ng sigarilyo sa sakmit, unom ka suspek dakpan sa Lanao del Norte. Dole, ni-turn over og 1.3 million nga kandidat sa laundry business alang sa mga mamumuo sa dakbayan sa Pagadian. Ingon man, gabag ni Gabalgada sa Zamboanga, Sibugay, Police Provincial Office. Nakasikap ug upat ka most wanted person alang sa sexual offenses. Mao ka na uluhan sa mga balita diri sa pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan.
0: Butang na, bangon na, lanog sa Bagtingan.
1: Samtang sa tuwing uluhan sa balitang lakat sa panahon, si Bagyong Gardo ni biya na apan localized nga pag-ulan mao'y laumang makaapektar sa panahon. Mao na uluhan na sa mga balita kabag di Gabalgadas. Bueno, mga bagting reporters, lastar na sugdantang update una sa dagan sa lakat sa panahon. Gumikan kay nibiya na si Bagyong Gardo, wani siya nagdugay. Apan ang localized thunderstorms, mga paghapoy magpaulan, munang dilita angay nga magkumpiyansa. Ang report, pinagi ni Bagting 16, Vanessa Gagas, Tumagmol.
0: BTC Weather Update.
2: Nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility si Gardo kagahapon sa alas 6 ang takna sa buntag. Inundan nga wala laing nakitaan nga nakapiktar sa kahintang sarakat sa panahon. Niling adlawa ang pag-asa apan kini nga mang presensya sa localized thunderstorms nga mo'y nag-iingong makapiktar sa halos sa kadaghanang mga lugar sa Pilipinas. Una nang ikabutsyag ang southwest monsoon mo'y nakapiktar usab sa Luzon o sa Visayas. Ani ang forecast weather conditions sa matag lugar. Unang gigabotsyag ito sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, o libreng parte sa Luzon, ang makasinati sa epekto niining southwest monsoon na posibleng magdala nato sa mga pagbaha o landslide bakaha sa maong mga lugar. Samtang ang mga libreng parte usab sa Luzon o Visayas, makasinati usab gihapon og epekto sa gitawag og southwest monsoon. Pero kung Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga o Davao region apektado sa intertropical convergence zone na posibleng magdala og mga pagbaha og landslide ngadto sa epekto kini sa kasarangan ngadto na sa usahay kusog ng mga pagbundak sa ulan. Apan kung nahibiling parte sa Mindanao, apilang sa Buangga Peninsula, localized thunderstorms ang itudlong hinungdan kung ganong aduna tay masinatian ni matagdaron unya nga pagbundak sa ulan o mas naila sa uban nga nagdalandalan. Then possibly matudpang adunay mga paglandslide o limaka adunay kahigayunan sa pagbundak sa kusog nga ulan nga moresulta nga sa mga pagbaha o landslide. Sa Pecos Bahin niya itong nagmonitor usab sa update niya itong 6.6 nga linog na miigo sa Davao Occidental nga nahitabo alas 7.34 ang takna kagabi o gadiin sigon sa taho sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology na ang sentro sa linog natala sa gilayong 90 kakilometros sa may kasadpang bahin sa Balut Island Sarangani nga adunay gilagmon nga 10 kilometers. Ngayon natala ang intensity 5 sa Kiamba, Sarangani, samtang intensity 4 usab sa Don Marcelino o Santa Maria sa Davao Occidental. Nasinatian usab ang intensity 3 sa lungsod sa Davao, sa Matanao, sa Davao del Sur, o ang intensity 2 sa Digo City, Davao del Sur, o lakit na usog sa Moncayo, Mawab, o Maragusan sa Davao de Oro. Ang base sa kini sa gipagula nga update. Samtang sa instrumental intensities na tala usab, ang intensity 5 sa Malapatan, Sarangani, o Tibuli, South Cotabato. Intensity 4 usab sa Malungon, Maitom, Kiamba, o Maasim, Sarangani, lakit na sa Bangtupi, o Coronel City sa South Cotabato. O gaduna pa yung mga uban nga mga areas nga nakatagampam sa nasangpit nga pagtayog, particular diha sa may Kampakan, South Cotabato, Palimbang, Sultan Tudarat, nga intensity 3, o intensity 2 usab sa Magsaysay, Davao del Sur, Nurala, Sabanga, o sa Santo Niño, o uban pang bahin sa mga lugar. O sige, padayon paghihapon, gibantayan sa mga otoridad ang posibleng epekto sa linog kalakit ng aftershocks o may mga kadaot sa mga infrastruktura. Busa, gitambaga ng publiko nga magpabiling alerto sa musunod nga pagpagula o abiso sa feebox o sa labot ni ini nga pagtayog. Tabok pa nga to sa mga nagpakabana usab, kalabot sa hunas o taob. Nina alas 3.58 ang taknas kadlawan, 1.7 meter ang gilagman sa tubig alang sa taob. 10.51 ang taknas sa buntag unya, nasa 0.4 meter ang gilagman sa tubig alang sa hunas. Ug subli ang sa mga taob pag alas 4.53 ang taknas sa hapon, yan sa 1.3 meter ang gilagman sa tubig. Ug 10.18 ang taknas gabi, 0.4 meter na usab ang katapusan niya paghunas. Analam mo sa 60% ang average sa gilagmos katubigan o jutay lamang ang mga isda nga mapalgan sa kanagatan sa pagadian. Alas 5.31 musubang ang adlag mo sa lupusab alas 6.6 unyang hapon. Maray update sa kahintang sa lakad sa panahon. Bagting 16, wala sa kagas tumakmol sa Radyo Bagting o Bell FM. 106.3
1: Bagting. Mautog kabag ni Gabalgadas, ang kinatibukang updates dagan sa lakad sa panahon, karong adlawa, muna giingon nga dili angayan nga magkumpiyansa, ha? Kay wata ka balo kabag ni Gabalgadas, nga nindot ang panahon, apan lagi gumika sa precision ni localized thunderstorms. Adunay mga kalit nga pagbundak sa ulan nga masinatian, susama kagahapon. Nindot untang lakad sa panahon, gika sa buntag, lawas sa udto, pagkahapon, ni kalit lagbundak ang ulan, no? Sa una nga mas maayo gayon sa kanunay kabagdag Gabalgadas nga mag-amping dili mag-kalimot sa pagdalag payong o dibakaha raincoat or jacket nga dunay hood. Ang mga balita kabagdag Gabalgadas, hatod ganato sa Vitron Vitamins Plus Iron, ang vitamina makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makalapalantif sa labutan, maayong vitamina lang sa mga batanon o may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron na sa kinika vitaminang pampamilya. Munay na paglangan na gamit na sa Vitron Vitamins Plus Iron na kini mapalit sa pharmacy ug butika sa iyong mga lugar o ginawa usab kini sa RS Vitch Reading. Alas sa 5:19 na itong oras, sa dugang pa sa mga balita gimpormasyon. Tabuktas balita nga nagkanayon na Zamboanga, Sibugay. Police sa provincial law office sa Kabagdi Gabalgada sa kuna diin na kini ang nakasikop o ubay-ubay ni ang nasikop Kabagdi Gabalgada no, nakasikop ni sila ga mga sexual offenses no, masuspek sa sexual offenses. Ang report nini Sairanta pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
0: BBC Live Report.
3: Padayon nga gipakusgan sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office ang kampanya batok sa mga wanted person na nga miresulta sa pagkasikop sa upat ka most wanted person ato sa managlahing operasyon sa kapulisan na sa lain-laing bahin sa Zamboanga Sibugay bag-uhay lang. Sa lungsod sa Tungawa na dakpan sa mga otoridad ang usa ka hamtong nga lalaki nga top 1 most wanted person municipal level tungod sa kasong qualified rape of a minor. Samtang sa intelligence driven operation nga gipahigayon sa Titay Municipal Police Station na Nasiko po siya bango siya kahamtong nga lalaki nga top 2 most wanted person na sa municipal level tungkol sa kaso statutory rape. Sa laing operasyon na nagpanusab sa mga personahe sa Naga MPS tungkol sa kahamtong nga lalaki, nga giilang top 3 most wanted person sa municipal level nga gaatubang usaba o kasong statutory rape. Samtang siya lungsod sa kabasalan, nasikop sa kabasalan ng MPS sa ang usag kahamtong nga lalaki nga top 7 most wanted person municipal level tungkol sa kasong acts of lasciviousness ubos sa Republic Act No. 7610 kon na Special Protection of Children against abuse.

0: Nadakpan sa mga operatiba sa Police Station 2 Kuruan, Zamboanga City ang usa ka mag-uuma atol sa anti-illegal drug operation nga gipahigayon sa sitio Buntod, Barangay Buena Vista, Zamboanga City kagahapon sa kadlawon, Hunyo 26, 2016, nailan dinakpan sa alias nga Ronron. Atol sa operasyon na recover gikan sa suspect ang gituhang shabu nga mubalor sa 20,400 pesos sa lakip ang 300 pesos nga mark money nga gigamit sa buy-bust operation. Sumala ni Police Captain Omar sa Police Station 2 nga magpadayon ang ilang anti-drug operations aron mapadayon ang kalinaw kahapsay sa ilang area of responsibility. Bagding Bainding 9, Chiril Unyo Tlirazan, Sabel FM o Radio Bagding 106.3
1: Radio Bagding. Hala gina kabagde gabalgadas no kanunay ang awhag sa tong kapulisan nga dili na makiglambigit ning illegal drugs. Prambot kon ngano nga daghan pa man gihapon kayo ang dili gustong mobiya. Di ba? Maglibog ta kabagde gabalgadas kay kapila na nanawagan ang atong kapulisan na nihangyo ang atong kapulisan nga dili gayon sila magpanuko sa pagdakop kung sa kinsa mga individual nga malambigit sa maong bisyo. Apan na nganong tuyuan mangyod, di ba? Manigingon, kabagdig kabulgadas, bisan pa unta kung sa kalisod ang sinatian sa saka individua, di lagi unta mo abot sa maong kining pagpayuhot, no? Sa nasangpit nga ako na sa maong bisyo, kabagding. Kay kung ugaling musulod, ganikan ining pagpamaligya o illegal drugs. Sa higayon nga maka-monitor ka sa kapulisan na bisan pag kabagdig kabalgadas nga ni undang naka sa pagpamaligya, pwede gihapon kang madakpan, no? So mo ginay angay ninyong hunahunaon sa makadagang higayon adeser nga musulod or makiglambigit ning illegal drugs. Kaya dili hangtod-hangtod mahimo kang unsa man gawas nun, no? Kay daghan kita mga nasa na kaila kabagdig kabalgadas nga tadugay ng panahon sila nga ning undang sa pagpayuhot og illegal drugs. Apan lagi gumikan kay sila ang naa sa listahan sa tuang kapulisan. Pwede pagyud gihapon kabagtig kabulkadas nga madakpan. Oh. Samot na kuno galing inigdakop kay duna pug kay maingon og makuha amita. Oh. Imong i-deny ra gihapon nga wala ka ning gamit, wala ka nagpayuhot nga makuhaan kag drugs. Dahagi ka kabagtig kabulkadas luoy, no? Munang atong awhag nga aron nga di mo mga dakpan hala sige undang na mo nga nang inyo hapang maginang tuyuan ng butanga. Mahingon mo nga dali rang income, dilipod mo sa kanuta na sa kanunay nga ano nga makabaton o gadaling income. Kapoy biya po na sige tago-tago, no? Sige, maniid kung doon na ba'y nag-kwan, kining doon na ba'y basinunyak asset ang inyuhang nabaligyaan, di ba? So, diha inun mo madakpan, kabagtig kabalgadas. Ang ato ang tuluman nun, kabagtig kabalgadas, sa kanunay, nabagan ka na sa Petron Gasol. Kinig ipanagiyahan ni former City Councilor, Jesus Idol John Bahamonde, yung siyang anak na si Clarissa Isa Bahamonde. Hala na itong gusto magpalit or baka magpatubay like liquefied petroleum gas at tunas Petron Gasol. Ang ilang may nahimutang sa may Santiago o doon sa DB. May kaduha nga branch nini nahimutang sa may Duterte Street. Gatas Pagadian doon sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang may nahimutang doon sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate o boss sa Best Emporium. Lain pa mga outlet na himuta sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran o lungsod sa Aurora. Mao ka na ang Petron Gasol. Sa ito magbalik, kabagdi kabalgadas, dugang pa mga balita dres sa pagpaniguban ng bagtingan sa kurang lanog sa bagtingan. Alas sa 5:57 na.
2: Nagpaminaw ka mo sa lanog sa bagtingan.
1: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Nakakarad, buntag yung kunya. Ako siya.

0: mga 5 minutes bago na ko banlawan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuan. Amang ko pa yung mga melasma sa face.
1: Mm-hmm.
0: Murag dark spots siya, anak.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. Sample Plus Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Girisitahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
2: Said Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
6: Mabuhay Hardware.
5: Mabuhay Hardware. Let's build together.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
9: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: June 14 is World Blood Donor Day. Alam mo ba na ang isang donasyon ng dugo ay maaaring makatulong na makapagligtas ng hanggang 3 buhay? Ang dugo ay mahalaga para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon at paggamot sa malulubhang sakit. Ngayong World Blood Donor Day, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na makwalipikadong individual na maging blood donor. Ang regular na pagdodonate ng dugo ay isang ligtas at makabuluhang paraan upang makatulong sa kapwa at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Maging bayani sa simpleng paraan, mag-donate ng dugo at tumulong na makapagligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
11: Ani ana ang gamhanad o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!
12: Radio Magbating!
13: Nang paminaw ka mo sa Lalo sa Bagtingan.
14: Alas sa 5.34 atong oras sa Kabagdig Kabalgada, sa daripaghapon ka mo nga nagpaminaw ning sibiyaan sa Radyo Bagting o gayon man sa 106.3 ang Bell FM. Sa tanan nga nagsunod paghapon, hala sige maing buntag ka ninyo. Sa mga pag-tune in na ning sibiyaan, maing buntag. Inaot paunta nga sa kanunay, nagkapasalamat na mo sa atuang buhing Diyos. Adayon sa tuwang pagpanaguban, Kabagdig Kabalgada, sa tuwang sayran, mga balita, gikan sa Tingog, Mindanao, Radio Alliance, Contemra.
15: 106.3 FM. Mga balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao. Bida sa Tingog, Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
14: Sa mga balita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra, ato ang sayran na pinagi sa tuwang mga bagting reporters. Sige naman, kaubanan sa buhat. At ang unahon ang pagpasunod gikan sa DXOM Radyo Bida, Coronadal City. Ang balita nga nagkanayon, sanitation o limpyo nga tubig sa ginsan o sarangani human sa nasinitang linog. Gipaniguro sa Department of Health Region 12. Kompletong detalye pinagi sa report ni Rowell Osano.
15: Tingog Mindanao.
16: Tiniyak ng Department of Health, DOH Soxar Gen, Water Sanitation and Hygiene Cluster na nanatiling maayos sa kalagayan ng tubig, sanitasyon at kalinisan sa mga lugar na napektuhan kamakailan lang ng lindol sa Sarangani at General Sanu City. Ayon sa DOH, isinagawa noong Hunyo 23 ang assessment at monitoring sa iba't ibang lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Sa bayan ng Maito, mulang na italang pinsala sa mga pasilidad ng supply ng tubig at wala rin naiulat na serbisyo sa sanitasyon matapos ang preemptive evacuation sa ilang coastal barangay dahil sa tsunami alert. Sa malapat na naman, kinumpirma ng assessment na may sapat na kakayahan ang municipal wash cluster upang tugunan ang mga pangangailangan kaugnay ng tubig, sanitasyon at kalinisan, habang patuloy na nagbibigay ng technical na suporta ang regional wash cluster. Samantala, nagsagawa rin ng monitoring at pangangalap ng dato sa Malungon at General San Jose City upang matukoy ang kalagayan ng mga komunidad at mga evacuation center kabilang ang posibleng pangangailangan sa wash services. Patuloy namang nakipag-ugnayan ang DOH wash cluster sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang ligtas na supply ng tubig, maayos na sanitasyon at proteksyon sa kalusugan ng mga apektadong residente. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Corona del City, Tingog Mindanao.
17: Tingog Mindanao.
14: Samtang sa piga sa bahin o sa kalinog usab o sa kakusog na linog, nga ni kabat sa magnitude 6.6 ang niigo sa Davao Occidental kagabi pasado alas 7:34. Base sa ula at konsentaho sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang sentro sa linog natala sa gilayon nga 90 kilometros sa may Balut Island sa Rangani o ganoon kinigiladmon nga 10 kilometros. Natala ang intensity 5 sa Kiamba sa Rangani, samtang intensity 4 usab ang nisinatian sa Don Marcelino o Santa Maria sa Davao Occidental. Nakasinati usab o intensity 3 ang syudad sa Davao o ingon man sa Matanao, Davao del Sur. O intensity 2 sa Digos City, lakip na sa Davao del Sur, ingon man ang Muncayo, Mawab o Gamaragusan, Davao de Oro. Sa instrumental intensity, sa natala ang intensity 5 sa Malapatan, Sarangani o Tiboli, South Cotabato. Intensity 4 sub sa Malungon, Maitom, Kiamba o Masim sa Sarangani, ingon man sa Tupi o Corundal City sa South Cotabato. Intensity 3 ang nasinatia sa Santa Maria, Davao Occidental, Tampakan, South Cotabato, Palimbang, Sultan Kudarat. Intensity 2 ang nasinatia sa Magsaysay, Davao del Sur, Norala, Banga, Santo Niño, Surala, South Cotabato, Libak, Calamansi, Gaingon Man, Isulan, og President Quirino sa Sultan Kudarat. Samtang Intensity 1 ang natala sa Magpet, Mlang o sa President Ruha sa Cotabato, ingon man sa Colombia o Esperanza sa Sultan Kudarat. Padayon nga gimonitor sa mga otoridad ang posibleng epekto sa linog, lakip na ang aftershocks o kadaot sa mga infrastruktura. Samtang gitambagan ang publiko nga magpabiling alerto o musunod gilayon sa mga pahimangno sa lokal nga pagamhanan o dibagaha sa FIVOLT. Alas 5:40 na, dugang pa sa tuwang mga balita at tuwang sayran. Gikan paghihapon sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary, sayran ta ang report. Pinagis to ang kauban sa buhat, sayran ta ang balita gikan sa Lanao del Norte, Kabagtig, Kabalkadas, mahitungod nini kapin sa 4 million pesos. Nga smuggled nga sigarilyo na sakmit sa mga otoridad, unom ka suspect dakpan na. Dito kinadakpan sa Lanao del Norte. Report pinagi ni Kimberly na muag bagting 28.
17: Tingog Mindanao.
5: Nasakmit sa mga otoridad ang kapin 4 million nga kandidat sa smuggled nga sigarilyo ug usa ka motorized bangka ato sa shoreline operation sa Porok Tres, Barangay Banggaan, Sultanaga, Dimapuro, Lanao del Norte. Sa yung bahin sa Kalawon, gahapong adlawa, Hunyo 26, 2026, nadakpan sa operasyon ng unom ka suspek nga giilang sila alias Shed, 22 anyos, Ren, 26 anyos, Abdul, 40 anyos, usa ka driver, Sam, 23 anyos, ug si Noy, 20 anyos, nga pulos residente sa Paganian City, lagip na usab si Yoy nga taga Sultanaga, Dimapuro. Base sa report sa kapulisan, na-recover gikan sa mga suspek ang 101 kakahon sa platinum cigarettes nga nagkantidad o 4.04 million ug usa ka motorized boat nga gibanabanang nagkantidad o 350,000. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga gikan sa Pikong, Lanao del Sur ang mga kontrabando. Sa pagkakaroon anaana sa kustodiya sa kapulisan ang mga dinakpan, lagip ang mga ebidensya alang sa safekeeping o naitugyan nga do sa Bureau of Customs. Bagting, may diod so Kimberly Namuag sa Bal FM o Radio Bagting.
17: Tingog Mindanao!
14: Sa pagpadayon sa mga balita, Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra, atong balikan na ang report gikan ni Roel Lozano sa DXOM Radyo Bida Coronadala City. Mahitungod niining pabalay sa mga survivors sa Linog Siglan, kinigisugda na ang report ni Roel Lozano.
17: Tingog Mindanao!
16: Sinimula na ng mga police volunteer mula sa Regional Mobile Force Battalion o RMFB-12 ang pagtatayo ng mga kapalit na bahay para sa mga pamilya na wala ng tirahan. Kasunod ito ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Glan sa Langkangi noong Hunyo 8. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ito ng pangako ni Mayor Victor James Yap Sr. na mabigyan ng permanenteng tahanan ang mga residenteng lubos na apektuhan ng kalamidad. Tinatayang nasa 14,000 sa mga bahay ang tuluyang nawasak sa bayan dahil sa mga paghinig. Ang unang housing unit ay tinayo para kay Jennifer Moring, isa sa gitisang daang pamilyang inilipat sa relocation site sa barangay poblasyon. Sinabi naman ni Police Staff Sergeant Restato Pancho Pinuno ng 8 miyembrong RMFB team na natasan silang tumulong sa limulasyon ng mga delikadong estruktura at sa pagtatayo ng mga permanenteng bahay para sa mga biktima ng lindol. Tinatayang matatapos ang bawat bahay sa loob ng 2 linggo. Magsasalita naman ang mga volunteer team upang magpapatuloy ang konstruksyon hanggang makompleto ang pabahay. Nagpasalamat naman si Moray sa tulong ng pamahalaan dahil anya, hindi nila kakayani makapagpatayo ng panibagong bahay kung sila lang ang aasahan. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronadal City, Tingog Mindanao.
17: Tingog Mindanao!
14: Sa kadapusang bahin sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra, 800,000 pesos ang kandidat sa smuggled niya sigarilyo na kumpiska usab sa checkpoint dito sa Ozamiz City. Ang report pinagi ni Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan.
17: Tingog Mindanao!
18: Nagkumpiska sa mga otoridad ang gibanabanang 800 mil nga kandidat sa giingong smuggled nga mga sigarilyo atol sa checkpoint operation sa barangay Labina, Ozamiz City pasado alas 11:10 sa gabi ni atong Huwebes, Hunyo 25, 2026. Diin gipahunong sa kapulisan ang usa ka puti nga multicab van alang sa regular nga inspeksyon. Apan napakyas ang driver sa pagpakita sa mga gikinahanglang dokumento sa sakyanan og sa kargamento niini. Sa dugang inspeksyon na diskubrihan sa mga operatiba ang 20 kakahon sa sigarilyo nga Berlin. Human ni gidakop ang driver o gidalang ato sa Ozamiz City Police Station uban sa nakumpiskang kontrabando og sakyanan alang sa hustong dokumentasyon og pagpasaka sa tukmang mga kaso. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan samtang wala pa usab ni nagibutyag ang pangalan sa suspitsado. Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
17: Tingog Mindanao.
14: Mga katuloy kinatibukan naglangkob sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra ning adlaw karon nga Sabado.
15: Mga balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
12: 106.7 Radyo Magbating.
14: Ang balitang Tembra Kabagdag Kabalkadas kung Tingog Mindanao Radio Alliance kung Tembra hatod ganato sa National Irrigation Administration Kunea. Alam na ito mga mag-uumang dunay mga reklamo o dibaka ikasugyot bahin sa irrigasyon na kinidakong tabang sa ilahang pagpanerbisyo sa buhatan sa National Irrigation Administration. Punta ka lamang o bisitaha ang ilahang buhatan na dinahimutang sa Regional Center sa Balintawaka o dibaka kunta ka ang cellphone number nga 0985-824-4566. 0985-824-4566. Mauga na ang text line sa NEA Region 9. Ato pagbalik kabag ng kabalkada sa precious manunang palalito na ulagkip na sa buwan pang update sa mga balita. Minatala sa buhatan sa kapulisan sa Dakbayan sa Pagadian o Dibakaha sa probinsya Zamboanga del Sur. Alas 5.46 na sa buntag.
13: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
19: Hardware. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
20: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
19: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
20: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
19: Opo, tapos?
20: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
19: Wow.
20: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
19: Oh, ano pang hinihintay mo?
21: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
22: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
23: Sakit akong hawak, diri sa may

0: Bold.
1: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo, kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan, kaloyan sa Ginoo, ang akon Bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold, para to kang epektibo.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
2: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Ni anak, ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!
4: Radio Magbating!
5: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bagtingan.
6: Baligtad sa papanaguban, kabag ni Kabalkadas, dali paghihapon sa programang Lanog sa Bagtingan. Ito ang kasayran karon ang presyo sa itlog o lakip na usap. Siyempre, aron nga maka side side up mo or di ba kaha maka scramble egg. Kinahanglan gayod kinag OL. Ito ang kasayran report pinagin ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
7: BBC Market Report.
6: Go ahead, Bagting 27. Bagting 27, go ahead.
8: Monitor, please.
9: 106 points.
4: Radio Magbating.
8: Yung buntag, ilabi na sa ito mga soaking take, paminaw. Live kita din ni karon sa merkado publiko, particular sa may itlogan nga bahin. Ni mga orasa, ato ito nung lakasamtang ang presyo sa itlog o gidibol. Una kita sa itlog, jumbo, G's ang buok, to 40 ang tray. XL, 9 ang buok, to 20 ang tray. Large, 8 ang buok, 200 ang tray. Medium, 7 ang buok, 190 ang tray. Small, size ang buok, 180 ang tray. Itlog sa pula, 20 ang buok, 550 ang tray. Sa edibol, farm, 35 ang lapad, 110 ang litro, 330 ang galon. Minula, 65 ang lapad, 180 ang litro, o 650 ang galon. Mga katakasamtang ang presyo sa itlog ng edibol din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Telefem o Radio Bagting. 106 points.
4: Radio Magbating.
6: Mauti kasamtang ang presyo sa itlog, gabag na gabalkada, ang lakip na sub sa oil, karong buntaga, no, itlog maalat ha, gatubutaw ang itlog sa pula, o itlog maalat, tos niya. Samtang, tuwang, tulaman na usap, gabag na gabalkada, sang hatod ka na to sa

0: Yes to Health. Ang kini mabalit ang ilahang mga produkto kabag ti Bulgada sa Mas Santon Plus Coffee Mix, sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Visionex Plus, ang Clear Skin Herbal Soap, All Gases the Pain kabag ti Bulgada. Mapalit ang kining mga produkto sa Yes to Health sa ilahang Yes to Health Clinic and Pharmacy nga nahimutang sa Pulmones Building at Bang sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian. Dito na palit kung ugaling gusto mo magamit ang mga produkto sa Yes to Health. Sa pagbadayon sa mga balita at impormasyon na tuwang siren kabagdig Balgadas, balita gikan ni Bagting 16 nga nagkanayon. Adunay culinary instructor nga kini nadakpan sa Baybas operation nga gipahigayon sa Bayog. Sa iranta ang report, pinagin ni Bagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol.
1: BBC Live Report.
2: Hagbong sa mga kamot sa otoridad na gusto na try kay 3 anyos nga culinary instructor o giilang newly identified street level individual human sa gipahigayong joint anti-illegal drug operation nga nangalauna 42 sa tak na sa hapon June 26, 2026 sa Purok 5, Barangay Kahayagan, Bayog, sa Buanga del Sur. Ang operasyon nga gipahigayon nga gipangunahan kini sa Bayog Municipal Police Station uban sa Buanga del Sur Police Intelligence Unit o ang coordination sa Philippine Drug Enforcement Agency 9, PDEA 9. Di nasakmit ang Baybas operation o nasakmit ako sa Baybas operation ang usap ko sa Shea sa giingong nga doon ay sulod sa gikatapang Cebu o nga doon ay Baybas money o lakit ng usap ka Orange Internet Android cell phone. Ang mga nakonfiskar ng illegal drugs gikan sa suspect isang bitar gilayan nito sa Buanga del Sur Provincial Forensic Unit alas sa laboratory examination samtang ang suspect ang nanak sa school study sa Bayog Municipal Police Station alas sa tukmang disposisyon. Bagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol sa Bell FM o Radyo Bagting
3: 106.3 Radyo Bagting.
0: Alas 5:57 na itong oras, kabagdig Gabalgada, sa pagbadayon sa mga balita, to sa balikan, si Bagting 27 Darrell Ayaay, ang balita nga nagkanayon, kabagdig Gabalgada. Adunay usa ka security guard ang napalgang patay kagahapon na human kini nga gipusil sa lungsod sa Dumalinaw. Ang report ni Bagting 27 Darrell Ayaay.
1: BBC Live Report.
4: Palgang patay ang usa ka 37 anyos nga lalaki nga nagtrabaho isip security guard nga giilang si Junji Kahayag ug adunay daghang agi sa pinusilan sa Daplin sa Dalan sa Purok Opo Barangay Sibukaw Dumalinaw sa Buanga del Sur pasado alas 6:30 sa buntag Hunyo 26, 2026. May respondi dayon ang mga personnel sa Dumalinaw MPS human makadawat og taho gikan sa usa ka nagpakabanang indibidwal kalabot sa napalgang lawas nga wala nay kinabuhi. Pag-abot sa dapit, nakaplagan sa mga miresponding pulis ang biktima nga nagbuyod sa sagbutang bahin sa Daplin sa Dalan nga adunay dagang samad pinusilan. Base sa narecover nga identification card, ang biktima na ilhan nga residente sa Panaon ni Samis Occidental. Narecover gikan sa dapit nga nahitabuan ang tulo ka basyo sa bala gikan sa usa ka 45 caliber nga pistola. Ang patayng lawas sa biktima gidala ngadto sa usa ka punerarya sa Lombia District, Pagadian City samtang ang Dumalinaw Rural Health Unit may pahigayon og postmortem examination. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang Dumalinaw MPS sa CCTV backtracking aron mailan ang suspect nga responsable sa maong insidente. Ang Sambuanga del Sur Police Provincial Office nagpasalig sa publiko nga nagpadayon ang laong mga investigasyon o nag-awhag sa bisan kinsa nga adunay kasayuran nga makatabang sa kaso sa pagpakig-coordinate sa labing duol nga istasyon sa kapulisan alas sa dinali ang pagsulbad niini. Bagting 27, Daril Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
3: Radyo Bagting.
0: Panginaot na kapag di Gibalgadas, kasi madaling panahon, mahatagag hustisya ang kamatayon sa mga security guard. Kaya diin, blanco paghihampo ng atong mga otoridad, mahitungod ni ini. no nga insidente. Samtang drita ato sa itibayag maing buntag ato ang mga sokindig paminaw, mga nag-join karon or nag-monitor sa uba via online. Good morning ni Diosdado Inodio. Good morning ni MJ Love Nietes Tabosaris. Good morning De Los Rias Okaya maing buntag. Good morning po ni Nori Amorganda, Juanita Sasal Caderon Telaon da sa Mulave. Good morning po ni Sir Don Nontormes sa Kamalig. Oging Unman, Kabagdig Balcadas. Good morning ni Jimmy Tizon. Good morning ni Lynn Chorvo sa Mabuhay Tabina. Ingunman, good morning kang Baltazar Minyoza sa Tanan. Dagasalamat sa makanunay nga pagsunod or pagpaminaw sa programa diri sa Radyo Bagtig sa Bell FM. Sa nagpaabot sa resulta kagabi, Kabagdig Kabalgada sa 9 p.m. draw, 16:24. Ang 9 p.m. draw kay 6:59. Samtang ang 4 de loto kay 0407. Resulta sa Mega Loto 6:45 draw, jackpot price nga 83,005,546 pesos and 94 centavo. Winning number combination 9, 41, 22, 45, 5, and 10. Ultra Lotto 6-58 draw nga dili jackpot price nga 128 million pesos. Winning number combination 53, 54, 44, 57, 51, and 7. Ato magbalik, dugang pang detalye sa mga balita diri paghapon sa programa ng Lanog sa Bagtingan. Alasays on top.
1: BBC. Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
6: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
9: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? pagpaprinta, printing services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
10: Sana all.
9: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no.
9: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
12: Southall Plus Gold.
13: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Rock, rock, radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras na sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:07 na sa buntag.
2: Bangon na! Bangon na! Lalo sa Bagtingan! Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bagtingan!
1: Dahil nga pagkabungan ng paminaw ng patuluan nun, kabagdig kabalkadas ang lanog sa Bagtingan. Ngayong sabihan paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM. 0938-207-7614 ang atong text line. Alam na ito na yung mga mahinungdan ng pabagting o dibagka mga katuyuan. Atong usapot ang text line kabagdig kabalkada sa 0938-077-614. Hala ka rin yung tanan may buntag sa magkausap pa sa mga napaghihapon karon nag-monitor sa tuang programa. Haman mo dapit karon nga gipahimutang sa tuang labaw makakagahom amping sa kanunay mga kabagtig makabalkada siya. Ang atong tulumanon sa kanunay, ang hatod ganito ha sa Yes to Health, pinagi sa lang nito makatawa kung gusto mo gamit o mga produkto sa Yes to Health sama Santon Plus Coffee Mix, sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, o Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, Clear Skin Herbal Soap o Gases the Pain. Sige, palit na silang produkto diya sa ilahang clinic and pharmacy sa Yes to Health, kinahimutang sa Pulmonis Building at Bangsa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian. Ingon man, kabagdig kabalkada sa nga to ang atuluman sa kanunay na bagad usab sa Eliana Bayview College, the Builder of Future Leaders. Nahimutang sa kinis sa Balangasan, Pagadian, doon ay kursong kitanyag sama sa BSN Criminology, BSC Social Work, BSC Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, o BAELSAP. Wala na rason na rin ka magkahuman sa mong pag-eskwela. Gumikan kay pwede ka makapili sa mong klase, buntagon, hapunon, o baka panggabiing klase, kabagtig kabalkadas. Una, sa pa'y mong ipabot, aron nga makahuman ka o eskwela, pa-enroll na sa Eliana Bayview College. At sa pasalamatan, kabagdig kabalkada sa kanunay nga nagsunod sa ako nag-abag sa programang Lanog sa Bagtingan, ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maoslas Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, si Dr. Vina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonologist, Dr. V. Antolido, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, o si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugan kasayuran, pwede mong mutawag or mutag, cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Ang Pagadian Junior College Incorporated kon PGCI ning abag usab sa tuang atulumanon na mga kabagtig kabalkadas. Alang ni atong mga ginikanan nga dunay anak nga out of school youth. Pagkatong bitaw ang ilahang gipa-enroll ilalom sa ALS program sa Department of Education. Sila nagpahibalo kabagdig kabalkadas ang kadumalaan sa Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo nga padayon kini nga ng dawat o unsaman enrollees alang sa mga ALS. Nagtanyag sila og libreng uniform, maglakip na sab libreng tuition fee. Mao ka na ang Pagadian Junior College Incorporated nga nahimutang usab sa Balangasan, Pagadian. Babaw lamang kini sa Iliana Bayview College. Ingon man, kabagdi kabalgada siya. Ato sa pasalamatan ang niabag usam sa tuwang tulumanon paghihapon. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang ni atong mga kababayanan nga nagpangidaron og 24 nga ito na sa 43 anyos nga dunay plano nga motrabaho sa gawa sa nasod. Isip mga domestic helper. Alas sige ay napaglangan, apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Legal kini nga recruitment agency kay rehistrado kini kabagdi kabalkada sa Department of Migrant Workers kun DMW. Munang wala kay angay kabalak-an alang sa mas sigurado ang imuhang pag-abroad. Dito na apply sa JPM 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutang ilang buhatan sa may Purok Riverside, Hamesula Extension, Santa Lucia, Pagadian. First time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit, o willing kang mutrabaho sa gawa sa nasod, sama sa United Arab Emirates nga lugar, Qatar, sa Kuwait, o sa Saudi Arabia, pwede kikang mo-apply niya. Nagtanyag kini og libre nga kapuyan samtang ikaw atua sa Manila, libre nga pagkaon og libreng pamasahi paingon sa Manila, libre nga pagkuha og passport og libre nga medical. Ay napaglangan, kontaka ilang cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023 or pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Mauga na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alas 6:13 na itong oras, kabagtig kabalgadas. Sa pagbadayon sa mga balitang impormasyon, gikan paghihapon sa itong mga bagting reporters, diri sa ito ang tulumanon, ang Lanog sa Bagtingan.
2: Butang na, bangon na, Lanog sa Bagtingan.
1: Mga balita gikan sa BBC News Center, unahon ta ang report. Nga nagkanayon na 28 sa 54 ka barangay sa Pagadian nakabenepisyo na sa libreng serbisyo alang sa masa kon ELSAM program sa lokal nga pangagamhanan. Ang kumpletong detalye sa iranta pinagi sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirasan.
2: BBC Live Report.
3: Nakabenepisyo na ang 28 sa 54 ka barangay sa Dakbayan sa Pagadian pinagi sa libreng serbisyo alang sa masa kon ELSAM programa sa lokal nga kagamhanan nining tuiga hangtod niadtong Hunyo 24, 2026. Sumala sa City Government of Pagadian sa House to House Medical Services, nakabenepisyo ang 353 ka mga pasyente alang sa medical check-up, 373 nakadawat sa free medications, 97 ka wheelchairs ang na apod-apod, 153 kasungkod o 17 ka-assistive walker devices. Samtang sa on-site CHO check-off booth, sa ELSAM, 3,773 kapasyente nakabenepisyo sa medical check-up, 1,743 kapasyente nakadawat o dental services, 5,611 for free medications, 130 ang natuli, samtang 129 usab ang naka-avail sa PhilHealth registration. Sa pagkakaroon, nagpadayon gihapon ang ELSAM isip usa sa mga flagship programs sa administration ni Mayor Samico aron madala ang dekalidad og libreng serbisyo sa matag barangay sa Dakbayan sa Pagadian. Bagding 29 Cheryl Onyot Lirasan sa BLFM o Radio Bagding
2: 106.2
1: Radio Bagding. Sa bato'y klaro, kabag ni Kabalgadas nga balita, no? Sukwahi sa giyapakata pa, no? Sa mga dili kauban na sa kulor sa politika sa syudad nga diin na kini kabag ni Kabalgadas ang four pictorials lang only, no? Matod pa na inis ilahang mga post. Nga matod pa nga ang ELSAM daw nga programa sa LGU Pagadian Usara kabuk ang gihatag ang wheelchair o diba ka ini kining assistive device alang sa tuang mga katawhan sa matag barangay, no? One ang klarong balita gihatagan gyud og saktong data kabagtig balkadas. O kini pod ang gipaklaro kagabi ni First Lady ilang-ilang ko atol sa interview sa media kabagtig balkadas, no? Gani na himong emosyonal ang First Lady tungod kay siya mangayod ang nangunay sa pag hatod, no, sa serbisyong medikal ngadto sa matag barangay o ginigi house to house nini kabagtig balkadas ang ilahang pagbisita alang niadtong mga pasyente nga mga bedridden or katubitaw dili na kasugakod og lakaw kundi gipahigayon ang venue sa libreng serbisyo alang sa masa, no? Sa so, muna kabagtig balkadas nga ubay-ubay ka mga pasyente nga dili na makasugakod og lakaw ang ilahang gibisita personal gidad-an og mga kining na mga panginahanglanon sungkod or diba ka katong walking device sabi taong walker ba I mean o galakip na usab nini ang uban kay katong wheelchair gayod kabagtig balkadas o gikwano sab nila kini o mga vital signs aron nga mamonitor ang ilahang kining panlawas o ganun ay daghang mga tambal ng gipanghatag, no? So muna giingon ba nga why not i-appreciate na lang o suportara na lang ang programa sa lokal nga pagamhanan sa pagadian imbes nga sa wayon or di ba kaha kanibitong kanunay lang batikuson kabagtig balkadas, di ba? Muna giingon na miyong sa aming under man mi sa inyo ha sa province nga nung di naman mi suportaran kung daghan mi og pagkulang sa amu adres sa syudad why not nga dili na lang mi ninyo hatagan o suporta tungod kay wala pa man nabulag ang Pagadian City sa Zamboanga del Sur. Wala pa man nahimong Lone District kabagtig balkadas kay wala pa man nahingpit nga nahimong Haile or Vanay City, no? Under pa ang Pagadian City sa gobernador, no, sa jurisdiction usab sa First District Congressman. Pero ang pangutana ni Mayor Sammy, atud pa niya kagabi unsa bay yung mga programa nga gihatag sa city nga direkta nga gihatag kabagtig balkadas. Kaya doon na matutpay mga programa to nga gihatag gikan sa probinsya, kagamhanang probinsyal, pero wala ni agi sa iyang buhatan kundi lagi direct nga to sa umsaman sa ilaharang kapitan kabagtig balkadas. But pasabot, muna na kaingon ba, muna sa'y nakabatis ng politika sa Pilipinas, di ba? Ano man, imbes ang programa di aron nga matarong o implementar, dito ay agi sa chief executives ang resulta kabagtig balkadas, gumikan kay dili man nila kaaliado ang mayor, ang nahitabo, lain nga tao ang mahimong tugyanan sa programa nga usahay dili matarong o implementar kabagtig balkadas. Alas sa 6:19 na, samtang dugang pa sa mga balita ito ang siren, gikan paghihapon sa BBC News Center. Dole 9, turnover of 1.3 million pesos, kakandida sa laundry business alang sa mga mamumuos Pagadian City. Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
2: BBC Live Report.
4: Gipahigayon sa Department of Labor and Employment Regional Office 9 Gondole ang turnover ceremony sa SEU Laundry Shop Business o sa Ka-Livelihood Project ubos sa Dole Integrated Livelihood Program o Workers Organization Development Program gahapong adlawa Hunyo 26. Ang maong proyekto makabenepisyo sa 56 ka member workers sa Springland Employees Union kon SEU nga nahimutang sa Lumbia District, Pagadian City. Pinaagi sa maong programa naghatag ang Dole og 1.3 million nga kantidad sa commercial laundry equipment, mga supply og technical support aron mapalig-on og mapadayon ang operasyon sa laundry business. Atol sa seremonya gipadayag ni Dole 9 Regional Director Albert E. Gutib ang iyang paglaom nga makatabang ang proyekto sa pagpaayo sa panginabuhi sa mga miyembro sa SEU ug ipasiugda usab niya ang importansya sa hustong pagdumala aron masiguro ang malungtarong operasyon ni ini. Bagting 98, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting.
1: Sa dagong tabang, usap ka ito, Kabagdi Gabalgadas, alang sa mga hutong, no, sa toang mga mamumuod sa Pagadian City, nga diin na sila ang mahatagan o puhunan ba, no, kay kinibitawng mga hinabang gikan sa Department of Labor Employment Condole Dako ni kining tabang, di ba? Kaya ang ilang magong ihatag ni Kabagdig Kabalkadas unsaman, mga equipo or mga machine, no? Ngaron nga ready to operate na alang sa mga konsekinsa man ang nahimong benepisyaryo ilalom sa programa sa DOLE, no? Daghag mga programa ang DOLE nga makahatag og dakong tabang ngadto sa ang mga katawhan. Kung ugaling gusto gyud mo nga mo-appeal, no, or mapahimulos sa mga programa ilalom sa nga gitanyag sa gobyerno, ilalom sa mga nabitaw nga hingtungdang ahensya, no? So mao na, kung ugaling gusto pud mo nga og training, pwede pud to sa DTI, no? Sa pinagi sa mentor me or di ba ka, mga MSMEs, na po'y programa ang atuang DOST.

0: Ang sa gobyerno. Oh, maning usay makaingon ta kini bitaw mga ayuda-ayuda kining mga basa duna nay kalambigitan or kalabutan sa kwarta. Oh, maning usay kabag-kabag ka makaingon ta mga kining dili man ni maayo nga programa sa gobyerno oy. Ma pagdi kay dili man gud siya pang malahutayon unlike nining mga livelihood program nga mulong ta dugdugay or mulambo ang panginabuhian kung ugaling imuhag yung palambuon, di ba? Unlike na itong hatagan ni kwarta, tuod man makapalit ka karong adlaw sa mga panginhanglan nun, pero sa mga musunod nga adlaw, makapalit pa baka, di ba? Dili na. So mag-ngungo na po ka sa gobyerno, di ba? So inana, kabag di gabalkada, susakto ni gibuha sa gobyerno, baka kinibitaw tagaag livelihood program ng mga tao. Dili kay tudluan ang mga tao kung paunsa mahimong tapulan o samot kabag di gabalkada siya. No? Doon ay mga programa sa gobyerno nga usay makaingon ta nindot pero usay pa mga tagbate nga naman tungod kay gobyerno ra pud usay na nagtudlo sa mga tawo sa mga sa katawhan kon paunsa mahimong tapulan una nga doon ay mga tao nga hatagan o puhunan panginabuhian dili palambuon kay gusto lang permi nga unsa man mudmuran og ayuda nagnaog ayuda bitaw. No, inana na mga taong tapulan kabag di kabalkada siya. Di kabalo, mangitag pamaagi, paunsa mapalambo ang livelihood program nga gihatag sa gobyerno ngadto kanila. Sorry ha, sa mga maigo, katong mga nahatagan na og livelihood program sa gobyerno nga wa in town na giatiman ba? Wa bitaw gihatagag da kumbili kabag di kabalkada siya. Sayang kaayo, no? Imbis na hatagan og prioridad, pinagi sa paghatag og livelihood, pero lagi, wala po din taon gipaningkamutan kung paunsa mapalambo. So ang hitabo, back to the basic, kabag di kabalkadas nga magsalig na sa gobyerno. Dili matagag hinabang magbagulbol na sa butaman, hastilan. Nagingon, mogi niya ang sagad mentalidad sa mga Pinoy. Anyway, kabag di kabalkadas, walay kuryente o mga adlaw alas 7:30 nga doon sa alas 8. Og mubalik pagkawala ang kuryente pagka alas 11 ngadto na sa alas 11:30. Tag 30 minutos nga mawala ang kuryente og ma ang apektado nga mga substations mao kining Upper Bayaw, Tiguma, Santa Maria, Balangasan, Tikwas ug San Miguel. Pagadian City, Labangan, Tukuran, Walilabot ang Barangay Navalan, Sambulawan, Buenasuerte ug Lapirian. Ang Dumalinaw, Tigbaw, Gipo, San Pablo, San Miguel, Lapuyan, Margo sa Tubig, Vince Sagon, Pitogo, Tabina, Dimataling, Dinas, ang mawadag kuryente ugma. Lakip ng mawadag kuryente ang barangay sa Lubid, Lantungan, Enro, the Rest House, Aurora. Og ingon man, susama ra gihapon ng barangay o mga lugar ang mawadan og kuryente pagka alas 11 ngadto na sa alas 11:30 tag 30 minutos ra ni siya ha nga mawala ang kuryente og mga adlaw. Ang rason na ini sa pagkawala sugang nagitabnon ang NGCP magpahigayon matutpa og corrective maintenance sa transformer number 2 sa Aurora substation. Aurora San Miguel 69 kV line load with nga ilang i-transfer gikan sa transformer number 2 ngadto sa transformers number 1 og number 3. Og musunod gilayon ang restoration pagbalik sa kuryente human sa ilahang ipahigayon nga mga aktibidad kabag di kabalkadas. Ang nagpahibalo nini si Jose Raul Saniel, ang General Manager sa Samsorico 1. Wala ko igong oras. Salamat kayo sa pagpakiguban ka na ako. Sa ngalan sa mga bagting reporters, ako si Bagting 17 Flores of Fima, Maing Buntag, alas 27 na.
1: Nagpaminaw ka mo sa Salano sa Bagtingan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ako doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooper. Eh. Dahil napapakinggan po para ayaw ko ako eh. Maganda, marami nagpapatunay na kung ano, ikaw ko eh maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Bo, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Radio Magbating. Ping.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-mm.
2: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, boy, boy. Hindi yes. ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, kaya, tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso. Dad Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kugun Herbal Capsule. Basta Kugun. Lawas bas Kugun.
5: Sunfall Plus Gold.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfall Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfall Plus Gold, kinaayo ko.
5: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Are you planning to
7: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
8: Hardware. Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: BBC, BBC, Martin, Martin, balita, balita.
1: Nasayo ka ba? Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 27. Yes. Kaya murag wala man ta kahibawa ni sa history or basin o ning absent ang duha. Ato na yung siren kung nasa dapita or ang singalan na ni iskwilahan ang pinakaunang elementary school sa Pilipinas. Aron ka mo po dihang naminaw, makahibawasan mo. Ay kung pangutanon mo, doon na po may katubag. Nasayod ka ba nga ang labing karaan nga pampublikong elementarya sa Pilipinas? Mao ang Baguio Central School. Ang natukod niya itong 1899. Sa tinagyod kayong dugaya. Sa unang mga adlaw sa panahon sa kolonyal sa Amerika. Katuning panahon nga gisakop ta sa Amerika. American colonization pa kung sa English pa siya. Base sa kasaysayan sa pagtukod ni ini, nagsugod kiniisip usa ka kwartong eskwelahan sa usa ka gamay nga lumad nga balay ni Mateo Carino nga nagdonar sa yuta ngadto sa gobyerno. Adagan ni siya gabtangan kay nagdonar mag yuta. Nasayod ka ba nga ang unang klase nga gitudlo sa usa ka sundalong Amerikano gilangkuban sa 25 ka mga lalaki kasagaran mga batan-ong igurot ana-ana sa 18 anyos. Sa wala madugay ang mga babae nga estudyante unang gidawat niadtong 1901. Tinig yung dugaya kayo no ay gidawat mga 3 years after. Og opisyal kini nga nahimong usa ka kumpleto nga elementarya pagka 1914. Karon ang makasaysayanong building niining Gabaldon gidisenyo sa Amerikanong arkitekto nga si William E. Parsons nagbarog gihapon duol sa Baguio City Hall. So kung maadto ta og bagyo makaplagan gihapon nato ni hangtod karon. Karon nasayod na ka. Kung naa sa dapita ang pinakakaraan pinakauna nga elementary school sa Pilipinas. Mapalgan di ay siya sa Baguio o kinigitawag nga Baguio Central School. Ang balitang nasayod ka ba? Hatod ka nato sa Ileana Bayview College. Ang nag-inusarang pribadong tulungan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Ileana Bayview College nagtanya gugunom ka kurso nga kining musunod. BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapili sa mong klase. Untagon, hapunan o panggabi, busa wala na'y rason nga dili ka makatunghay. Labi na sa mga working students. Ileana Bayview College, the builder of future leaders.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, balita, balita.
2: Mga mati o padi, ani ana ang balita, showbiz.
1: Alright, dinito sa balitang showbiz, kamaring doors, ano na?
3: Alright, gikompirmar nga official na nangulitaw ang singer na si Chris Lawrence nga to sa actress nga si Katrina Halili.
1: Sana all.
3: Gipahibalo kini atol sa Today's Talk segment sa programang Fast Talk with Boy Abonda. Kini human ni daog si Katrina Halili isip Best Actress Award alang sa pelikulang Mommy Dearest sa 10th World Excellence Japan Awards. Di nagpasalamat siya kang Chris Lawrence o sa ilang anak nga si Katie. Hindi ko biya ilang video kay nag-vlog man si Katrina, no? Niya kay, muling ibalik! Sana all!
1: Maalagi na niya. Klaro, bitaw dyan kayo nga nagkahigugmay silang doon, no? Former couple din na sila mga kabagting magkabalkada dayon. Nagbulag ni sila kay inanaw dyan na magtiayon na ay walay pag sinapta na iba. Pero misangpot sila sa panagbulag. Una nga ikaw, kamaring Dars, kung maminyo ka puhon, ayaw po din na naaway. Dapat ang mga panag-away, mga panaglalis, lilipabtan o gugma, dapat sulbaron dyan. Ayaw kayo. Nash, inana ka, Nash. Samtang sa pikas sa bahin, mga kabagting ugkabulkada, dunay pahibalo din he ang Zamzarak 1, dunay power interruption, ugmang adlawa, pizza 28. Kining mga nakakonektar sa

0: San Miguel 69 kV line. Kani siya, linya ni siya sa National Grid Corporation of the Philippines. Tanan nga mga konektado ni ine, walay kuryente ug mapuhon. Alas 7:30 hangtod alas 8 buntag ang mga substation sa Samson Rec 1 nga apektado. Mao ang Upper Bayaw, Tigumas, Santa Maria, Balangasan, Tikwas ug San Miguel substations. Ang mga lungsod aning sakop sa power interruption, Pagadian City, tanang sakop syudad sa Pagadian City, Municipality of Labangan, Tukuran, sa Tukuran, doon ay barangay dihang walay apil, kaning barangay Navalan, Sambulawan, Ogboy na Swerte, Laperian, kahit ito apo ni siya nasakop sa Aurora Tumagangon. Dumalinaw, Tigbaw, apil sa dni, nga walay kuryente, Gipos, San Pablo, San Miguel, Lapuyan, Margo sa Tubig, Vincent sa Sagon, Pitogo, Tabina, Dimataling, Dinas, Zamboanga del Sur, Lakip na usab nga walay kuryente ang barangay Lubid, Lantungan, In Road o Rest House dinha sa Aurora, Zamboanga del Sur. Alas 7:30 hangtod alas 8 ugma sa buntag, mga kabagting o kabalkada. O pagka alas 11 hangtod alas 11:30, 30 minutos lang gihapon nga walay kuryente. Doon na ni paigayon nga maintenance ang NGCP. So 30 minutos raman na, dili pa po mo magbulag sa imuhang kuhan ka na nginigugma. Samtang sa Bigas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon. Good morning ni Impalmado Ginandal Tatsky, naglantaw sa itong Facebook Live, and of course si Teddy Rizada. O kaninyong tanan nga mga naglantaw, nagmonitor sa itong Facebook Live, daghan salamat. Si JVA Bihanti Aninyon, all the way from Tukuran, Zamboanga del Sur. And of course, good morning sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application. O lakip na usab sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Mao katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7:31.
2: BBC Bagting Balita.
3: Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
4: Namang kung po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka lang mong perminti. Kung madunlan, inikaon. Magpa-check up na ko. Mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong seed panyawan capsule. Di karoon, dili na kayo kung magpalpiti. Ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawa ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Cellphone Plus Gold.
10: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginhawa, nagasakit akong ulo, tambag sa kondukto nga dila na kumukaon o mga kargari ko sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit. Ayaw ko, nibalik sa pagka-normal, wala na ko'y gibati ron.
9: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Cellphone Plus Gold.
12: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
13: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
14: Kipasayo akong tiyan nga grabe katuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
13: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
0: Radyo Magbating. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
9: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Co.
15: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa Angka Akuhan. Siyempre pa ang kamera dong palihog kong ipatubang. Anyway, dilita maglangan tungod kay gikahinaman sa tanan, gikagubtan sa tanan. Ah, grabe na ni. Niya.
16: Ay, matabang ni.
15: Ay, nani matabang. Tanan na yun. Way lain. Dudes Marson, Dudes Abante.
16: Yes, mga higala, mabante kita permian ni. Kumusta og may adlaw kaninyong tanan? Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan, pinaagi ni Mayor Sammy Co. Nga asenso pagadian para tanag mga katawhan ning dakbayan adunay kalabutan sa pagkaprojektong programang pangkalabuan nga gipatuman ni Mayor Sammy Co. Alag sa tanag mga katawhan og mayang adlaw sa tanag katawhan sa Sambanga del Sur, sa 1st District, ug 2nd District, ang pagtimbaya, gikan ni Mayor Samico ang magdala sa asenso sa Sambanga del Sur.
15: Yes, ang kaakuhan, ang gikan din ni inyong mabati sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao, tungod sa administrasyon ni Mayor Samico din ni sa Dakbayan sa Pagadian. Gihatod kami niyo sa tinuod nga architect din sa Dakbayan sa Pagadian. Walay lain sa Mayor Samico. Daghanan kayong mga awards ang nadawat sa Dakbayan sa Pagadian tungkol sa sinserong serbisyo sa atong amahan sa siyudad. Mayor Samico, assalamu alaikum. Waramatullahi wabarakatuhu. Mapiya mapita sa kanulangon o pagalik ko ang mga Muslim. Gimpiadlaw nan pata do mga subanin mayong adlaw kaninyong tananhurot. Mga taga Pagadian City nga pinangga kayo ni Mayor Samico og lagbas na sa tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur og sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya og sa tibuok kalibutan nga nagview sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan unang bulyadang birada dudes.
16: Yes, boda mga higala ang programa ni Mayor Samico og atong hisgutan karon ang pagka highly urbanized ning Dakbayan sa Pagadian.
15: Yes.
16: Unta nga unta man tungod kay gibabagan sa ato ang gobernadora, former congressman, unya karon gobernador, unya kanhing gobernador nga napildi pagdagag mayor sa Dakbayan sa Pagadian. So klaro og tataw kana nga dili sila gusto og kalambuan mga anti-development ang mga namunuan sa tong probinsya sa Sambuanga del Sur. Kung mahinumduman mga kaigsuunang tigpaminaw, ang proclamation number 1247 nga pinirmahan kani ato ni former President Rodrigo Roa Duterte way back November 8, 2021 nga unta madeklara ng Dakbayan sa Pagadian og highly urbanized city, pero subo palandungon kay mimbabag man ang kagamahan ng probinsyal, unya kinahanglan si Mayor mo gasto og 100 million. So sa kadako sa katidad, unya igasto niya tibok probinsya plebisito, kalas-kalas lang og kwarta. Unya di gihapon sa kadaog kay mangumpanya man sila ugno. Unya inyong mahinumduman sa iyang press conference ato ning kalabay nga adlaw, gipangutan na siya nga nigbagyud gob og ospital ang usa ka sudad nga mahimong highly urbanized city. Ang iyang tubaga dili madnid, so sa ato pa pwede gid highly urbanized city, pero ilang gibabagan kay dili sila gusto nga ligasiya ni mayor ang highly urbanized city under siyang administrasyon. Unya adunay gibuti ang usab nga pamahayag kung lahi na kuno ang mayor, pwede nga highly urbanized city. Subot pasabot, pwede gid highly urbanized city ang sudad sa Pagadian. Kay lagi di man nila kauban si Mayor Samico, kay magkulo di man pula kay orange man si Mayor Samico, dili sila gusto nga ilang nga mahimong highly urbanized city under sa administrasyon ni Mayor Samico nga pwede mangiday unta. Onya kay dili man required nga dunay hospital ang usa ka syudad nga highly urbanized city, ang usa ka Dakbayan. Ang klaro kay og tataw nga nakapasar kini sa ubang nga mga datos nga gipagawas sa mga ahensya sa panggobyernong buhatan, onya nagpagawas og proclamation order og dili pa qualified, dili unta magpataka og pagawas og proclamation ang Office of the President kaniadto sa time ni President Rodrigo Roa Duterte. Subot pasabot aduna may proclamation number 1247 qualified na unta, pero lagi mo kuan mo petition mo babag ang probinsya kay ang Pagadian City kuno capital city sa probinsya sa Sambanga del Sur. Mauna nga mga panya si mayor sa mga lungsod, pero unsa bisag usahon niya og scream ang kumpanya sa mga lungsod, majority man ilang mga mayor ubabag rig hapon og dili lang hapon makadaog kalas-kalas lang og gasto 100 million may pa og ibobo na lang niya sa mga proyekto sa syudad sa Pagadian, makapahimulos pa ang mga tawo ingon. Okay. Ana ang nahitabo na to.
15: Yes,
16: karon
15: dasun og dugang niya na 2019, mawang pagbalik pagkamayor ni Mayor Samico, gikan siya na mayor og 9 years. May mga lagyasiya siya Dakbayan sa Pagadian, ngayang gibyaan, og unya pagbalik niya, nag-rebel tungod kay gipasagdaan sa administrasyon niya itong panahon ng congressman ng imong bana, Damgob. Dayon kanhi gobernador og ikaw niya itong panahuna ang vice mayor, inyo hapag yung administrasyon itong panahuna kay inyo ang mayor ingon ini ni pagkadaog pagbalik ni Mayor Sammy, and that was din ang iyang kaabag ang 13th City Council. Atong mahinumduman, kato sila si former City Councilor Engineer Nonoy Pamiron, former City Councilor Glabis Gabinia, former City Councilor Dudong Kagampang, unya incumbent City Councilor Karona Jiger Ariusa. May nalimtan pa ba?
16: Dudong Duterte.
15: Dudong, former City Councilor Dudong Duterte.
16: D.K. Fernandez.
15: Yes, former City Councilor Dr. D.K. Fernandez.
16: Tata Kikoy.
15: Former City Councilor Tata Kikoy. Former Vice Mayor Attorney Baldomero Boy Baliling Fernandez. Maoto silang kuyuga. Kuyog ko silang Mayor Sammy sa Malacanang. Katong pagdaog yun ni Mayor Sammy, no? 2019, with the 13th City Council. We have to credit that one, no? Santanto nilang inadto sa Malacanang, ngadto ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, Tatay Digong, mautong nakapagawas, 2021, Executive Order, highly urbanized city na ang dakbayan sa pagadian kay only requirements nganong ma-highly urbanized city ka ang population lang sa dakbayan sa pagadian or sa usa ka syudad og ang panudlanan o era.
16: Yes.
15: Lapas man kaayo. So gideklara na. Pagdeklara ng highly urbanized city na ang syudad sa pagadian, ang imong banadam may gobernador, di ba? Ikaw mo ay congresswoman sa First District. Karon ang sitwasyon is pwede magplebisito within Pagadian City lang kung dili gyud babag kun uyon ang liderato sa probinsya sa Sambuanga del Sur nan karon dili man mo uyon. Gusto man gyud ninyo nga magplebisito sa tibuok Sambuanga del Sur kay lagi against man mo, against all odds. Kanang dili man UDI mo gusto nga ma-highly urbanized city ang syudad sa Pagadian sa administrasyon ni Mayor Sammy Comauto nga sugal unta sa Mayor Sammy nga adunay plebisito sa tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur Pilegas Tuondods
16: 100 million.
15: Okay, basta something dako jud kaayo. Ngayon karon ang mga mayor ninyo kay dili man gyud makaawa, man gyud makaagwanta ni atong panahon na gikuan man gyud na misalong sila pag ingon ni Mayor Sammy nga mayor kanang yes miss sa highly urbanized city pero hinig plebisito na sa tibuok Sambuanga del Sur no jud me kay masuko manamo si governor. Unya kanang dito na sa mga kabarangayan sa mga kalungsuran ug mga lungsod nangampanya na gyud may gisugo mog pagpangampanya sa inyong mga coordinators nga no to highly urbanized city ug usa ni ana sa mga mayores nga makapamatuod nga no gyud ang inyong pabutaran. Former Mayor James Yekyek nga karon Vice Mayor na sa Pitugo Sambuanga del Sur sa dihang gi-interview siya kanang bulgaran giniyang giingon na yes siya pabor siya sa highly urbanized city ang syudad pero no siya hinigbutar tungod kay naa siya nakalinya sa gobernador og sa congresswoman sa unang panahon nga kamuna dam karon o di ba dili man siya ikadinay.
16: Yes.
15: Kay interview man gina siya plus gani unya dong hapon dong
16: pero yes
15: yes to no yes mo to sa highly urbanized city so mauna siya dayon mauto nga mingon si Mayor Sammy dili na matabang kay mapildi gyud gihapunta kay grabe sila nakapang wala na parte na gunin yung pangumpanyag no so lisod gyud kayo mao nga atras na lang kay aron ang kwarta nga dako kayo nga ibubo para sa plebisito ihatag na lang bahin-bahin sa mga kabarangayan sa syudad sa pagadian ug uban pang gastohon.
16: Yes.
15: Mao na nga wala mo file diha sa kanang kuan ha COMELEC. Maingon pa ka, hagito ni Mos Mayor Sammy. File. Wala mo ka mong file sa COMELEC. Hagito na mo si Mayor Sammy. Hindi ay.
16: Hagit-hagit niya. Mubabag raba sa iyang pisa, iyang interview. Maingon raba nga ako. Rin siya ko pabor nga mahali urbanized city niya. Hagito pa niya nga file sa COMELEC. Useless naman gihapon gobernador. Aka, dili man ka mo kuan. Dili man ka mo pabor nga mahali urbanized ang syudad sa pagadaan. Kung pabor pa ka, only pagadaan city lang unta ag magplebisito niya. Kaya mag-apil-apil lang mo sa probinsya. Inyo ha ang mga mayor sa kanalungsod, majority, mapildi na gihapon sayang ang 100 million Og mayor sa Mikopa, ako na lang ipaproject ni sa mga kabaranggayan unsang maproject kamhimo makapahimulos ang mga katawhan. So ingon ana ba? Kuan manggod subo palandongon nga kadaguang leader sa probinsya anti-development, dili gusto og kalambuan sa syudad sa pagadian, kay gusto nila ilahong tanan. Ah, hinangol nga style ba dili unta ingon ana.
15: Oh.
16: Unya ang advantage ni ini, mas paspas ang development, mas dagang investments og trabaho, mas modernong infrastruktura, mas kusog ang serbisyo publiko, mas dagong oportunidad para sa tanang pagadianon og sambusuryan sa Sambuanga del Sur. Inana ang advantage sa pagka-highly urbanized city, dili need nga adunay hospital, kinahanglan bagid highly urbanized city.
15: No, pwede nang walay hospital. Namay dagang hospital doon sa mga pribadong hospital.
16: Unsam din ang hospital diha sa Dao.
15: Unsam din ang sa hospital sa Dao.
16: Unsam din ang infirmary, institution sa Luyo. Dagang mga private hospital, nakamuwa ang city government ni Ana. Mao na siya, dam. Kuan ba, kanang agubang ganyan highly urbanized city, wag ganyan ikagulay ang hospital, puro sa mga private hospital. Pero ang nakanindot lang nila, nag-partnership sila sa LGU, kaya kung sa'yo na yung mga financial, adon na yung MOA, ang mga private hospital sa government hospital. Mao na ang private administration o public administration, mag-partner na silang duha. Imunana ha, dili kinahanglan na yung hospital. Ah, dili kung kusugo, musugot o highly urbanized ang syudad sa pagdian, kaya wala hospital. Dili man na siya, dili na siya rasong
15: dangha. Way back 2022. Diba ang imong pag-umangkon nga abogada, maoy imong ipakandidato pagka mayor, kanang kaakbang ni Mayor Sami?
16: Oh.
15: Nakahinomdom ka dam?
16: Wala gyud.
15: Nga nag-post ka nga, highly urbanized city na ang siyudad sa Pagadian, kun ikaw na attorney ang mamayor.
16: Sabot pa sabot.
15: Yeah, tikat.
16: Pwede gini ay highly urbanized. Unya kaya di man nila kalyado si mayor. Gusto nila ilahata ng ligasya ba nga sila nining kamot. So, dili yung taingon na anak.
15: Yeah, din. Sige mo nga nga. Walay hospital ang Pagadian City. Yeah, asa na ang saad nga magkabuog dugo? Ah, ang sapon mo, oy. Wala man mo'y kuan kanang sabahan, di po na ito matawag o emotional intelligence. Wala man mo'y ka ng komprehensyon. Nabay dugo, makabo.
16: Makabo. Oh,
15: so,
16: istorya nga, pasumbingay ba, dili ang nga isilusuhon kay mura mong kuhan, anak, ka nang matawag na ito.
15: May bata ninyo nga.
16: Awing ba? Awing-awing.
15: So niya, ka nang may sige mong ngaw-ngaw. Kanang inyohang mga trolls diha og unsapan na diha og inyong mga tigpamaba og bisan ikaw mismo walay ospital ang Pagadian City na namay ospital dam kana diha ang Pagadian City infirmary sa Danlugan dako kay nang pwesto diha dayon gi-apply na for level 1 ospital imo man babagan
16: sa Luyo
15: imo mang dayon dili dapat nga mukuan mo tabang para mapadali ang mga papilis ana pagdisog ngadto sa Department of Health inyo mang kuanan yamira ninyo mang babagan na laina ninyo lagi
16: kuan
15: kanang inana bo ba
16: puros baba yes, dili puros gusto babab. Nga adunay mo credit line gusto sa ilahat tanan dili unta inana klase nga
15: usa naman kuan. Lang asa diay gid ka na bikil dam ni Mayor Sami
16: gobernadora ha mo usa mo gid problema ni mo gobernadora pareha mo mga politician ha ana di ay
15: mao na siya ingon si Mabil og gwapo man gud daw si Mayor Sami na unsa di ay asa na ano day gwapo unsa connection bell og gwapo si Mayor Sami oh kanang asa gid ay kana bikil ngano man jud
16: siguro
15: ha na ana hospital gyud ha gi-apply na gid siya dayon kamo yam ira ninyo then dili ninyo suportahan nga ikaw man tato na sa kongreso then karon gobernador na pugka karon sige na lang gyud apply pero hapit na gina mag level 1 os
17: kung paminaw sa kong kalawasan
18: si Dodong Joseph nag-awag
15: ngon mo og karon niya moingon na pod mo nga og ma-hospital niya na moingon na pod mo nga alayo man kayo stanan day gusto ninyo. Asa na itong gisaad ni Mayor Sami sa una nga magkabuog dugo din sa C3 daw ang hospital. Kana laging magkabuog dugo. Ayaw ninyo seryoso ha. I-comprehend ba og unsa na nga istorya ha? Pareha si good ana ang mga kanang mga istorya ba sa mga kanang komedyati aw ana bitaw roads. Dayon kanang sa C3 kanang gipatanaw na gina ni Mayor Sami katong pagdaog niya. Kapoy di ba na may mag-ospital ang ibabaw kanang naasa gi-okupa karon sa ato ang city council. Dili lagi siya pwede. Kasabot mo, ging na nabiya mo nga dili na pwede. Diha, kay naasa sintrong bahin sa syudad sa Pagadian. Dayon, mga baligya ang naasa sa kuan.
16: Boss.
15: First floor, second floor. Dili siya pwede para ospital. Para dyan na siya sa mga offices or sa mga kanang stall o mga baligya. Mauna nga ang infirmary sa Danlogan, maoy right place nga kanang pwede gyud siya mag-ospital na, mag-level 1 na,
16: yes,
15: na siya.
16: Yes, ito ang balikan, no, ang kaning SGLJ, kaya di wala man niya, yes, di pangita ng SGLJ. So ang 10 pillars of good governance, ang result sa Zamboanga del Sur, ang financial administration and sustainability, 0. Ang disaster preparedness, 0. Social protection and sensitivity, 0. Sustainable education, 0. Safety, peace and order, 0. Environmental management, 0. Tourism, heritage, development, culture and arts, 0. Youth development, 0. Unya duharay na pasaran. Mao na nga.
15: Unsa ra din pasaran nila doon?
16: Bagsak sila duharay, may duharay gipasaran ni ini. Oh, dinatresgutan ang yung gipasaran. Basta kay duharay gipasaran, mao na ba? Mo nang dili gid mo bisikun saon bitaw kay kani atong gihisgutan. Wala man gid sila nahimo aning mga kuana ni mga kani nga 10 pillars sa good governance. Unya hinoon ang kagamhan ng lokal sa Dakbayan sa Pagadian, 9/10 ang atoa ato ang disaster preparedness. Gamay ray murag naray gamay nga kulang ba?
15: Oh yes, dinhara sa pero at least imuta ning kuan ning kibra o gamay, gamay lang pud kay 9/10, 1% lang.
16: 9/10. So mas bugat gining 2/10 ang rating sa probinsya. Perting bagsaka, financial administration unsa may gihimo ani sa panudlanan sa probinsya? Budget asa nyo gibutang? Na zero man mo ani disaster preparedness unsa inyong gihimo pagpangandam? Kaning maabot ang kalimidad unsay mga kuan nyo diha, mga preparedness, mga seminars, zero. Social protection, sensitivity unsay gihimo ani, wala gihapon. Sustainable education, wala tanan. Safety, peace and order, kaning safety, peace and order sa panahon is kaning administration, dugay ra na peace and order ang probinsya sa Zamboanga del Sur, ready to progress na. Unya, sa inyong administrasyon, safety, peace and order, 0. Environmental management, 0. Tourism, heritage development, 0. Youth development, 0. Wala gitanan. Wala gimoy kuan.
15: Mauna SGLJ ang kuan na siya kanang basihan ba kung nga nung na ISL on local good governance, no? Maugi na siya ipasangan.
16: Out of 10 pillars of good governance, duharay na pasaran.
15: Performing baka o non-performing LGU?
16: Sa kanhing gobernador o
15: naanyo makita sa screen.
16: Yes. O sa karon nga gobernador, considering adunay duha ka congressman, aron matabangan, pero wa nila na-meet ang kriteriya. Pero since ang panggobyerno, wala itong bang direksyon, karon nga panggobyerno sa Zamboanga del Sur, wala nagkadimao. Ang resulta sa good governance assessment sa iyang administrasyon, bagsak ang grado gihatag sa DLG sa iyaha. So bagsak, di ka kapasar. Kung kuan ka, estudyante ka, ang imong maestra, sige kang dropout, sige kang absent, ibagsak, giga, back to zero, giga, unya. Mani, resulta karon lagi, kaning mamuno ta sa usaka probinsya, sa usaka syudad, kay ingon lang manggod ninyo nga papel-papel. Sa muna si LG, papel-papel raman na. Sa muna, papel-papel. Normal maging papel-papel. Kaya ginahanglan matamusent og mga dokumento. Kung sa gigastuan sa kwarta, asa gidapat ang kwarta. O niya, kaya wapamaygi ka kuhaan sa kwarta. Kaya napuro sa mga construction, dalandala. Naan naman ito ang mga project. Ang mga kwarta, gidivert man ninyo. Di wagin, di imo kasadmit. Arason, nga di imo kapasar. O niya, karon, sa bago, sa financial good housekeeping sa DLJ, napod na apil ang Zamboanga del Sur pagkaulawa. So inani yung klase nga administrasyon.
15: So, ingon mo, papil-papil raman na, ilaha daw kanang ang ilahang trabaho, maoigi pa, istorya. Istoryahe. Wamoy papil? Wamoy ban paper? Tagaan mong mabilg ban paper? Mauna siya diha, kung wamoy ban paper, aron mo, makahimo mo report. Nga to padulong isumite. Unya, kay unsaon po ninyo paghimog report nga wala may moy performance. Sige raman mo good morning sa Bosor yan. Saon na? So ingon niya na ang mingundayon ka dam nga kining magpa-picture man gyud na. Pa-picture gani
16: normal man gyud na nga na picture unsay polo sa cellphone.
15: Dayon ang nga documentation. Yes,
16: unsay polo sa camera. Dam, okay. Basta nata sa gobyerno, basta nalimot ka, kabalo mong kaani.
15: Na dyan na siya assessment,
16: aside sa mga dokumento nga imong isadmit na ay mga picture attached. Unsay gidapatan sa mong kwarta, normal na siya, dam.
15: Na ay mga picture. Yes, Dodge. Oh, so,
16: siya, siya man gani, magpa-picture, man gani ka nga, dili mo kagalingong programa sa national nga program, magpa-picture lang ka para aron-inon i-credit sa imuha, nga wagi kayo nahimo.
15: Magpa-picture, man gani ka, nga ka nang kuan, katong sexy kayo ka, dito mura kag model sa katabitang, sa itong bulldozer man siguro to. Dayon nag-short ka, dayon imuha.
16: Pieces, na 10 pieces bako sa
15: ito. Oh, kani nag-short, nag-short og maong, dayon. Nag-shoot ba siyang maong, dayon ang batonis deri sa dapit may pusod gi tangtang nindot kay katanaon at tudam. Mayo pa'y magkuan na lang ka, magmudil na lang ka sa inyuhang ka ng mga kuan diha, bako o kuban pa.
16: 10 pieces bulldozer, 10 pieces bako.
15: Oh, kanya bitong gingon ni mudam nga, suko kaayo, nangugat, nag-dirty words, gibalikas ka, bastos nga mga words, may character assassination, using bad words, mangdaot, kanang deserve nimo kay sa mga comments. Tung din, may gani, gidirty words ka. Wala, may gani, wala ka gidirty fingers pa.
16: Mo.
15: Oh, basinog maga, di nakakahayk. Inigtunog nimo sa yuta, gikan sa imong sakyanan. Kanang careful, kay basing dirty fingers ka sa mga katauhan nga wag yud ka uyon sa giluwatan nimo nga pamahayag. Tungod kay pulos bakak, unya ra ba? Magpa-feeling victim ka. Narcissist man siguro ka, girl. So, ingon ana siya nga istorya ba?
16: Luoy.
15: Luoy nga luod. Dili luoy nga luoy. Diba, Dodge? Ingon da yung ka, ha? To all some busurians, look back the principles nga gitudlo sa mga forefathers sa pagpa-respeto. Kana bang, ako naglibo gani kung unsaon kapag respeto na mo, dire. Mo respeto lang yun gihapon. Mika, ikaw may among inahan sa Zamboanga del Sur. Ikaw may gobernador. Walay lain. Agoy karon patang 2028 mag-asoy. O, pulihan bang itong inahan o dili?
16: Aguanta,
15: tater! Kay mauna ni ang katuang.
16: Mga katawang sa busurian.
15: Storya, kahinta.
16: Ang inani status sa atong probinsya, top 7 poorest province, top 2 poorest province, pinakataas nga poverty incidence, nagkalisod ang mga katawhan, unya pag yun nakapasar sa SGLJ, sa Region 9, ang perbaang Zamboanga del Sur, giwala kapasar, giyonsa namang giyod, paggamit ang panulanan, mga buhis sa mga katawhang sa busuryan, giyonsa paggamit ang pundo. Wala gyud. Wala na kadimao gyud ang dagan sa pamulitika, ang dagan sa pamunuan dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur. So muna istatus sa mga katawang pagadianon nga dili ni tumutumo ang istorya.
15: Yes.
16: Na ay resibo gikan sa SGLJ and sa DILJ, unsa pa na bagsak impirme ang probinsya sa Zamboanga del Sur. Wagi na himo in tawon.
15: Pagrisbakan ra baka tubagon ka namo. Tubagon ka dayon dili lang kay na okay lang na mo kay disiplinado biya punta on the air, no? Oh, kana bahalag di ka mo respeto na mo. Basta ka may respeto, jud may, kay gobernador ka. Kanang, unya, ang mga katawhan, mapugnan di anak ni mo. Palaban, rabada yung kagtuol sa busuyans, the principal of our fathers. Sa
16: kakaring mo nervisyo ta sa gobyerno.
15: Ayaw, palaban. O, wala yung palaban ay, Dodge.
16: Nga naay mo kritik ni mo kay as akoan man ka kanang public officials, nagid naglantaw sa imuha ang mga katawhan kay concern po na sila kay of course masakitan biya po ang mga sambusurian o pagadianon giunsa ninyo paggasto ang mga buhis sa katawhan unya wagi din nahimo laliman ka nga bagsak tanan wagi ipasaran top 7 poorest province pinaka pobre basta kay pobre low-ed kay ang probinsya nanggilaid sa kalisod ang mga katawang sambusurian
15: pagpa feeling victim ka kung kang balikon dayon palaban gayong kagtuol sambusurian kinahanglan nga ang kanang kuan disiplina sa atong mga forefathers sa atong mga ninuno ato ang sundon ikaw ni sunod ay ka maguna jug ka gobernador baya ka una kang murespito aron respetuhan ka sa imong mga anak within the Pagadian City and sa Zamboanga del Sur mao na siya na pauna may nangutana na kung unsa day kahintang nila ni Engineer Asidilio kanang number 1 city councilor sa Pagadian City wala nang buhay ako itubag. Kita ito bag dots.
16: Kanang
15: kadtong ingon siya, o nga naman, katong sa press conference sila, nga naman,
16: busy siguro siya.
15: Busy man sila. Ay, ingon ingin-ini. Si number 1 city councilor engineer Roger Asidilio, maayo dyan na siya. Bisan ka to na apa sa pikas, maayo dyan na siya, both, bisag asa, sa tanang katauhan na siya, kanang maayo dyan na siya. Dayon, karon sinias man si Eileen apatay time yapon
16: yes, magbasa tag mga comment
15: ingon ani dod sa kitay mo tubag sa kahimtang nila sitwasyon nila ni Engineer Acidelio. Unsa koy giingon nimo kana ninyo, di ba? Ingon mo nga, bay, ayaw na pag-apil-apil diri bay. Oh, di nang hipos si Engineer Acidelio. Mamani tinood istorya. Ah, kay makita naman ninyo karon nga si Engineer Acidelio kanang aktibo sa mga kalihukan sa dakbayan sa Pagadian, magsilos gyapon mo. Kay kanang mga city councilors dia inyo manggumpugan. Nanawa ra gud na ay mga kalihukan. Si Engineer Acidelio lang ang naa, si City Councilor Lance ko lang naa, si City Councilor Jiger Ariosa lang naa. Asa deng uban? Kay inyo ha mangpugnan nga dili panion. Hoy, nasa iyop jud mo, maipay nag board member po ng uban dia. Kay adto mas probinsya og naay kalihukan makita. So, kuan kanang makaingon ta nga unsa naman ni sila? Yun ani giday, basta ingon ana mo, naana na juday mo, basta ang kahimtang karon ni Engineer Acidelio og sa ini wala na, wala nang buhay.
16: Ay, nag-comment about sa Haile Urbanes, dapat